0: Nga nagaamo ini mga kabataan ka bayolente, gadala sila makamamatay ng hinganiban, gadala sila pusil sa eskulahan. Dali to be particular sa aton sa Western Visayas, Mr. Escolier.
1: If my memory serves me right, no, I'm familiar with that incident ng bata nga nakuhaan sinisang armas, and ang reason niya sinadara is may kontra siya. But ang kontra niya is not within the school, but outside of the school premises. So but silingon, gindit-bit niya lang as protection ko, no, based on his statement, no, nga protection niya. Saya sini nga kaugalingon. No, so ang root cause na diri sige hapon is biktima ang inaasin ng bata sang somehow no bullying but not the bullying within the school no but maybe outside peer niya mga barkada niya or anyone no nga may threat sa iya. It's a matter lang gid no nga protection ko no sa iya sini nga kaugalingon. But still no it all boils down no nga kung sa diin ang inang bata is a victim of bullying. Amo gina bullying eh. Kaya kung magsing kita nga bullying, abi peer-to-peer eh. Sambasingon nga ang bata, may kontraman nga bata, pag gina repeat or ginaliwat-liwat sa iyang threat, ginaliwat-liwat sa iya ang mga hindi mayo, sini nga mga tinaga or action sa iya. So it will be comprised, kanina na siya, mga resulta na siya sa bullying. So that's why Sir Josel, no, gina-reiterate din nato, no, nga kung ang bata nga na may problema, may someone to confide din sa satong nga mga schools. We have our guidance counselor designate, and right now muna kumahire na kag matapos ng aton nga deployment sa aton sining school counselor associate, so it will be a big help man. Kahit willing kita yung magbulig eh, kung kinanglano no, o kumbaga all we need is just a simple sining pag-communicate nga, ma'am, sir, biktima ako, may nagakuan sa ako, may nagatreat sa ako, magiging nakulbaan ako. Then we will address that by number one, activating our child protection committee sa eskwelahan nga level. Our learner rights protection focal person will also take charge. And if ever needed, no, kung hindi kaya sa school naton, pwede naton matap no, ng aton sing mga social welfare officers, may it be sa city or sa municipality nga kung sa dinang school located, agad yung matagat sa intervention sa gilayon ng inang bata.
0: Pero so far, Mr. Escolier, sir, sa inyo sining pagpanilag with no may assessment na sining Department of Education dari sa aton sa Western Visayas, why is it nga mga kabataan subong seem to be very very vulnerable sa mga cases of bullying? Amo ning daw pinaka common no nga rason ko nga ang mga kabataan nag-inflict injuries ko galingo nila nang violente because biktima sila sa bullying. Would no ko nga nag may assessment na kita sina pertaining to that, kung nga do amo na gid na subong ka vulnerable ang iba nato sa ninyo mga estudyante, Mr. Escolier.
1: Amo na Sir Jose, lang nakita naton ang paggamit dino sa social media, isa gid na siya kadakong impact no right now, kung nga ang mataas ang prevalence no sa bullying sa aton, especially cyberbullying, Sir Josel. That's why nung amon ang abal naton kay na, we cannot monitor gid ya sang cellphone activities no sang sila nga mga bata, because all we can do right now is regulate the use of that cellphone during class hours. But beyond class hours, we cannot regulate or we cannot check the content gid ya no, hindi kina pwede nga kita nga mga taga DepEd nga mag-check sang content no sang sila nga cellphone. That's why ang ginikanan dapat, Sir Josel, will have an active role din sa rin no, to check the social media activities, ma-check nila kung anong ginobras ng bata online, and somehow ma-monitor nila no kung ano dara ang ginapangobras ng kabataan sa social media. Kasi prevalent right now isang social or ang social media bullying no, cyberbullying amo ginang pinaka madata as we speak, Sir Joseph.
0: Okay. Now, kung amuhon naton sininya, paanaro naton ng mga kabataan ng different scenarios sa autoriakon, different scenarios sa Mr. Escolier. Why pili ha? Bata or ano, tambok niwang tawag na gamay or dako. Cases like this, kung disiplina ang paghambalan, because after all, we need to discipline sa ila in what to do. Eh. So para responsive ang reaksyon mo, dapat may disiplina kas ko galingon mo. Dapat disiplinahon ka, nga mo ni dapat imuon mo. Hindi ka dapat magpaulihi, hindi ka man dapat gin mag-una pa sa command. Cases like this, daw ginatudlo man isang una sa ito. We don't know kung nakaabot ka pa sang ROTC sa college, kag CAT sa high school, Mr. Escolier. Pwede na ito na ihan ina. Ma-incorporate na lang dira, requiring all our students, labi na ginamang kalalakinan, Mr. Escolier.
1: In terms of CAT and ROTC, nakaabot kita sina Sir Jocelyn, no, sa

0: on your time.
1: Oh.
0: But I think for the basic education, ang CET, ang most na mo, but it's ang una sa time natin is fourth year high school.
1: Mm.
0: But we are talking here right now is not only limited to a certain year level or grade level sa aton siling basic ed, but kung magsilingkit ang active threat, Sir Josel, it's the entire school, no? Halini na siya sa pinakabata, asa sa pinaka dako udara sa silang eskulahan. Kung kompleto ang aton yung eskulahan, it's going to be from kinder to grade 12. So, madamo ina siya, Sir Josel. So, by doing this, ining mga drill ngayon eh, somehow, no, makita natin rin nga may aras ang maging systemic sining action across all the levels, no, Sir Josel.
1: Mm-hmm. But right now, sa eskwilahan na, may guidelines na kita? Kung sa kasuguan pa, may enabling law or guidelines na kita sa eskwilahan pertaining to cyberbullying nga ini. If reported to school authorities, anong pinaka masami sining actions nga ginahimo Mr. Escolier, ang nagkakabagay nga action nga ginahimo sa ato sining mga school authorities if makalabot na sa atensyon nila under the DepEd guidelines ang mga cyberbullying nga Mr. Escolier?
0: Actually hindi lang siya cyberbullying Sir Josel, but all types of bullying, no. May ara kita sang ginatawag sining Child Protection Committee sa aton sining mga eskwelahan. Subot silingon, once nga may ara sang reported nga bullying sa aton sining mga schools, automatically hindi na siya pwedeng ikuno, no, hindi na siya pwedeng ibaliwalaon sa aton sining mga school personnel because we have zero tolerance against bullying. So dapat kung once nga may information kita against regarding bullying, dapat may ma-activate gid, no, ang aton sining Child Protection Committee. So kung once nga ma-activate ang aton sining Child Protection Committee, kay we have DepEd Order Number 55, Series of 2013, which is the Implementing Rules and Regulations on the Anti-Bullying Act of 2013. Kag kung once nga mayara sang any forms of bullying, ang aton nga Child Protection Committee automatically, no, kung gini niya Sir Josel, nag-act gini niya sa gilayon, gina-convene gini ni sila, kag gina-investigate sa gilayon, no, ang aton sining mga bullying cases. So kung once nga mayaras ang perpetrator, ginapatawag na siya separately. Kung ang biktima, ginapatawag man na siya separately. Both of them, no, kung patawag ang mga kabataan niya, eh, dapat ang ginikanan ang yara gid sa ila sining atupad. And kung once na kinanglanon sa intervention, like for example, psychological first aid, psychosocial and emotional support, ginaprovide din na, no, for both parties. And kung once nga ang mabudlayan ang mga kabataan natin magbalik sa school because of threat or because nga nakulbaan sila kag they don't feel good pa nung magbalik, then somehow gina-afford man ni sila no sang alternative delivery mode until such time nung makarecover ining mga kabataan nga ini sa bullying or sa mental health nga issues nga ginabatsyag nila. And also kung in kinanglanon naton itap nung aton sining mga social welfare officers sa city and municipality, ginatap gid naton ini sila Sir Josel, kay they are the ones nga mag nga mayara, no, sang capacity to address sa bullying kag other mental health issues sang aton sining mga kabataan. So kung ang immediate response naton kung once nga mayara kita sang bullying, first sinadara is dapat stop ang bullying, no, or ang retaliation immediately. Ina-separate naton ang mga kabataan involved, ina-remove naton ang victim or the bully from the site, meaning kung sa di nagkakatabo ang bullying, and gina-ensure naton, no, ang safety sang aton sininga biktima. And subong man ang bully or ang perpetrator, ginapatawagin na siya, no, sa school sa guidance counselor naton a good sininga mahatagan man sang necessaryng action. And kung once na may ara kita sang bullying, then may ara kita sang ginatawag man sininga intake sheet, amuning formal sininga document na ginapilapan sang ang ginikanan, a good sininga ma-ensure na to, no, nga complete ang data, kag-aradara ang mga salient point kung paano ginabully ang inang bata. And next sinadara is aton nga mga school head, no, will have a meeting with the parents ng sinang mga bata. Kung kinanglanon ka ginobra, ginato nang gina-separate nato ng meeting anay, a good sininga hindi mag-escalate ang situation. And once nga matapos na ng meeting, gina-refer nato ng bata sa Child Protection Committees naton and ginataga naton sang psychosocial support. So right after sinadara, ginahimo nato ng fact-finding and documentation na kung saan yung ginadetermine nato ng threat level and ginahimuan ni nasa nosang intervention plan. A good sining nga mayala kita sang guided action ng pag-obrahon for both the victim and the perpetrator, Sir Josel. Ginobra nato ni siya, a good nga somehow no makabalik sa normal nila nga pag eskwela ang aton sining nga mga kabataan.
1: Ining mga existing laws that protects sa minors, Mr. Escolier, based sa feedback na baton sa Department of Education dari lang sa aton sa Western Visayas, for example, hindi kagwa ay inisang factor kung ang iba nagasalig ng hambal. Pati ka na, hindi man tama prisos niya. Minor pa kita ya, Mr. Escolier.
0: So far, wala kita sa nga mo sinayang feedback, Sir Josel. No, kaya ang aton diri ang inaubra, isigapokus kita no, sa mga kabataan kaya at school level. That's why ang aton sining mga school heads nga daan niya, what we are doing is not to address the issue nga natapos na, but rather gina-remind sa aton nga regional director ang aton sining mga school heads no, dapat proactive ini sila nga nagaka-campaign nga sang anti-bullying program naton sa aton sining mga schools, kag dapat sila gi sining nagaka-champion no sa sining kampanya sa aton sining mga kabataan. Kaya dapat no nga mayara gid sila sang small talk every Monday during flag raising ceremonies, gagadag na reiterate gid nila no nga bullying has no place gid ya sa aton sini nga mga public schools.
1: Okay, so ining plano naton for the exercises nga ini school safety drill on active attacks, Mr. Escolier, sa non plano sang DepEd sini nga dayon non, this will be a nationwide simultaneous.
0: Based on latest na guideline, it's going to be still nationwide and simultaneous. And based on advisory ng pagwa nila is sometime sa next week. So we are still waiting naman currently sang mangin official pagit sa advisory no kung saan ugid ang final date and time. Though may nakaschedule ng September 3, but still no, it's subject for the final advisory coming from the central office. So we are waiting for that. But nevertheless, Sir Josel, no, all of our schools here in the region, preparado na ini sila yan no, sa pag-participate sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents. And ang atong sining mangin regional site, meaning amo ini siya ang mga mag-participate, may live feed kita nga i-provide sa national, will be the Inso Arnaldo Village Integrated School sa may schools division of Roa City.
1: Okay. Dari sa atong si Iloilo wala, Mr. Escolier.
0: Ma-participate lang ang tanan ng mga school, Sir Josel, but silingon, wala sila yasang live feed ni provide yan sa aton dire. Ang Inso Arnaldo amo ang mga regional site naton for this event, but all of our public schools and private schools no ang ginakwangid, ang gin-encourage kid no kag gina-enjoy nga mag-participate during the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Mm. So but silingon, focus yasang national naton dito sa may Inso Arnaldo, sa may Roa City, but ang the rest of our schools here, mag-i-monitor ini sila no sa aton sining mga division offices in partnership no sa aton sining mga PNP, BFP and other local law enforcement agencies and partner agencies man.
1: Tentatively ano oras ini, Mr. Escolier?
0: Usually ang naka-schedule abis ng tinalikdan sini is 9 a.m. So or 8 a.m. no, amoy na siyang last naton nga nakitaan sa program kung nadayon ang kahapon sini no August 25 sini nga schedule. So amo nang hambal ko kay ina, still this is going to be subject pa sa final advisory nga pagwa sa central office.
1: Okay. So it would be tentatively September 3.
0: Tentatively amo nang na-receive naton nga information, but amo nang ina-remind and reiterate man naton, Sir Josel, subject to change na siya if ever nga may changes from the central office.
1: Okay, with that, Mr. Escolier, we would like to thank you sa tiempo ini kag sa information. Good morning gid sa inyo dara sa Department of Education Regional Office 6.
0: Maraming salamat kag mayong agas sa tanan.
1: Bullseye! There you are si Mr. Hernani Escolier, spokesperson sa DepEd Regional Office 6. Bullseye! Actually, ginatawag nila ining school safety drill on active attacks. So, panaron ta mga kabataan, how to react on different situations. But you know, ladies and gentlemen, what is the problem? Ha? Ang problema naton, basically, ang mga kabataan nga nagadala pusil, kag makamamatay nga hinginiban sa eskwelahan, ang nagadala ha, sa ila sini nga pagbiyahe sang makamamatay nga hinginiban, not only sa school, bangod kay may kontra because most of it bullying. Tong natabo bala sa may Plaza Libertad nga may nabunaan nga minor. Ha? Duha ka minor gani ang napilasan. Pero target isa lang. Kang isa ka suspekto napilasan bangod kay naigo pagbuno sa upodya. Anong ginhalina na? Based sa police investigation sa kay Captain Tolentino, a reason because of bullying sa social media. Ang ato dito ya through ano to eh PM. Ha? Private message padala sa Messenger or WhatsApp, other ano pagid mga tawag nato sa sites. Nang mahambal nga ano ganito ka tropang Alex yang cut mo selling niya nubiako how inaway man ko inaway niya ti isog kagida dadal sa mo tamo na. So it's a form of bullying nga nagakinabo online. So that's the bottom of it all. Amo na ang pinakaugat. Number two, because hindi makup up sang police ang trabaho niya. Mahambal nga ti dapat buligan sa ginikanan. Lahat si Baya, nakalusot na ganis ginikanan, ara na sa komunidad. We do understand. Ama ginikanan, primary responsibility na makabataan. Pero it goes to the community. Ara na sa komunidad eh. Ara na sa iskilahan. Ara na sa komunidad. Ara na sa publiko, bala? Now, pertaining to that, ladies and gentlemen. So, may kakulangan police tada on prevention, crime prevention. Why? Ha? Nga ah. Ako na lang mauna sa bat in behalf of the PNP, kulang sa police personnel. Ha? Kulang police personnel. Definitely. Diba? Katropa Alex? Pero ladies and gentlemen, bisan kulang police personnel, bastante kitas patrol. Ha? A problema, daramhak ang taos gobyerno magamit sang salakyan. Hindi lang ta police. Daramhak. Ha? Bala na importante dalagan. Ebla, bala na dang maintenance, maintenance kita mo, pati CA gani kulang pa eh, maintenance. Now, damo kita patrol kon police nang pagambalan, kulang naman inugbakal kagatong. Dire gasulod ang intelligence funds, dire gasulod ang maintenance and other operating expenses, ara dang intelligence funds ka tropa Alex. Ang problema sini damo manog saging man's police base balaw. Kay balo kamo kon anong ginatawag manog saging? Damo bala ang mga nagasipi. Kunay kon na kuwaon mo siya bragubay, saya sini isa kabulig bala. Ang saging tawag mo sipi ato to, sipi ato dai. Ah. Basi damo bala manog saging, damo manog sipi. Ano pa lugar kalabot ang MOOA sa police station, kimay de lang. Ah, give me home si nanay da sa di kamay mo. Itiri. Nong kay balo ka nong, kay nunong itiridis to padtao. Kay balo ka kon maghambal kita kimay. Inang pinakagamay sa pinakapunta balasang saging. Nga iban sina daw hindi mo na mapuslan. Ha? Kimay tawag namun sang unas na mo. Iti kagiman ta panaging bay. Ha? So that's it ladies and gentlemen. So sa mga kaparihos sini, sana siling na naton. It's a, somehow, hindi lang problema sa eskwilahan. May iyaya problema ang eskwilahan pag sulod sa eskwilahan. Definitely, that's the responsibility of the school and school authorities. Ang sa komunidad, problema sang polis na. Ang ginikanan, everything nga ginahimo sang bata, nga kabulastugan, kagkatuntuhan, responsibilidad kag ginikanan na. Pero if it goes out of your sight, katropang Alex, ginatugyan mo ina nga ang komunidad masecure sang pulis. Nga ang komunidad sa eskwilahan masecure sang school authorities. Diba? Kaya tinagwa na skudal mong bata mo mo. Kaya pareho sa ito nabunan. Tiwain mo siya labot ha? Nabunan kag natiruhan. Ti ano? Hambalan ko man ang hindi ka mang bully. Ti kay naigo siya kami naniro. Tining naniro. Anong bottom problem or the bottom of it all, ang pinaka sansaran niya problema no ha, bullying ha, timhambal dulaon tang Facebook, social media and so on and so forth. You know ladies and gentlemen, before we go to dulaon tang Facebook, dulaon tang ano pagid? WhatsApp, dulaon tapagid ang Instagram or whatsoever. Ha? You know that is not really the thing nga dapat naton subong himuon. That is an extreme situation. Nga dulaon mong Facebook. Bebla, nga dulaon mong Facebook. Ti may ara man kita simpak registration karon. Bebla? May simpak registration that you will and you can identify kung sino ang nagapadala mensahe sa imo. Nga way nagakadlock gyapon ng iban mang bully online because the government is not efficient sa pagpatuman sina. To ban, not to give a signal sa mga unregistered social media or unverified social media accounts. Number two, unregistered SIM packs. Diba? So makabulig kung tanay na. Tanawan nyo balain sa other countries. May mga bullying man nagkinabok at tropang Alex, pero madasig ang crime solution because madasig mo matrace kung sino ang nagapadala sang pagpamahog. Kaya nga, istrikto sila as far as your registration of your social media accounts using your email or using your cellphone number. Kay registered. Dream na sa aton, mabakal ka cellphone, paaman niya simpak. Sa iban niya pungsod, bakal ka simpak, paaman niya cellphone. You see? Baliskad tatot, ariputan, nireyas Pilipinas mo, if pertaining to that. Ha? Amo nang hambal nila nga. Siya grabe man ba? Ba mo siya do buli ba? Ano lang kabaho ay hana? Diba ka tropang Alex? Ladies and gentlemen, that's it. It's already 8:26 sa ato sering pagparagan. So, maghambal nga. May ara na kano karon nga gaduso dulaon na nato na mga Facebook na hindi naton pagyalaw mga kabataan katulad sina. I think that's the extreme. Nagapalagyo lang ang gobyerno sang iya responsibilidad. Before you impose the extreme penalty, pwede agi ka na sa parehas bala sa disiplina, agi ka na sa verbal reminders, makadto abi sa written reprimand, makadto abi sa 1-day suspension, makadto sa 1-week suspension, makadto sa 1-month suspension, tatlo ka suspensions, termination. Debla? So ti malukso lang kita dayon dulaon ta ini. Yun na damo man ang mapiktuhan sina mo. Remember, sa mga responsible students, responsible minors, and responsible parents, this is one of the best communication equipment nga pwede naton mahatag sa mga kabataan to check their locations without even asking them, where na you? Here na me. Ha? Diba? Without checking, where na you? Amo na klabanan na text, where na you? Sabat na, here na me. Diba? Nga, you can track them. Ay, ilan number? Diba? Through, may mga active tracking apps. Mambal nga, where na you? Mangkot ka bla confirmation. Siling niya, here na me. Here na me, here na me. Siling niya nga, ara ka sa tunga sang kadagatan sang Gimaras kag Iloilo. Here na me, nakaroon ma. Diba? Piangon ta. Diba? Pwede na. May ara na. You see? That's the advantage. Amo nang bintaha. That's why, ladies and gentlemen, let us not make a sweeping action sa magamay nga problema nga waay naton gintumod kung anong ginhalinan kag kon bala na maximize sang tao sa gobyerno kag sistema sang gobyerno ang nagakadapat obrahon. Diba? Timi dapat pobrahon pulis. May dapat pobrahon ng taga-DepEd. Hindi lang nga paanad-anad ah. Inaano ni. Kung magamuna, kung di panadon, tanlang girang kabataan, takay nga. Oo, di kung magira. Karun ba si kontanan kita magbuluang sa anxiety, depression, panic attack? Kaya nga, tanawabla lapad na gira tos Middle East. Oh. Nga hindi mag-silo na rin sa aton. May threat na karun sa West Philippines eh. Di panadon, tanlang gira kabataan, tabi? Oo. Oh. Palupok tabi kanyon aga-aga adlaw-adlaw si eskwilahan para maanad na kabataan kalupok. Hanggod-hanggod pang lupok. palupok kita Granada sa Philby adlaw-adlaw. Para manad kabataan ka lupok ka Granada. Mambal nga, sobra pa ka dyan kanggad lupok na kunakon na, ha? Maglupad missile kunak China. Maglupad missile na ka US. Ha? Tenga, tonya, hinayang huni ka. Tonya, ginapalupad mo? Ang huni niya, tik, tik, tik, tik, tik. Wak, wak, wak, wak, wak. Amo na, tonya, ginapalupad. 829. Sa ato sininga pagparagad, dari sa palatuntunan Bullseye. Ay, good news. Para sa tanan, ha? Mga karider sa Iloilo City, Iloilo Province. Sa pinakadako sininga Suzuki event. Wow. May ara sa SM City, Iloilo sa August 29 kag 30. You can experience ang full lineup sang Suzuki motorcycles. May underbone, backbone, asa sa scooters. Ha? Ini mga abyan, may ara pa sang all new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Ini upod ang SMDI. So, bakal na ka mo da Suzuki motorcycle. Kay, you have the chance. Kung magbakal ka mo, libre niya. Full tank gasoline. Exclusive Suzuki merchandise. Helmet, Suzuki jacket. Ha? 5 kilo nga bugas. Grocery bundle of joy. Kag third lump. Plus, may lifetime nga free service. Plus 2% discount spare parts. Kag may free 3-year LTO registration. Down payment, nubo-nubo lang ito pang Alex, 4,500. Ha? Magka-save ikaw mga up to 30,000 pesos. So kita-kits sa SM City, Iloilo. On September 29 and 30, ini mga abyan, iyasang Suzuki. Ha? In partnership with SMDI. It's already 31 in the morning. Sa ato sining pagparagad rin gihapon sa palatuntunan Bullseye. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime, Born for Happiness. Ay, ma-pause kita na for some commercials. Pagbalik na ton, ladies and gentlemen, ang balanta ni partiya si impeachment with the Vice President. Ha? Now on its 18th day today, no? Ah, 19th day today. Ang balanta rin karon ang proceedings nga natabo kahapon. Di may mga incriminating evidence and testimonies. Nga makasiling ikaw, wow, ha? Abusado gini si VP Sara mo, ha? Ang kwarta nga dapat gamiton sa confidential kag intelligence operations nang indulaan sa madalom kagaway kabutaan nga bulsa niya. May ara bala sina? Because that is incriminating evidence, if not may testimony, nga ginkawat, ginman, kag ginabusuhan ang pundo kabanwa. Kaya nga, in terms of intelligence funds, ang intelligence funds sa Vice Presidente, tingala na sang intelligence funds sa Office of the President. Tingala na sang intelligence funds sang AFP, sang PNP, all branches of AFP for that matter. Tingala na, buta malo sini, sulong kito na nakatutpik ya kumpara mo sa intelligence funds ang Office of the President, intelligence funds ang AFP kag PNP. Do you think sa PNP kag AFP why sang ano ha, why sang amo na katropa Alex? Ay no guy na gani ambal ka kilala ko sang una sila niya kon mahilig si sir mag ballroom chargeable to ito intelligence funds mambal nga talkwed sources of information pertaining to threat of possible attacks from the leftist. Upod yung lito ya, mga katrupa troops. Dito siya, sagi ka ballroom, katrupang Alex, kaga sagi ka katotobla, katrupang Alex, sa nakantuan mo bla? Nambal nga, I did it my way. It's already 33 in the morning sa ito sa ringa pagparagan. Santon plus coffee mix, ladies and gentlemen, nakapangapina ka mo, why pa? Noong namit ginman Santon plus Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix, di ba? Pili lang mo na, may premium D3 coffee mix. Tatlo ni kabaryan sang kape sang Yes to Us Incorporated. Don't worry. Rest assured of the return, ROI, return of investment. Kaya nga, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, premium D3 coffee mix, puno sa mga nutrients. For example, Santon Gold, may lutein, may collagen kag glutathione. Santon Plus, may arasang isoflavone, arada sa soya powder, moringa powder, kag upod man ang mangosteen powder. Premium D3. Could you imagine that? May ari ni sang virgin coconut oil, may malunggay oil, may vitamin D3. Ang premium D3 coffee mix, ang iya sining sweetener, stevia pa, para ni mag-shoot up imo blood sugar level. Labi na gid ko na may ara ka na sang insulin resistance bla. Namin ni premium D3 coffee mix. Sa mga butika kag pharmacy nga suki ninyo available ini. Kag sa clinic dari siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon ara da sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel. Kag tula ka mo dira ara da si Doc Rain Pinado, ara man na si Ma'am China kag si Ma'am Isen agud to nga magbulig facilitate dara sa inyo. Kompleto padang produkto sang Yes to Health, ha? Mabakal pagi kamo turbo. Mambal nga, may Santon Gold Coffee Mix kada Ma'am Gina. Mambal si Ma'am Gina, may Ariman. Siling nga, isa gani, siling nga ka, ano, isa ka banig. Pagkatapos siling nga, isa ka pa katurbo. Okay, nainayon mo lang, Blau. Pwede na, available da. Kanto lang mo da sa clinic, ha? Oras, alas 8.35.
2: XFM. Yes to Health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santon Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Kalagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period kaling March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029. Free series of 2026. Drink responsibly.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kidbala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samsung ka, Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Win

0: Center agent, pero may gina ko nagawa pa migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina po ito siya kung sang cess the pain. Manasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Win!

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sundown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Gamit na! Sundown Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Exciting!
13: Mga katupa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:55. Time check, ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. Well, sa ato sa ring pagparagad, good morning anay kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Ma'am, good morning. How are you? Kay Nyek Espinosa, thank you for always listening. Dari sa XFM, kag kay Ma'am Idna Puray. Saying good morning kay Mr. Jigo Puray kag Florita Fontonalgo Alien dira sa Freedom Highway Alimudyan. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning gid. Siya baw ja imo kwarta nga. Durong kwarta no. Sa kay Mamere Recabar, ma'am, silingya blessed Wednesday morning SM. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat sa kay Ma'am Mary Recabar. Same to you, Mama, halong lang da. Sa kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III. Salingya, good morning, Katropang Josil. And also sa kay Katropang Romel, kay Katropang Jansen, pangapi kami di Sunstone Gold Coffee Mix. So, upod kami ni Mrs. Kagnidok Pateris Ann Paklibar. God bless you always. Salamat. And good morning sa kay JLC Caro. Salingya, good morning, sir. Liko sa may bugkos, liko sa white bugkos, guwa na sir. Diba? You know, they somehow, in order to instill discipline, nga ang tao, katropang Alex, may mga out of the box reaction ha, sa mga bagay-bagay. Ano nagatulod sa tao to do something na daway mo bala ginexpektar? Just like sa mga sapat ko, no? Sa alambalanon, curiosity kills a cat. The more nga hindi ka gani kamaan, kag daw ginabawal pa sa imot, nanamian ka ginala, abitis tingan ta. Kaya parihos na sa una, sa hintudloan, bala kita ka maginikanan ta nga, huy, silinya, hindi ka magkaon ka iwi. Kaya balaan mo silinya, bas hindi ka kapangapamana, kagkapangasawa, kaya ginaisulan na ikaw. Tawag sa iwi, isul mo. Oo. Hindi ka man pwede magkaon sang batikulon kay para paen tawag ka taga umakrak na sa para paen kuno bla batikulon manok bla oh si hindi ko na magkaon nagbatikulon mangkot pang bata in sanay how ah hay silingya kon magkaon ikaw ginapa paanay nantis i bukun ti kun na gusto mo timo para paen timo perme hay ang iwi gali ka tropang Alex if mayad ang pagtinlo kag pagluto sa pagkananam. Ha, diraga ko ang manok ya sang oil nga ginatusik-tusik ya bala na kag ginapaghid sa iya sini balahibo bla. Oo. Ara sa nagatuwas bala nga naguan ka oil si babo sa iya iwi, siya isol. O sa pagkananam gali sina. Tapos ang batikulon ang para paen. Hindi ka man pagpakaenan kay kuno para paen lang timo pero may bala nga para paen. Hindi mag-yom, ha? Maghambal kang para paan, bala barakulon. Kay pareho sa umana kon sa wayon ikaw, mahambal nga, karun pa, paonta. Subong yung maghambal, karun pa, paonta. Tilwa, sabaw mo da nung, ha? Lain na yung botang balon, sang karun pa, paonta. Sa unay, maghambal ka, karun pa, paonta. Labi na yun sa mga kabataan, bala, botang balon, karun, bakulon ta. Ti siya para paon ti mo. Yogs, hindi na ako maghambal ha. Oo, sus sa pagkakidol, gali sa pagkanami, gali isumsuma nung, di ba? Oo, ang para paon ako ng batikulon sa pagkanamit, gali hindi masumod. You see, ladies and gentlemen, good morning again sa kay Sherwin Markuwi, kay Ma'am Hermite. Good morning and thank you for listening. Sa kay Ann Hilo de Monteverde, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio, kamusta da mga Hong Kong-based OFWs ta? Good morning, Ida. Thank you for listening. Sa kay Jenny Haliorina, good morning. Thank you for listening. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihis, ang Baptist Student Center, La Paz. So, good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Matthew chapter 22. Verse 37, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. God bless everyone."
Again, sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, ito sa mga Baptist boys, ha? Yeah, sharing this verse of the day from Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." God bless everyone. Thank you sa kay Pastor Balls. And thank you for listening sa mga Baptist Boys dara sa Baptist Student Center La Paz. Now, ladies and gentlemen, kainom na kamo Santhon na plus gold capsule ay pa-ups. Basi ilipatan ninyo, ha? Amo ni bala makabulig sa aton lawas para nga madugangan nyo trin sa lawas ta kay ni man ta kakaon ka utan. O, nakakaon ka mo utan ha? Gapawa ay laban-laban sa ugto ay hindi naman. Ha? Karon sa panyapon, mahambal naman ka mo, hindi ko matunawan. The whole day, why kita utan? Why kita sa nutrients nga madamo in pasulod sa lawas ta? Inom na lang ka mo Santhon plus gold capsule. Baka lang ka mo sa butika kag mag-inom ah. 1 to 2 capsules daily at lawad-law. Makabulig na nga makapapagon sa ato sa nga lawas. Kaya nga may mangustin, may palaya, malunggay, garlic, spirulina. Kumplito na may protein, may carbohydrates, may santons nga mo ni may anti-cancer property sa mangustin. May ampalaya nga puno man sang nutrients nga makabulig para sa mga may ara bala insulin resistance nga manog laktod na tatawid na patungong type 2 diabetes, ampalaya o kon amarguso. Ha, may balunggay kag may garlic. Tiyang garlic ka noon ini siya nga nagabulig sa aton para nga man-neutralize bala ato sini nga BP, ato sini nga high blood pressure. So ti premium D3, may VCO, may all antibiotic like effect, recommended ni actualing VCO. Sang DOST kag DOH. May malunggay oil man, tawagan ni nga the miracle tree, ang malunggay kay nga halin sa vitamin A to vitamin C, aras malunggay mo. Pagkatapos may vitamin D kag vitamin D3 nga nagabulig agud to nga mag nami ang ato sini nga bone health para magpag-on makalikaw kita sa osteoporosis balahaw. Bisan pang hindi kita makapasilak sa adlaw, paano ka makapasilak sa adlaw magamuni man? Oo, gadulum-dulum di man no? Da mabundak di man tanang urandya sa sudad ah. It's 9:03 sa ato sini nga pagparagad. Tidugangan ninyo na sa Santhon vitamin C. Amo na yung kinanglanon para magpagsiklawas ta. So, initanan, ginatawag sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kaya kung mainom mo ining tatlo, halos napunan mo na ang sang nutrients nga kinanglanon sa lawas ta, ang aton lawas. Nabakali ang Ultimate Trio yung ini Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Santhon Vitamin C, sa mga butika nga suki ninyo, kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa Yulo Street, atubal sa Midtown Hotel, nga may libre nga konsultasyon. Pwede man kamo kabakal sini sa Mercury Drugstore mo, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, kag sa Watson's. Pwede man gani kamo ka-order through Shopee, kag TikTok Shop. Sa managa pamati, da sa 3A's Itiri, managa kinaon na good morning and thank you for listening, ha? Dara sa mga, Petron Boys, ha? Kamusta na da? Kada gani ulan, ha? Gakorisong da yun mga Petron Boys mo. Nga, niya baha, daman dya. Amo man da sa Caltex Boys, ha? Good morning and thank you for listening sa inyo. Dara sa Ulunhan Manamo, no, ha? Kag dara sa Acacia Itiri, oh, kamusta na da? Kamusta na nga ito sininga luto? Dira man sa Dikama.

Kamusta na nga ito sa inyong biyahe? Kaya ito sa inyong mga katrupa listeners and solid supporters, good morning and thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Now, ladies and gentlemen, karon na LSGS, less than an hour, 55 minutes to go, padayo no ng impeachment trial against the Vice President. Kahapon, ang nangin witness, considered to be the hostile witness, sang prosecution. Amo ning gusto nga impeach si VP Sara, ha? Amo si Office of the Vice President, Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Ini siya nag-testified on the 18th day sang impeachment trial against the Vice President. Sa ti, ang mga ginpamangkot dari pertaining to paperworks. Kun bala, kay Balusya, halin sa funding sang OVP sa Confidential Kag Intelligence Funds, pakadto iya sa withdrawal made by Gina Acosta, the Special Disbursing Officer, pakadto sa pag-turned over sang kwarta for fund utilization sa kay Colonel Lachica, ang head sang Vice Presidential Security Protection Group, or VPSPG, nga gin-dissolve kay gin-pedalo mini sa Presidential Security Command, amoning PSG sa una, pagkadto sa distribution. So, amon na ha? Distribution, next. Pag-distribute sini sa mga balayran kag recipients sang purchase of information and number two, rewards. So, doon na purchase of information kag rewards ang utilization sang confidential kag intelligence funds. Ang sunod sa utilization, amo mga byan ang payoff. Ginutilized mo para sa amoning programa, payoff. Maghamali ka payoff, ang pagbayad aktual. Para yung sabi si Mary Grace Piatos, ginhatagan sa 40 mil inugbakal sang medicine or ginhatagan sa medicine worth 40,000 as a form of reward. Pareho sabi sa kay Andy Lim, pareho sabi sa kay Rene Piatos, kag several other seem to be fictitious name. Why fictitious? Why is it daw non-existing ining mga personalities as per the Philippine Statistics Authority and the Commission on Elections? Why sila registration? Why sing pangalan sa database ng PSA nga Mary Grace Piatos, Rene Piatos, Andy Lim, and so on and so forth? Why? Tiyang rason lang kay initanan for intelligence and confidential funds utilization. So it's confidential. It's about intelligence and intelligence gathering and confidential in nature. Ang pamangkot sini, amo man bala ini ang klase ka utilization ang ginahimo kag liquidation sang the rest of the offices of the government nga may intelligence kag confidential funds. Amo man ini ginahimo sang police. Para sabi maghatag sila reward. May nadakpan karon nga wanted person ang reward niya 200,000. So ihatag nila ng 200,000 sa nakatudlo that lead to the arrest sang wanted person with 200,000 reward money sa pagkadakop sa iya. So sa liquidation, sina ginabutang mo da, ang nagtudlo sila niya si Nunong Sararanya. Why labos ka trupang Nunong da? Butang ko sa Alex Aspa na lang, be. Ang nagtudlo si Alex Aspa ang pangalan. So butang mo gida dapat ang pangalan sa liquidation nga Alex Aspa? Or is it allowed nga ibutang mo da si Alex Guapo? Ha? Acceptable under the joint circular JC or joint memorandum circular observed and followed by the Commission on Audit, wa ay man niya problema as far as seem to be fictitious nga mga pangalan, aliases, there's no qualms, wala iya sang problema. Ang problema lang, kung hindi mo maliquidate, number two,
kon wala

0: mo gidman ginutilized sa iya sininga purpose, which is intelligence gathering and giving of rewards. So sa diin gin gasto ini sa fund utilization and payoff. Gin gasto ini part of that engagement of the vice president. Ang engagement sa vice president, let's say nang distribute sa manasunugan sa Bacolod City sang mga goods ang office of the vice president. And the vice president ang nag-attend. So therefore, may ara sila sang intelligence works on the ground. May ara sila sa mga confidential works on the ground to ensure and make sure the safety of the vice president sa pag-attend sang giving of food assistance sa mga nasunugan. So ina, ginahatag for the advanced, amuna ko nga, may mga advanced party. Kita nyo kung mag-abot ang presidente 3 days before, 1 week before, may deployed niya ang presidential security group. Just like that of the vice president. Abot di karon si DND Secretary Gibo Chudoro, may intelligence fund and confidential funds utilization na. Kaya ang advanced party ya, syempre, hindi man na mag-depend lang yun sa local police force. May iyagid yung contingent, just like the president. May presidential security group member. Nga ari dari advanced party, tag isa ka company na, isa ka team na, isa ka platoon na. Maabot sila dari. Kantuan nila ang mga venues kung sa diin, matiner, ang principal, presidente, vice presidente or sino man, the chief of the Philippine National Police, the DND secretary, ha? So kantuan nila na, so there's a fund utilization. Para sabi, arkila sa mga unmarked or private vehicles. Hindi pwede masakay sila sa patrol police otherwise bulabog ang ila sining intelligence work. Diba? So mang-utilize sila, mag-arkila sila sa lakyan. Number two, ang tinira nila sining hotels. Dari sa ito sa siyudad sa Iloilo, gastuhan ina sang intelligence fund. Ang ila pagkaon, ang mga taong utilize nila, ang mga assets nila, bala, ay way ka mo kay Balo, pati yung Presidential Security Command, PSG sa una, may mga assets man na dari, aside from the Philippine National Police. So hataga nila na pagkaon, hataga nila na pamplete, hataga nila na reward. Ha? Labi na ko may threat against the president. Ha? Paris bisitas, nagligad ang presidente sa West Visayas State University. Upon sila sa First Lady. Dera sa College of Law. Ay, bagod ang building. So may confidential kag-intelligence funds utilization, ina. Ang pamangkot, ang mga tao ginhatagan sang intelligence funds, sang Presidential Security Command or Group, securing the president even prior to his arrival. Ang pamangkot sina ginabutang Manila matutuod nga ngalan. Ha? Nabutang nila ang matutuod nga mga kagbinunyagan nga pangalan sang tao. Let's say may asset sila dari. Ha? Ang asset nila karon mambala. Ah, pare, kamusta na ba diyan? Na-check mo na ba? Oh, safe ba yung presidente natin? Ah, 'di ba? Safe ba yung principal natin? Pagkatapos ang banda mayroong threat, buta mo doon sila pwedeng plastaran sniper, basikon may sudden nga pagsulod sa unauthorized person, diba? Unrecognized individual sa venue that could threaten the safety and life of the president and of the vice president. So may fund utilization. Ang pamangkot sina, kung inigin sukna sa vice-presidente, ang presidente, ang utilization sa intelligence funds niya, hindi katulad sinahaw. Ha? Ang iyasang PNP. Let's say for example, magasto ka rin ng police, mapadisco ka rin pang Alex. Diba? Makanto to sa discoan, mamali, hiya, hiya, ho. Diba? Come on, baby. Oo, diba? Tapos nabag saot. Ah. Mauyat sa tunga da kalabanan sa mga bar kag diskuhan, di ba may tubos tunga. Un hubuy-hubuy ka na, direk lang hamboy kang mag-liay-liay, magkiay-kiay. pagkatapos tikon may nubo ng aircon, te, hatag mo lang sa muna ni katropang kano. Dala katropang Alex? Oh. So with that, ladies and gentlemen, sa sitwasyon niya ini, ang fictitious sound names, fictitious sound names, inibila balagi na bawal sa memorandum circular. As per testimony sa mga witnesses, wala iya madala sa ginflag, ginbawal, kagin-question sang commission on audit. In short, ini Mary Grace Piatos, nga ngalan is non-issue. Ini niya issue. Ang issue, dere, ladies and gentlemen, amo ang pag-abusar sang funds or fund utilization. Nga nagkadto kuno kay Mary Grace Piatos, pero basi waay. Ang paggamit sa ngalan, aliases, allowed. Pero ang pamangkot si Mary Grace Piatos nga inisin o inisya kag kon nakabaton gidmana sa kwarta. That is the subject of verification and validation. Now, ang pamangkot si Nis, kay sino ang burden of proof to prove nga si Mary Grace Piatos wala sang pangalan kag tawo nga may ngalan Mary Grace Piatos. Nga si Mary Grace Piatos, hindi lang fictitious name, pero non-existing. Nga wala sang tawo, nga ginpalapitan ang vice presidente and company, nga ginbutang ang alias ya Mary Grace Piatos kagintagaan reward. So kinang nandira, witness. Ang witness, nga either magsiling, ako si Mary Grace Piatos, why kukbaton kwarta? Wala pa ina mapresentar kung may ara gidman ang prosecution. Ha? So kung maghambal nga ako si Mary Grace Piatos sa ginahambal nyo, why kukabaton kwarta? Botambalon nga ginabusuhan ang fund utilization sang confidential kag intelligence funds. Kaya nga, ginbutangan ng Mary Grace Piatos, ya kuno nakabaton 100 mil, gali kay wala sa kabaton. So ina ang kulang subong. So no, kay anay Congressman Neil Junjun Tupas, amo na ang ginapaabota. Ang tanan subong paperworks. Plus ano ya, natawag dato si ni ang nagapasadya lang actually. Ay mga pasakaili sa mga abogado mo, ha, prosecution kag defense. Pareho sabi sa nagligad si Attorney Bakel. Ambal na Attorney Bakel sa kay Gina Costa. Hindi ba, Madam Witness, na paulit-ulit din yung tanong mo kasi, ay yung sagot mo kasi paulit-ulit din yung tanong sa'yo? Hambal na Attorney Ligutan, objection, Your Honor. Vague. Ha? Hambal na Attorney Bakel, saying nga, I withdraw that question, Your Honor. Hambal ni Attorney Ligutan, you should. Nice try. Diba? Amo na nagpanamit eh. Now, sa sitwasyon, sa presentation, sa kay ASEC, Assistant Secretary Limuel Ortonio sa Office of the Vice President, may ara bala sang revelation. Magamal ka revelation, something new, never been heard, aside from paper trail. Questioning about ning step-by-step nga pagsunod sang kagalastuhanan. Yun ako na muna ang himuon, katropang Alex, sa tanan ng mga government agencies, damo, mayor, kagobernador, masuspinde. Damo, mayor, kagobernador, nga makasuhan. Okay? Wala pa mag-abot. Di ba, Kap Mario? Oo. Di ba, si katropang Mario Longo. Bla, Kap Mario, Dol? Di ba? Sa fund utilization, ang nagkatabo, katropang Mario, di ba nga muna ay? Siling niya, may ihatag ako, pero ay pa ko kwarta subong, pero sigurado na ina, ma-supplemental budget kita. Wala pa ma-aprobahan ng supplemental budget, katropang Alex. Yun, di kakak. Ha? Naumpisahan dun ta na ang proyekto. Diba? Namo, mayor ka, gobernador, may guans na as the one, tawag dato siya ni ang may liability as far as fund utilization is concerned. Now, Cases like that, ladies and gentlemen, sa kay Asik Lemuel Ortonio, pamangkot siya step by step. Ha? Somehow, ang questionable na rin in-establish from witness number one up to sa kay Asik Lemuel Ortonio, sa office of the vice president, amo mga biyan ang question kung if it is allowed nga halin sa kay Gina Acosta, idiritso niya kag ihatag niya kay Colonel La Chica, nga head at the time sang Vice Presidential Security Protection Group, for implementation sang ginatawag sini nga project. And that is for the safety security of the VP and intelligence gatherings. For the safety and security of the VP and of the Republic of the Philippines. Ha? So ang pamangkot si Nice, allowed or disallowed? So gina-question karon is just following the procedure. Kay pareho sini. The fund was distributed in around 11 to 21 areas in a day. The 11 areas in a day. May nagasto nga millions, several millions. Sa isa lang kadlaw. Pamangkot sini. Kay sandig mga abyan sa normal nga procedure, ang special disbursement officer will be the one to disburse money. Kay siya ang ginatawag nga mag-disburse, nagambal ka disburse magasto, kay siya sina ang maliquidate. Now paano niya nalibot ang unsi ni ka mga lugar nga isa lang kaadlaw may unsi ka lugar nga gingastuhan ang confidential kag intelligence fund sang vice president? That's a question sang prosecution. Paano niya ini ginkadtuan kay dapat siya ma-disburse? Selling niya, no. Akong nag-disburse, ako ma-liquidate. But ginhatag ko sa project implementor. Ang ma-implement sang project ay siya dang eksperto sa confidential works and intelligence works, si Colonel La Chica. So, gina-question ka ginaduso sa prosecution, selling niya, ikaw special disbursing officer, nga ginhatabo kay La Chica. Nga si La Chica is a recipient sang confidential kag intelligence information funds sa fund utilization. Di siya hindi implementor siya. Kay ginaduso, kay kon si La Chica ginako sa witness nga recipient, butambalon, ang guwaya ginbulsa ni La Chica kag naghimo si La Chica sa mga pangalan parehos kay Mary Grace Piatos, parehos kay Rini Piatos, kay Andy Lim, kay Patalim, ha? Para lang ma-justify ang ginbulsa niya nga kwarta. Pero ambal sa mga witnesses, niyang amon sila niya ginasaligan as special disbursing officer ni Acosta, amo ang fund utilization report. Nagsalig siya sa fund utilization report ni La Chica. Kaya nga, ang mga lugar nga ginmuno, may ara activity ang vice president on that particular date, bullseye, may ara ginman. So may fund utilization report si La Chica, chargeable to confidential kag intelligence funds. Amula ng question, disbursement. Kung bala, dapat si Acosta gin magkatotos mas bate, upod ang grupo, makadto dito abi karon sa Camarines Sur, upod abi si Acosta kag ang grupo, makadto sa dito sa ERMM, upod ang grupo, nga dapat magkadto gid sa Sabakulod, kag siya gid ang managtag kag madaho sa mga recipients. O kon pwede nga ihatag mo sa mga different persons in charge of the project. In this case, kay Kumo, fund utilization sang confidential kag intelligence funds, ginako sa mga witnesses, we are not an expert, ginhatag kay La Chica. So si La Chica bala, being in non-banded personnel, hindi sa banded personnel, si Acosta lang yung banded personnel mo. Ha? Maghamal ka, may band ka bala, may gindiposito, ikaw nga kung may ma, ha? Laskaran ka nga kwartada, funds, ang deposito mo na kwaon, ha? Amo na isequester bilang kabayaran. Now, ang pamangkot sila, pwede bala ina nga sistema. Nga, gindisburse gin man ni Acosta. Sakay, sino? Kay La Chica. Sila chika, ano ang ginhimo iya? Ginimplementarya ang project. Ang project, chargeable to confidential kag intelligence funds. Allowed bala ina under the joint circular. That is something. Ang ginabaisa nila subong is fund utilization term disbursement. Kung bala dapat is di o langgit amadaho sa beneficiary or pwede nga mahambal na mga satellite offices ang VP, so ginhatag ko lang to sa satellite office but with the condition that they should satisfy the liquidation requirements. Ano ang requirements? Acknowledgement receipts or if not, official receipts. So, na-satisfy ina. As far as Gina Costa is concerned, may report, fund utilization report sila chika. Ang fund utilization report nila chika, ginbasihan ni Acosta sa pag-liquidate. Gin-submit sa COA. Ah. Anong question subong sa COA? Ang 375 million out of 612 million, gina-question nga kagin-disallow. May aras ang disallowance, why gin panugutan nga may expenses? Why? Kay dapat ang ginbutang sa idalom sang kolom sang purchase of information indi kay rewards. In short, wala ginapakita sa disallowance nga ginbulsang kwarta. Only that, dapat ining ginbakal nga bulong indi ini dapat reward kundi purchase of information nga instead nga kwarta ang ginhatag, bulong ang ginbakal ka ginhatag. Because ginbakal mong information kay wala man sang may nadakpan or arrest made. Basta wala sa may madakpan sa interpretasyon, iyala niya interpretasyon ha, sang witness, sang prosecution. Basta wala sang may madakpan, kag may confidential works ganatabo, dapat ibutang sa purchase of information, hindi pag-ibutang sa reward nga kolom. So, ang ginbutang, reward, ginbakal bulong for Mary Grace Piatos, 40,000. Example na na, ha? Ginbutang, rewards, Mary Grace Piatos, 40,000. Dapat, haywa, IT may na-arrest niya na tabo, ginbutang ina ang 40,000 worth of medicines to Mary Grace Piatos due to purchase of information. It's just technicalities. In short, waay dira ginpakita nga ang 40,000 nga nagkanto kay Mary Grace Piatos ginbulsa sang vice presidente, ginbulsa sang any member of the implementing team nga waay nila ginhatag. Wala dira sang nagtestify pa. No, ara ko da. Si Mary Grace Piatos, wala sa tao na. Ginhimo-himo lang namo na sa liquidation. Pero ang kwarta nga 40 mil, kuno ginbakal bulong, wala. Ginbulsa na munto kagin happy hour. Wala. Amo na ang ginapangita naton subong. So it's all about paper trail. It's all about paperworks. It's all about orderliness sa pagtuman to the detail sang proseso, sang disbursement, sang confidential kag intelligence funds. Now, ang pamangkot sini, kung may ara ginman tawag na itong disallowance of 375 million, ginbulsa ining 375 million, seem right na wala pa ebidensya. Kay, ang 375 million, gindisallow lang, hay ginbutang sa kolom nga reward instead of purchase of information. You see? Nagasto ginman sa engagement. Ang papeles kapakita, gingasto ginman sa engagement sang vice presidente, nagasto ko nung kwarta. Pero instead nga, ibutang mo si idalom sang kolom sang purchase of information, sa reward mo ginbutang. So ang requirement sa pag-intiendi iya sa isa ka-witness, not the circular per se ha, sa pag-intiendi iya, basta gani reward, may ara sang ginatawag sininga nadakpan. Tikay wa IT may nadakpan, for example, wanted person. For example, in PA. For example, somebody posting threat to the vice president. The fact na waay sa may nadakpan, dapat ginbutang sa purchase of information. So it's just a matter of technicality. You see? So amo nang pinakaklaro right now. Same also happened to Asik Lemuel Ortonio yesterday. So kahapon dira man lang ina naglibot-libot ang ginatawag sining examination, direct examination done by private prosecutor attorney May Divinagracia. So ti ang managpasadya man lang dito. Amo ini ang mga terminologies used. You know, may mga technicality sa korte. Nga binaton okay lang sa usual nga hinambala na hindi pwede sa korte. Pareho sini. Yung ginawa ba ninyong modus? Ha? Yung ginawa ninyong modus, eh matagal na ba yon? That modus, unless otherwise uttered by the witness, the prosecutor or the defense counsel could not use that term. Especially kung may nag-object for the use of the term modus. Because maghambal kang modus, it somehow nag-defect sang katuntuhan. Katuntuhan niya ginihimo ni mo modus. Diba? So mga terminologies used like that. Huwag ina mo ito ng pasadyay. Kung paano dipinsan sa mga bugado, ang ilasining mga utterances, objekan sang pihak nga bugado, ang utterances ang iya sini kasumpo nga abogado. But that doesn't matter and affects the tawag naton sini the pros and cons of the case. Mga sidelights, mga entertainment portion, mga tawag nato intermission number sa mga syempre na televised sa national TV worldwide, di ba? Mga intermission number sa mga abogado. So, with Ordonio around yesterday, wala sila sa may napuga sa kay Ordonio nga masiling naton incriminating evidence nga ang kwarta ginkawat sang vice presidente kaginbulsa sang mga tao nga sinaligan sang vice presidente. There was none. Wala. Ang punto lang o galing there is, kung sa legislation ng paghahambalan, damo sang dapat ubrahon ang mga kongresista takag senador. Agod to, nga hindi mapalutsan the next time around sang anuman nga ahinsa sang gobyerno nga may confidential kag intelligence funds. Nga hindi nila pag-abusuhan nga ang ila sininga bowling activities, ang ila sining disco activities, ang ila sing along activities, katropang Alex ay ila drinking session activities will not be charged to confidential kag intelligence fund utilization. Ha? You know, parehas bala sa mga manugpaniktik mga intelligence officers. Kalabanan sa mga informations nga ini nagahalin sa mga ginatawag naton sini mga tuntu nga mga lugar kaga mga careless nga mga individual nga may mga impluensya kag malapad sa mga sinakpan. Pareho sini din kakakuha sang chismis sabi kun sino o ang nag hold up pareho sang nangligan nga may hold up tos pututan katropang Alex din ka makakuha sina ara da sa hilit-hilit tiyanggi way kakahibalo. Anaga panigirilyo da sa hilit-hilit. Anaga bakal da sa soft drinks ka nagainom sa hilit-hilit. Anaga kaon da mani. Naga bakal balot. Naga tambay sa plaza. Naga jogging-jogging. Who knows basi kon asset kag intelligence officer ina sang PNP kag AFP. Sang NBI CIDG. Sang ISAF MIG. Sang NICA. Ha? Nga nagagather information kung sino ang naghimo sadto. Tigong kaysa ara da si Ilimnan katropang Alex. May mga nakahibalo gid sa kinabo nga non-cooperative sa pulis mo. Siya grabe man to sila nga tupad balahi ko. Way hadlok-hadlok siya tapos sila hold up sila nga Paskwa pa sila to sa balay nila siya ihaw tanda to kayam. So with that, kung ikaw intel officer, gainom ka, anong himuhan mo katrapang Alex? Kung 10,000 gasto mo na sa inuman, charge mo sa intelligence funds. Mambal, intelligence gatherings, ano ang imo sininga report? That the suspect of the hold-up incident that happens somewhere, somehow, someday. Oh, example mala na. Taga-amuni nga barangay. And then, what happened? After the hold-up incident, nagpauli sa balay nina, nagpaskwa, nag-ihaw, ayam. Ah. Ayam, iniyahon na mo. Pasa mo sa imong superior. Mambal, 10,000 gasto ko, sir. Intelligence funds utilization na. Ginpainom ko sa asset ko. Propati ka na, upo dya, uyabya eh. Dabla ka, tropang Alex. Nabatian niya lang sa piyakalamisa. So that's it. Ladies and gentlemen, ihimplo sa inatawag nato sa nga intelligence gathering chargeable to intelligence funds. Now, ang problema lang ako galing, naman ang hambal nila, kung may mahilig ya mag I did it my way. Kay updo niya dang Berks ya, katrupaya, pagkatapos magasto tig 20 mil sa I did it my way, and then mahambal nga chargeable to intelligence funds, intelligence gathering pertaining to money, upod ang different groups and organizations. Dari ka tropang Alex. Tapos butangan na sang tawag naton siya ni reason why is it justified niya i-charge sa intelligence funds. We're able to find out that amuni, amuto, diba? Oh, pero pati ka na nag-enjoy sila ka, I did it my way. So wala sang nagapakita pa karon sang klarong ebidensya nga ginkawat, ginbulsa, ginpalapaw ang kwarta halin sa confidential kag intelligence funds of the office of the vice president. As of now, amo ina ang aton nga ginahulat. Ha? Wala ba sang wow ha factor? And factors kay tanan papel lang eh. Boring na gani. Anong hambal sang ibanaw, panilag nila? Boring. Sang una, pila ang nagatanaw? First week of the impeachment trial, katropang Alex. May isa ka media outlet, may viewers siya, live viewers, Magic Eye. Galabot tag 30 mil, tag 50 mil, katropang Alex. Ha? The Senate, and even the House. Right now, may adagigani na may 3 mil, nationwide pa na. Anong hambal sa tao? Natakaan tamon, daway man tamon, may nintindihan ka to. You see? So kung ang tao, why ka-appreciate, buta mo nun is like intindi. Kaya ginaulat ka tao, ang klaro, nga nagasiling, kag nagatudlo, wara naman to, gingasto, ginbulsa naman, ginhappy-happy naman, ginbutang lang naman sa resibo, nga si Mary Grace Piatos, pero gininam naman to. Period. Ang tao mahambal, i-impeach na ng vice presidente. Galing wala, as of now. Why pa takay balo in the next few days? Why pa takay balo karon alas 10 ba si may ara? Kaya ti i-presentar, may ara pa karon sang cross-examination, no? Si Attorney Ferrer, sa kay Asik Lemuel Ortonio, ti galing ano ni, hostile witness ni sang prosecution, buta malo siya ni, pabor niya sa depensa, kaya ti, Assistant Secretary sa Office of the Vice President. Ining si Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Di wala. Wala pa. Sa may na talupang dan niya kung ano da nga kamalamalahan. Tiyang masunod sini, balantayan, amo ang next week. Kay next week, may mga active and retired military officers na mag-testify. Pero isa lang dari ang very, very crucial nga maka tuad posible basi makatabinas or basi kon mapuga kon ginabusuhan ang confidential kag intelligence funds. Sino ini, ladies and gentlemen? Ha? Sino ang posible sini nga pwede mapuga? Ang pwede mapuga dere amo si Colonel Raymond Lachica, ang head sang VPSPG, Vice Presidential Security Protection Group. Sila chika. Sila chika right now, floating ang status, unassigned sa unit. Pero, nagapanghangkat siya as of yesterday. Selling niya, wala ako sang pangindian ng investigasyon. I am willing to cooperate. Ha? Willing sa mag-cooperate. Now, may investigasyon niya gin-conduct ang unit nila Chika under the Department of National Defense. Gintapos ng investigasyon sa kaila Chika pertaining to this issue. Confidential kag intelligence funds utilization. Ha? Gintapos na. Nga ah, may investigasyon man ang ombudsman. Tihambal ni DND Secretary Gibu Chodoro kag sang unit nila Chika, siya tinga amon, dari most likely sila niya ti ano man lang, removal from office ang the most abi dismissal from service. Kay sila niya, that's the most that we can do. So buta malon niya kung dismiss siya, we no longer have the tawag dato sa ni jurisdiction over him. Pinamangkot sila, ang mga opisyal nila Chika. Do you still have jurisdiction over Colonel Raymond Lacheca? Tawa ang sabat nila, yes. Buta malon, si Colonel Lacheca was not dismissed from the service. He is still in active service, si Colonel Raymond Lacheca. Ha? So with that, ladies and gentlemen, kung may tao nga pwede iya makahambal, kag kung may ebidensya nga maka-impeach sa iya, posible alibay, sino ina nga tao ang pwede makatuad? Si Colonel Raymond Lacheca, kay siya ang head leader sang fund utilization team sa implementation sang project chargeable to confidential kag intelligence funds of the office of the vice president. Siya ang pamangkot. I-invite bala sa sang prosecution. Hambal sang prosecution, think twice. Ha? Kung sa mga kanta pa. Ha? Paradise na, hindi ba? Think twice. It's just for you and me in paradise. Sino ga kanta gani sina? Buta malo siniga pang duha-duha sila. Nga ipresentar si Colonel Raymond Dante P. Lacheca. Why? The hostile witness niya in terms of loyalty given na personally ara niya kay VP Sara. Diba? Head ka sang Vice Presidential Security Protection Group. Implementers of projects pertaining to intelligence and utilization of confidential funds. Diba? Tapos, kung base pa malang bumaliskad somehow, kag mag-divulge somehow, na magsiling, niya binulsa na mo ito. Iba na siya, imuala na mo na resibo. Nang pamangkot sina, kung ako ungin man granting for the sake of discussion, ni Dante Lacheca, ni Colonel Raymond Dante Lacheca, o sila niya, kuha na mo ito. Ginbulsa na mo itong iban. Niya, gintago na mo itong iba. Pinartida na mo. Tapos imuala na mo report, nagpati man si Gina Acosta, ang SDO sa Office of the Vice President, ang pamangkot. Ina bala nga offense is an impeachable offense as far as the Vice President is concerned. Pinalapawan sa sang iya sining project implementer. Pinalutsan pati ang iya sining special disbursement officer or may kakuntsaba, nagkuntsaba sila para palutsan abi ang head of the agency happens to be the Vice President. So you can say nga that offense committed sa mga tao under the Vice President's office is co-equal a liability with the Vice President nga nagatupa na sa ginatawag nga impeachable offense? Well, depende sa mga senator judges. Pero kung sa mga signal, pangatropang Alex, nipis. 9:44 sa ito sa ning pagparagad. Who are the next witnesses? Most likely by next week or maybe later today, ipresentar sa prosecution. Amo inisanday Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panupyo, kag-retired Major or Major General Adonis Bahaw Urbadyaw. So they will be there to testify pertaining sa mga ginpagwa sang Armed Forces of the Philippines certifications allegedly gingamit to justify the spending of 15 million worth of DepEd's confidential funds in 2023. DepEd naman eh. Kay may ara intelligence funds ang Office of the Vice President nga gingasto sa sang DepEd. Ha? Sa DepEd, amo ato bala ang na-identify nga na pila ka eskwelahan to? 15 ka eskwelahan nationwide nga may ara reportedly active recruitment ang grupo sang CPP-NPA. Ang mga nag-implement sini Armed Forces of the Philippines. So ini sila may hibalo sa fund utilization sa project nga ato. Sanday Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panupyo, kag-retired Major General Adonis Badjao. Ha? So ti i-establish nilang pattern. Ha? Pero nagaboring as the days goes by eh. Ang impeachment trial, hamal ni Congressman, anay Congressman Junjun Tupas, dapat may big bang na subong eh. Ha? Dapat may lupok ng subong eh. Nang makapawaw, ha bala? Not only pattern, but ining actual mga magtudlo nga, kung sa mga ano pa gani ni Katrapang Alex ay, sa mga ano gani gambal nga pispes, ha? Kiyaw? Pagat, anong kiyaw gambal, di ba? Oo. Inang may kiyaw, di ba nga? Makawat! Oo. Di ba Katrapang Alex? Kada kita yabla sa tao, bla balaan niya kita yan nang awat la gambal ang kiyama. Makawat. Amo nang ginahulata? Ang tao nga maghambal pagkita ya kay latsika kag sabi si presidente, makawat. Kay nga kita yang nangawat mo, kahibalo sa nangawat mo, basolon mong kiyaw. Kay kinchende sa nga ha? Ginkawat mong kwarta kag ginabalan niya ka. Makawat. Oh. Bullseye! Hindi bala? That's why, ladies and gentlemen, we are waiting for that. Ang muna ginaulat ta. It's already 9:47 in the morning sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ay, daway pa man ka pala nulong panulok mo, Katropang Alex. Oh, sa way pamahaw, guruti manulong panulok mo. Pero sa ano bala, usual na ito, sininga buso sa mata. Para sa Katropang Alex, sa duty ya mostly gatubang sa des computer kun tatlok bilog di monitor ginatubang ko apat lima oh sa sulod ka announcer's booth limak bilog monitor patubangon pan Katropang Alex ya anum ang isa pag diri sa piyak patubangon niya pito patubangon niya pag sa tubang niya isa walo ba yung Diyos ko maluo matamo magamo na so kisap-kisap ka lang one time you know. In short, practice the 20-20 rule. Every 20 minutes, just close your eyes for 20 seconds. Pag muklat ni mo, tulog ka mga 20 feet away. And repeat the cycle every 20 seconds. Kag mag-inom sang 1 to 2 capsules daily sang Visionix Plus. Supplement really for good eyesight. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Sa mga butikang, sukin ninyo, aranada ah. Ara man da sa clinic, basi kakadto ka mo yung libre ng konsultasyon. Gahulat si Dr. Rem Pinado to sa inyo. Ara da si Ma'am Isen, kasi Ma'am Gina. Gahulat sa inyo dara sa Yes to Health Wellness Center, A, Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ay sa mga intra gani sa Santhon and XFM, libo-libong pa-premio promo. Ang pamangkot, anong proof of purchase, ari? Sa nagainom sa Santhon Plus Gold Capsule. Pulo ka blisters, isa ka banig. Isa na ka-entry ha? Sa nagainom sang Santhon Gold Coffee Mix, 5 empty sa sige, dalon nyo base ang unod. Hindi. Templahon yung unod para kakuha ka muda sang collagen, kag-glutathione, kag-iban pag inyaman nutrients. Ang Santhon Gold Coffee Mix, 5 ka-empty. Buta malon sini, why unod nga sa sige? Isa na ka-entry. Tapos, isa man kabanig pulo ka-blisters sang premium D3 soft gel capsule. Isa man na ka-entry. And then duha ka kapsula sang turbo supplement. Isa man na ka-entry. Imuon ninyo, sulod nyo sa white long-sized envelope, sulatan sa ngalan, edad, address, perma, contact number, kag proof of purchase nga gingamit ninyo. Kung anong pangalan sa produkto nga ginsulod ninyo, ihulog nyo da sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A, Young Building, sa Yulo Street at Tubang sa Midtown Hotel. ha, kadto ka mo dira, may drop box kita dira gina-pick up na mo na eh. O rin ni gani, malapit din sa studio, sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok sa Baharo, Iligilo City, pwede nyo dari madulong. Ha? Para sa 3,000 nga nagataginting cash kada simana. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:50 in the morning. Dari gihapon sa palatuntunan Bullseye, ako naman yung sininga katrupa, katrupang Josil Banyas. Bullseye. And thank you for listening sa tanan nato sininga mga nagaupod sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Standby ka mo, Dugay-Dugaya will be having our coverage sa impeachment trial against the Vice President on its 19th day. Ang cross-examination ni Attorney Ferrer sa defense sa kay Asik Ortonio, ha? Assistant Secretary Ortonio. The reason don ta, ladies and gentlemen, ha? May mga police stories nga nagkinabo sa Pasig City, may binuno sa dinto, bukid na to katropang alik, Salngan, sa Pasig City. Bo patay gito. Sa Kalinog, may vendor to nga natiruhan man, bo Diyos, kukatagid ka kalibutan subong. Pasig kaga Kalinog at ang bihana, ilan na mo? Nga do ka kariit gidya subong hao, sang sitwasyon hao. Gamay lang ba, makuha kita before we end sa ato sininga pagparagad. Okay? Wow. Naano ni nga, oo, may binuno sa Pasig City. May natiruhan sa Kalinog. Anong ginhalinan siya na nakilalaan ni mga suspitsado sa duhani ka mga police stories, mga incidents nga nagkinabo? Ha? Amo ni gani, nga kung kaysa, bisan sa sulod sa balay mo, din ka na safe. Kaya nga, bangon sa pagbaha-baha, brani ko ubog sa baha, patay kay mong way pilas. Kaya nga, leptospirosis ka mo. Live report. Check tabing update with Katropang Romel Paclibar sa duhani ka mga police incidents or police stories. Katropa Romel, sa report, please proceed.
1: Patay Katropang Josel, ang 47 anyos nga lalaki dito sa Barangay Salangan, Pasig City, kagabi, matapos na ginbuno sang iaupod sa ilimnan. Based sa investigasyon sang Pasig City Police Station, led by Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, hinubog ang ginasunod diri nga motibo sa pagbuno sang suspect sa biktima. Gainom ang suspect kag ang biktima, may ara nga binaisay nga nagluntad sa tunga sang biktima kag sang suspect, una nga ginlampusan sang biktima sang pitsel ang suspect. That's why nga nagkuha ang suspect
0: laban, sang laban-laban whiskey inom nila.
1: Whiskey.
0: Oh, basta ganin yung pitsel whiskey na mo.
1: Oh.
0: Luwas lang ko ang pitsel unod dyan to ba?
1: Hindi, whiskey. Whiskey nga gininom katropang Josel. So nagkuha sang kutsilyo ang suspect kagin buno ang biktima. May multiple stab wound.
0: Imaw man tanda ka dyan kung yes. Sa mga taga Pasig pa bala. Imaw man tanda nag-inom.
1: Imaw tanda.
0: Ay sus.
1: So may ara lang wala nang gintindihan ay. Kag nagbinaisay ang duwa muna ang na
0: kasi ba isa nila to kumimpit si Sara kung hindi
1: wala lang mabalaan ito pang Josel kay
0: o kung ginabaisa nila si Noma Dalagan Mayor Pasig City kay retirable na si Mayor Stephen Palmares
1: or kung paano hindi mo dayon ang barangay eleksyon
0: basi ang isa mapadalagan kapitan
1: ang isa kagawad expiring nga kagawad mapadalagan man kapitan pero ay pa ang ginasunod rin nga motibo sang Pasig City Police Station nga hinubog katropang Josel. At large ang suspect kag sigigapon ang hot pursuit operation sa ato si mga katapos sang pulis sang Pasig City PNP. Pamatayan naton ang portion lang katropang yung Alex sang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hipe sang Pasig City Police Station.
2: Sir, mga kagabi sir, may reported ang stabbing incidents natabo sa barangay Salangan sir. Around mga 9:45 ni natabo sir kagabi, then na-report sa aton mga 10:30 sa gabi ang aton biktima sir si alias Rick. Presidente kang barangay Agtabo, Pasig City, kagang aton nga suspect amo si alias Iko. Presidente kang barangay Salngan. So sa based sa aton investigation sir is upod man ni sila sir sa ano sir sa pag inom-inom sir Napod man sila sa pag-inom-inom, sir. Then, may wala lang may natako ng pag pinaisay. Kag, according sa mga witness man natin, sir, is daw ginalampusan daw kapitsil kang biktima natin, ang suspect, ang muto nga daw napikon or nainit ulo, naimputo siya. Then, nagkuha siya kutsilyo kag gulpi niya, ginhandos lang ang ating nga biktima, sir.
0: Oh. Linam, ano, hinubog, linampusan pitsil ang suspect. Nagkuha ko tsiliyo, hindi ya pitsil binalik yung lamposa. Insaktagin man na, kung batuhon ka, kung no, batuhon ka gani, kung no, balusan mo, tinapay. Ang problema lang sinay, dalagara. Punti mo man isubong, linamposan sa pitsil, binalikan niya yung handos, katropa Romel.
1: Yes. So, dito na ang biktima, pero gindalagi apon sa Don Valerio Palmares sa District Hospital sa Pasig City, pero gindeklarar nga dito na rival katropang Josel. Samtang sa pihakabahin, mag-amay na tiruhan sang balot bindor sa Banwa sang Kalinog. Puro ni sinatan.
0: Ano na naman, baysay naman sa balot?
1: Wala lang matumod pa sang pulis kung ano giniginhalinan.
0: Kasi mahambal, ano maning balot mo daw, Pinoy maniman?
1: Gani. Natiruhan sang suspect.
0: Hindi, gani, mahambal lang. Ano maning balot mo nga, tiga na tuktokes niya.
1: Or balot mo daw, mabulbul niya. So, wala pa ni matumod sang pulis, katropa Josel, kung ano ginang motibo sa pagtiro sang suspect gamit ang homemade niya 12-gauge shotgun.
0: So, mag-amay kontra.
1: Mag-amay.
0: Diyos, ano oras?
1: Mga alas 12. Alas 10.
0: Sa gabi? Sa gabi. Timpugid tagpamalot mo muna. Oh, kos katropang ira pa, duham lang maligyan ang balot na kuno sa Kalino kung gabi mo.
1: Tinatabo ng insidente sa Poblasyon Sentro.
0: Oo. At yung Poblasyon Sentro, oral na sa no, plaza.
1: Plaza.
0: Oo. Ate, talambayan mga tao na, ano ko naman, 11-7?
1: Oo, 11-7 ka pa, 1688 kung si Katapang Era pa. Ate, why may hibaluan, gintiro sang suspect, ang biktima, ang tatay na igo sa kamot, pero nasa labat ang bata na igo sa likod.
0: Ang bata, babae?
1: Babae, Katapang Diyosay.
0: Ay na, ano ni... patal ning pilas na Katropa Romel. Ang tatay na
1: stable na. So? Stable na tanan, Katropa Josel. Pero gin-refer sa Iloilo City, sa Western Visayas Medical Center, ang amay kay do may balinis nga way makagwa
0: sa kamot.
1: Kamot, kamot mo lang igo niya.
0: Ang manugbalot to?
1: Ang manugbalot, nga suspect at large.
0: Ah, nalagyo. Dalaya balot siya, binilin
1: niya. Tagatapas ang suspect.
0: Adios. Inaiaway pa mahibaluan kung ano ang ginalinan, ha?
1: Wala pa.
0: Amo na tuod labas si kon balbakal dabay balot mo sigurado kasi lang niya dako piso yan eh. Ori gani mahambal nga yoks nagligad bakal ko dis niya hubas man niya balot mo
1: or basi man nagbakal ang suspect sa magamay kay ti fried chicken ang baligya sa magamay. Basi bala.
0: Si.
1: Basi ang pakpak bala wa paaginatag.
0: Ang magamay ga baligya ya fried chicken. Ang suspect ga baligya balot. Ati gatuparay sila.
1: Gatuparay sila.
0: Basi nagsikan ko ng balot sa mantika.
1: Balot lang. Balan.
0: Kag nagsiyak ang piso.
1: Base. So at large ang suspect. Pero sa paglagas ang pulis, sa mga SWAT na bilin ang dibalibali na bala, ang single.
0: Ay, si.
1: Didusi sa karsada. Pagpalagyos ang suspect.
0: Di numaano na ang didusi, Katropa Romel.
1: Oo.
0: Oo.
1: Amo na na-recover sang pulis sa Kalinog Municipal Police Station. So sige pa ang hot pursuit operation man sang mga pulis sa suspect nga nagtiro sa mag-amay Katropang Josel.
0: Okay.
1: So ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Robel Paclibar, XFM News.
3: Live report.
0: There you are, a report with Katropa Romel Paclibar. Standby ka mo for more updates and development. May kang tanan sining natabo sa Kalinog. Manog baligya, mag-amay manog baligya fried chicken na tiruhan sang manog vendor man, manog baligya balot. Ha? Dito paray man lang sila kung nagpwisto. Ang follow-up sinis, standby ka mo dari sa XFM. May nagaling ta-tiempo. Sa ato sa ringa pagpalaga is Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Luya Lawas, Uay Gana, sa inyo sa ring obligasyon, sa partner ninyo, mag-Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving-loving niya. nagapanami pa ini sang blood flow. Hindi lang para ni sa loving-loving, para sa pagpanami sang blood flow or circulation sang dugo sa ato sining inawas. Ko nagakinangla naman kamo sang car wash balarad ang quick and clean car wash. Kadto lang mo dakilid sang Alta Charity Church ga offer sila dra interior kag exterior detailing mo, ha? Kilid gyud sang Alta Charity Church ang quick and clean car wash. Kon catering services naman kinanglan ninyo pagkatapos sa venue abi for example dito lang amo ma celebrate ninyo sining whatever event ara dang the Crib Kitchen Cafe may venue sila gabaton sila catering services and the Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village MS del Pilar Haro atubang ina sang our likod sang police station 9 ha ang the Crib Kitchen Cafe is owned and managed by ship captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. And kung manamit yung pansit mulo, paghahambalan, may makapirdi pa bala sa kapising pansit mulo? Arada, pwede ka mo katilaw, pwede ka mo kabakal sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Atria, sa SM City, kay basta pansit mulo, kapising pansit mulo. Thank you for joining us. There is a XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, X

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: XFM.

0: 2025. Ayon kay Fernando, wala sa kanya ang kumpleto at eksaktong datos nang siya ay interviewin. At nakaramdam din umano siya ng pressure dahil sunod-sunod ang mga tanong. Ikinit po ng gobernador na walang direktang control ang provincial government sa 41 billion pesos na project dahil ang mga ito ay pinunduhan, pinlano at pinatupad ng national government agencies, kabilang po ang DPWH. Sinabi rin niya mga katropa na dapat na ipag-ugnayan ang DPWH sa provincial government bago magsagawa ng mga proyekto, lalo na't matapos matuklasan ng mga ghost plant control projects dyan sa 1st District ng Bulacan. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na isinusulong na kasama ang Asian Development Bank ang feasibility study para naman sa Manila Bay Coastal Defense Dike Project na sasakop sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
1: XFM News Nationwide. Muling pinagtibay ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang pangako na unahin ang kapakanan ng publiko, maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan at isulong ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Sa commitment ceremony, muling nangako ang mga alkalde na itataguyod ang rule of law, citizen participation at integridad sa pamahala. Ayon kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, hindi madali ang pagsusulong ng good governance, lalo na dahil tila mas malakas ang mga umaabuso sa kapangyarihan kaysa sa mga gumagawa ng tama. Kabilang sa mga programa ng grupo ang Report Infra, kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga hinihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Matatanda na itinatag noong Agosto 2023, binubuo ang M4GG ng mahigit 100 local chief executives mula sa iba't ibang partido at rehiyon na nagsusulong ng transparent, accountable at people-centered governance.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na ilang empleyado pala ng Department of National Defense ang nire-recruit umano ng China para maging magbahagi ng sensitibong impormasyon at gawing mga spy. Ayon kay Chodoro, 3 empleyado umano ng DND ang umamin na nagbahagi sila ng impormasyon sa China matapos ma-recruit para sa mga sideline. Kabilang po dyan ang paggawa ng dokumento para sa isa umano o para sa isa umanong think tank. Kayman, sinabi ni Chodoro na napigilan naman ang operasyon at walang sensitibong impormasyon ang nakuha. Nagbabala rin siya sa patuloy na i-monitor nga ang mga kagamitan ng mga empleyado para may iwasan din ang mga katulad na insidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Umakit na sa 31 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 19 ang sugatan na 3 ang nawawala dahil sa mga weather disturbance. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 15, kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok na pawang dahil sa landslide. 4 naman ang nasawi sa Rizal at 4 sa Batangas. May naitala ring mga nasawi sa Occidental Mindoro, La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Umabot naman sa 7.7 million na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon, habang nasa 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Samantala, nasa 104 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity, habang umabot na sa 1.42 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng komunidad.
2: Bagyo Ate, XFM News Nationwide.
0: Nasa full capacity o 300% ang emergency room na ng ospital ng Maynila Medical Center. Sa nakalipas po na 2 araw dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyente na kailangan ng agarang atensyong medikal, kabilang po dyan yung mga suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pinalalahanan mga katropa ng ospital ang mga nangailangan ng emergency care na humingi o magpasensya daw muna kayo habang tinitiyak na mabibigyan naman ng nararapat na atensyong medikal ang mga pasyente. Samantala, umabot na rin sa 17, ito yung malungkot, ang namatay dahil po sa leptospirosis sa Maynila. Batay sa datos ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 356 na ang kabuang kaso ng leptospirosis matapos pong madagdagan ng 89 ang mga naitalang kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Department of Health inilatag ang bagong agenda para sa masabot kayang serbisyong pangkalusugan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Inilunsad ng Department of Health o DOH ang Unified National Agenda for Health para sa kalusugan upang higit pang palakasin ang pagpapatupad ng universal health care at patiyak ang mas mabilis at maasang serbisyo para sa mga Pilipino. Sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado, kasama ang mga regional directors ng Centers for Health Development, tinalakay ang mga prioridad at estrahiya upang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Nakatuon ang UNA para sa kalusugan sa pagbibigay ng mas madaling access sa healthcare, protection laban sa mataas na gastusin sa pagpapagamot, malinaw na proseso ng serbisyo, at mas matibay na suporta para sa mga health worker. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Dahil po tayo napapahinggan katropa sa Solid FM 104.7 Jensan, Solid FM 90.3 Bacolod, at sa Wow FM 94.1 Canlaon.
4: Balitang regional.
0: Diretso tayo dyan sa Bukidnon. May police captain at corporal ang nareklamo matapos po ba namang molestyahin umano ang dalawang intern sa lobismo ng police station sa CDO. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
5: Live report. Narelief na sa pwesto at dinisarmahan ang isang police captain at isang police corporal matapos inireklamo sa aligasyong pangmomolestya sa dalawang babaeng criminology interns sa loob mismo ng Police Station 7 sa Bulwa, Cagayan de Oro City. Nitong Martes, Agosto 25, taong kasalukuyan, sa programang Bullseye ng XFM ay nakapanayam si Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, at sinabi nitong nasa personnel and accounting section sa Cagayan de Oro City Police Station ang dalawang PNP personnel. Ayon kay Navarro, patuloy ngayon ang ginagawang imbestigasyon habang hinihintay ang comprehensive report galing sa COCPO. Iimbestigahan din ang anyay inuman na nangyari sa loob ng police station bago nangyari ang insidente. Sa pamamagitan ng Women and Children Protection Desk ay nakipag-koordina na sila sa complainants kung magsasampa ba sila ng criminal case laban sa dalawang police. Dahil sa naturang pangyayari at habang gulong ang investigasyon, nag-apil ang paralan ng full withdrawal sa kanilang mga student interns sa lahat ng police stations. Katropa, upang maiwasan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon, uminom ng Zandon Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
1: Mga banta sa paaralan sumiklab sa Cebu. 14 anyos na dalagita na tukoy sa shooting threat. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Magkakahiwalay na insidente ng shooting threat at bomb joke ang hinarap ng mga otoridad sa Cebu nitong mga nakalipas na araw na nagresulta sa suspensyon ng klase at pinaigting na seguridad sa ilang paaralan. Sa San Remedio, isang 14 anyos na dalagita na tukoy na pulisya na umano'y nasa likod ng shooting threat laban sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel. Nag-post umano ito noong Agosto 21 sa isang poster Facebook account ng mga larawan ng baril at patalim. Kalakip ang pagbabanta laban sa mga individual sa paaralan. Isinailalim naman ang minor de edad sa pangangalaga ng MSWDO para sa counseling at iba pang intervention katuwang ang kanyang mga magulang. Samantala, sa Cebu City, sinuspindi ng isang pribadong paralan sa Barangay Kasambagan ang klase matapos makatanggap ng umano'y shooting threat alas 12:20 ng tanghali kahapon. Sinasabing ipinadala sa email ang pagbabanta sa isang pribadong university sa lungsod. Sugod. Sa Argao naman, isang 20-anyos na estudyante ng CTU Argao Campus ang hinuli matapos umanong magbiro tungkol sa bomba habang ininspeksyon ang kanyang baga. Dinala ang estudyante sa Argao Police Station para sa kaakulang disposisyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Albi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, higit 200,000 piso. Halaga po ito ng ilegal na droga na samsam. Dating barangay Tanod, arestado sa Hot Pursuit Operation sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwang, XFM, Tugigaraw.
7: Aabot sa 238,000 pesos ang tinatayang halaga ng 35 gramo ng hininalang shabu na nasamsam na motoridad sa isang anti-illegal drug operation sa bayan ng Bugi, Cagayan. Naaresto sa isinagawang hot pursuit operation si alias George, 40 anyos, dating barangay Tanod at kasalukuyang walang trabaho matapos umunong tumakas sakay ng motorsiklo kasunod ng bypass operation sa barangay Pataw ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, pinangunahan ng PIUPDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lakangan, katuwang Bugay Police Station, 203rd RMFB at Santa Teresita Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa operasyon, unang nakumpiska ang isang sachet ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nang makatakbo ang suspect sakay ng itim na motorsiklo, agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang mga operatiba na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nasamsam din ang tatlong sachet ng hininalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang mark money at budal money, isang maliit na bag, identification card ng suspect, lighter at maging ang motorsiklo na ginamit sa illegal na transaksyon. Kaugnay nito, agad na minarkahan at sinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng pagkakaaresto sa presensya ng suspect at mga saksi mula sa barangay at media. Dinala naman ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugay Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Banggaan ang motor at oil tanker sa Puerto Princesa, tatlo ang nasawi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Report. Ang isang motor sa oil tanker truck na nagresulta ng pagkamatay ng lahat ng sakay ng motor. Nangyari ang banggaan kahapon pasado alas 2 ng madaling araw sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa City. Tatlo ang sakay ng scooter na kinilalang sina Princess Lara Cadon, Carl Ace Abajo at Dominic Ladica, mga nag-iidad 19 hanggang 20 taong gulang na pawang mga estudyante. Lumabas sa investigasyon na nasa tamang linya ang tanker truck habang ang motor ay lumabas sa kanilang linya, dahilan para ito'y sumalpok sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang tatlo habang ang driver ng truck ay nasa PNP-PS2 at nakatakdang kasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong Wednesday.
1: Katropang body, ayon sa PAGASA, walang minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
0: Gayunman, mga katropa, inaasahan po na patitindihin ng bagyong Obet na nasa labas na ng bansa itong monitoring domain ng PAGASA, yung habagat pa rin.
1: Dahil dito, inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
0: Sumigat po araw this morning 5:44 ng umaga at tinasang lulubog mamaya alas 6:12 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Aramina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao sa interview ni Linaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi ang kalagaan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas ng mga alitan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message katropa sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong nakikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
2: Balitang Sports.
1: Mga katropa, sa ating Balitang Sports ay atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsulo, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Pangungunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ng Pilipinas sa Pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuuan 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo kabilang ang Open, Under 18, Under 14, Kids at Seniors. Umaasa ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na mahigit 4,000 na atleta.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Yes to Health Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada ng XFM Mega Manila.
10: Report. Mga katropa, makikisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon po XFM News Nationwide ngayong Wednesday, August 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: XFM. Mga katupa, exciting!
2: XFM.
9: XFM.
11: Yes to health! Yes to health!
12: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Ayong adlaw na man sa inyo tanan mga suki ginamon sining atag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalanta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton itmayar. Kun kaysa ining matagadlaw adlaw naton sining nga ginakaon kun maprepara lang naton itmayar, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients na konsumo sa lawas ta adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
14: Sa mga kauturan na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637.
2: Sample Gold Coffee Mix.
13: Sa aton sering nga pagparaga, dupod ta as usual ang aton sering certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
15: Sample Plus Gold. Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati, sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pag-awaragwag. Hindi lang locally, Sir Josil, kundi sa bilog ang kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ginapasimple na aton, Sir Josil, ano, ang aton sini nga explikasyon o kung ginapakilala na aton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sini nga aton nga topiko, isa na naman simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano balang iya sa nga ikasarang pag-abot sa ni sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
11: Yes to health!
13: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na ito nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
13: Tuloy ang amon sining nga diskusyonan ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may naga inaway bala kag may naga sinuyay, Doc Leo.
1: Mhm.
13: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igarol lang punaya.
1: Mhm.
13: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igarol.
1: Mhm.
13: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma lagi na tawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo, bala Doc Leo, nahanog.
1: May black eye ka, pwede man ah.
13: Oo.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
13: So nga mo, sininga diskusyon na ni isang partiya sa lampunaya o konrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lapunaya, subong ha. Yan ang ginabakal ninyo sa mga plaza, wala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor doklayo.
15: Ang aton siniginatumod, Dre, ini Blaser Josil, ang naandan tabalang alam po na ayaw, wala. Ang native bala sa aton, nga ay ginabutangan sang bulong, wa sing pesticide, kagway sa gina-culture para pang baligya, wala. Kundi sa purpose nga magamit na aton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
16: Santon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Generally, ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abing malampunaya, but diri kita sa native. Ang sinangunagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung anong mga benepisyo nga makuha naton, anong mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sinyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sinig is rapunaya.
12: The Secrets of Health.
15: Nagaangkon ni Sir Josil sang flavonoids. Example lang dari, amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas, kung kinaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mabakod man, ako nabaskog nga anti-oxidants, anti-inflammatory, kag nagaproteher sa aton sining cells, batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini nga lawas. Iupod man aton sini ang tanin saniya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papalit sa pilas, Sir Josil. Ara man siya niyang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sininga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sininga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man siya niyang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
2: Seven plus gold.
15: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amun yung nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory, kag ara man ang anthocyanins. Muning manotis na ton, Sir Josil, kung makita na ton niya sa ringa kolor, purple, kung dark purple, because of anthocyanins. Ti antioxidant ni siya, kag nagabulig siya, Sir Josil, ano, proteher o kung protect sa aton sa ringa vascular system, kag bisan pa sa aton sa ringa korason.
2: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
13: So madamos ang benepisyo gali kita makuha si ni Doc Leo, pero we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining lawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect sa sini Doc Leo eh.
15: Tama, Sir Josil.
13: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sakto ang proseso.
12: The Secrets of Health.
13: For those suffering sa ginatawag nato sa ning hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag naton sini bla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo, pero ano nga to sa ning himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ringa fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
15: Ariya, Sir Josil, decaction na nga ton sa ringa himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon, Sir Josil. Iyang tubi nga ginlagaan naton sa dahon na bino. Kapagkatapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubi nga ina ipahid ni mo, Sir Josil, sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas, Sir Josil, para matawhayan ang imo sining pamatyag kag amat-amat panubo, Sir Josil, ang mataas ni mo nga temperature tungod sa ilanat.
13: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sining skin, Doc Leo. Makapanalupsop siya.
15: Actually, Sir Josil, pag-abot iya sa hilanat, ultimo, obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dry, butang nyo, ispray nyo na sa guya, sang isang may hilanat. Makabulig, Sir Josel, sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more, nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas, specifically kapin pa ko nagapala nakit ang imo sa ningalawas.
2: 7 plus gold.
13: Aktwal yung ginihimo sang iban sa ni pati na sa amon sa ningabalay kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan Dok Leo, especially sang cold one, cold water ang ginapalabigid permi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw, basta bayaw lang ilok mo bala siya kay sibinan tasang malamig na tubig. So, ilok kaguyali o gamo na masamig niya yung nasibinan.
15: Pamanan ito nila, Sir Josel, pati hita. Pwede gidra sibinan siya gang puson. Of course, dalaw na lang gina to ng agtang.
2: The secrets of health.
13: Pero isa ka clue, ha, sa mga kabataan, hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang, may palatandaan na actually sa lalaki sinamo. Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata, but hambalon, something is wrong with him, labi na gidhalong ka sa hilanat yung trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
15: Sa mga magagmay lang na, Sir Josel, ha?
13: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na, galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo.
2: The secrets of health.
15: Lain man na iya sa mga nagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw din. Dali na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
13: Oo, remedyo niya, istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaisa ti respiratory support. Importante man ni Mambal nga undog ginalagkas yang yang paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
2: 7 plus gold.
15: Ang problema balan, Sir Josel, kon damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sa ninga hangin, amo ni siling blang ginahapo, ngaway man ginalagas. Pero ang aton sa nigpagginhawa, among aton sa niginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josel, panahon sa kataro, ang saponins ang nagabulay sa Sir Josel pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuunta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
16: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Kag para sa mga kababaihan na rin, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sa ninga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig yas ni Dok Leo?
2: 7 plus gold.
15: Ang yas ni Sir Josel nga rosmarinic acid tag flavonoids mayara sang antispasmodic effect o kung benefit sa ato sa ninga lawas. Amunin bala, Sir Josel, ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ila sa ninga puson o riban sa ninga masiling sakit akong tiyan kay ara ang ila sa ninga menstruation. Mabuligan ni Sir Josel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa nisang lampunaya.
2: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
13: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya kung lampunaya. Now, kanto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede naton i-take na Dok Leo?
18: Seven Plus Gold.
15: Depende sa aton sini gamitan. Mm. Ang aton sining preparation, like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. Mm. O kung may mga hubag-hubag, crush lang naton, pero piso naton, siyempre matilo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta.
1: Mm.
15: Sa aton sining samad o kung sa bahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon naton, mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom, Sir Josiel, ano, ang hamtong siniya, isa tub-tub, duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sa niya sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ni pero short term lang, Sir Josiel.
1: Mm.
15: Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
18: 7 plus gold.
13: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
15: Tama.
13: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
15: Yes, kaya pwede mo, Sir Josiel, itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal niya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagtapos, samburan mo na, kung putson mo sang gos, para nga malalayan, Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sang dugang pagid sining higko, kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
13: Kaya isa pa, hindi magpilit ang gos, kaya radang, ang iya sining ano, nga dahon sang rapunaya.
15: Tama.
18: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Pwede naton ini ma-mix sa iban sining mga just like for example drinking water. I-dilute ni mo bala Doc Layo kag imnon.
15: Kung gusto mo, Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
13: No.
15: Kaya nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina, kung i-dilute mo pa, kaya nagdamo pang imo sining ilimnon.
1: Mm.
15: Oras, kung isa o kung duha ka kutsarita, pagtulon mo, pasundan mo tubi, sold na.
18: Premium D3 Coffee Mix.
13: You know, ang sabor niya sinis mapait nga may pagka-mentol gamay. Ang sabor sa lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal na ito, gaon nog layo.
15: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Ito mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain bayan sa aton sa ningalawas. Pwede, Sir Josiel, ano, mag-preparar kita sa napulo, tub-tub 15 ka-freska nga dahon sa nisang lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos, pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi.
1: Mm.
15: Pagbukal, ilunod naton, Sir Josiel, pabukalan naton o kung paarangayan naton, tub-tub 10 minutos o kung 15 minutos and then salaon naton. And then, pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa, tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-aumpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josiel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josiel, eh, kung gusto mo, para mas nami, pagyad ang iya sining, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang iya sining aroma, abiyo, mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josiel, sang lemon grass o kung maupdan pagid sang kinihad sang luya.
18: Sanzone Gold Coffee Mix.
13: Kay pareho sini Doc Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para ma-neutralize ang iya sining odor, ma-neutralize ang iya man sining aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Sanzone Plus Gold Coffee, Sanzone Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
15: Pwede gid, Sir Josiel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kay mo kita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling naton, Sir Josiel, nga unique ang imo sining coffee, pero na boost pagid ang health benefit.
18: Sanzone Plus Gold, the secret of health.
13: So ini tanan, Sanzone Plus Gold capsule, Premium D3 soft gel capsule, and Sanzone Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. sitwasyon, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Ara da sa Lisari Street at ubang sang Marayubang. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street at ubang sa Midtown Hotel. May libre pa da nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subang Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
18: The Secret of Health.
13: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini kaya nagpa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
18: Santon Gold Coffee Mix.
15: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estrihan.
13: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans. Mm-hmm. Pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
18: Premium D3 coffee mix.
15: Ini nga cafe, ang premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga cellula eh. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka-premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag sik sila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadown ang ila sininga mudo para gini sa ila ining premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sa ninyo insulin para nga mabalanse ang aton blood sugar.
18: The Secret of Health.
13: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ato sa ninyo skin.
18: The Secret of Health.
15: Kung sigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gid sa aton sininga panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nag-iinigot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sininga Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Butang balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali nato ng mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom na ton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
18: The Secret of Health.
13: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
15: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang na lang mo sa may init nga tubi. Hindi ka na kinanglan sa Sir Josil mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imo takpan sang platito kag maghulat ka sang pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sininga lawas, Sir Josil, among aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Mas magsensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josil, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito naginhapitan ganito nga tunga sila sa mga kalalakinhan.
18: The Secret of Health.
13: Subong grabe gadyang tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuy po isang aton sininga lawas.
15: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
18: The Secrets of Health.
13: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leon.
18: The Secrets of Health.
15: Nga ako nung kinanglan ni Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila Sir Josel nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josel dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is kinanglan tas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pa nga parte sa aton sini kalawasan mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
18: The Secrets of Health.
13: Kung manghabon kita sa lawas ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis inang pino-pino gidbala nga kutis para ma-achieve naton ma-maximize naton gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
18: The Secrets of Health.
15: Pero sa hambal sa kilala naton Sir Josel no singa ako na Dok bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod damo sang pinalian may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Sa lawas niya ginsunod niya man ang aton sini nga panugyan nga gamiton niya ang Santon Plus Herbal Soap pati ang mga nagapangalisngaw ang nasulbar man Sir Josel.
18: The Secrets of Health.
13: Ang trangkaso kagilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay niyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kundi nang nagangutgut may gangutgut talinto sa tiil miara sa imo abaga kung hindi nagigamo kagwanta sang pagpalanakit sina maginom ka mo sang sisdapain.
18: The Secrets of Health.
15: Mabakod mo ng resistensya mo yung sini o kung na hindi kung kaabot ka dyan magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan sisdapain ang makabulig sina pero ang inahimo sa ibang sini Sir Josel sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang sisdapain sang Santon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit nagarelax pagidangila sini nga lawas ang pamatsyagan.
13: So pwede niyo magpartner ha kung ka palanakit ang lawas pamanyos ka mo externally ha, sa Santon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang sisdapain.
18: The Secrets of Health.
13: Pero kung habol ng imo sini nga panulukan Dok Leo nagaglugarhom garhom na lang tanan pamatsyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan
15: kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok kagang isa pa gid Sir Josel kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
13: Visionex Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Daw mo gid ni ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata Dok Leo.
15: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops kag sa mga tao Sir Josel no nga hindi malikawan balahong kaisa why man sila nagamain pero ang pagbasa gali sini Sir Josel sa alang-alang nga kasanag. Makapastress man ni sang tuman sa aton sini nga kalimutaw kun sa aton sini nga mata. So dapat untatan gid nato nina ang late man nga pagtulog sa gabi kun ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sini nga mata. Kinanglan ta sang depensa kay proteksyon Visionex Plus makabulig gid sa aton.
18: The Secrets of Health.

0: kaya pare. Subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalikan nyo sininga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: Atunay damo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josiel, ano ba lang kausa nga nagakadulaan sila interes sa ila sininga sexual activity, which is kinanglanon, gansin yung obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa siri, manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way. Nga halin pag inom mo, wai na gid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
0: Sun Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso at tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Sunthon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
0: Sun Plus Gold.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo na batian ang the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa the secrets of health.
1: Yes, to help.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolgan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. X
11: XFM.
12: XFM.
11: Impeachment coverage.
12: Impeachment coverage.
11: XFM.
13: You are under the same oath, Mr. Todd. Do you understand that, sir?
14: Yes, sir.
13: Thank you. Attorney Christine, your witness for your recross.
15: Yes, Your Honor. Good afternoon, Mr. Ortonio.
14: Good afternoon, ma'am. Ing hapon.
15: Earlier, you were asked to confirm that the PFPs for the fourth quarter of 2022 and the first to third quarters of 2023 did not reflect that the confidential funds were used for the safe implementation of the OVP's good governance program for 2022 and social economic delivery for 2023. Can you recall that?
14: Yes.
15: Misleading, Your Honor. Move to strike, Your Honor.
13: Why is it misleading, Attorney May?
15: Because, Your Honor, during the redirect examination, I never mentioned safe implementation.
13: Reform Council, I don't recall the word safe as well. But it was somewhere along those lines, I believe.
15: Yes, Your Honor. But actually, that was what registered to me. But can I continue, Your Honor?
13: You may continue, Attorney Christine.
15: But, Your Honor, okay. We move to strike the answer of the witness.
13: So, stricken off, reform your question, Attorney
15: Christine.
13: Thank
15: you, Your Honor. I'm showing you the PFPs for 2022 and 2023. Your Honor, they are exhibits.
13: Assisting counsels may approach.
15: B-1-23 OVP for the PFP for the year 2022 and D-1-49-OVP for the year 2023. Okay, do you have copies of those PFPs? Okay, let's go to the 2022 PFP. Now, I'm directing you to the second column of the PFP.

0: dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katropa, excited!

0: anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cessda Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Rula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
11: Diet na kubuwas ah.
7: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Loma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Sunfoam Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfoam Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Sunfoam Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: System Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagating kung akumulan sa System Pain para dero-derecho ang training.
3: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
5: Symptoms persist.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may xanthones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
2: Zentron Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis is man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. System Pain.
10: Pasagarin sa ka-service ko. May araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nagasakit ang ako.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Wins

0: FM.
1: Yes, to have.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang panumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable Bicol na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM!
14: Katropa mo!
12: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Ilong, isa sa mga maswerte na nagnaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, BACFRR permit number 02930 sa 2026.
3: Win

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ako ka Liz Elisa. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iba.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, sa barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Cellphone Plus Herbal

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero galit langit bala. Tiyan tagalit mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Sugar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Elsa Suliano, sang Pabeya, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilio Tuoy sa akon nga nadakuan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
13: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM. Libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 00980 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes, tugtog Biyernes. Las 10, tugtog las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
2: Diet na kumuwasa.
3: X-FM.
4: Patroma mo!
5: Exciting!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.13 na mga kabinan, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:14 na makabinan mga katropa. May gabinan sa ato makautoran sa ato makabinan. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Dineng XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Ang hamon nga frequency, 100.7. Manisang una ang frequency ang Z100. Ang paborito, dyan sa una ba ng stasyon sa radio dire sa Iloilo, kagiman na Mirwan sa survey. At dira ba na sa sunod sa University of San Agustin, mga kabinan, mga katropa. Ereng XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabinet, mga katropa. Nag-broadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo, mga kabinet, mga katropa. Yari kita, mga kabinet, sa ika-26 ng adlaw sa bulan sa Agosto. Dasiglan, or gadugay, sa noong disimana, tapos na, mga kabinet, ang inadlaw sa Agosto. Kag-ari na kita, mga kabinet, sa bulan sa Ber. Berman sa kita makabanan sa sunong kasimana. Abatihan ta naning mga ambahanon nga Christmas. Mga Christmas o makabanan ato naning batian, no? Kaya man daw ni gatag sa aton sa pag-asel abagid makabanan na. Ang mga empleyado sa gobyerno, nakipan ang mga empleyado sa pribado nga kumpanya nga may palabuton makabanan nga mga bonuses, may palabuton sa nga mga cash gift. Kay pag-abot ya sa Birmans, mga kabinan, ang ginapanumdom sa aton sining mga kauturan, labadagid ang mga regular employee naton, pagkabato nila sa ila sining Christmas gift kag sumuman, 13th month pay, siya nung baklon taniman. Kamal na mga kabinan, gatag sa pag-asa sa aton sining mga trabahante, aton mga trabador, diriya sa Pungsod, Pilipinas, mga kabinan, mga katropa. O, mga sa sunod nga simana, Bermans na makabanan sa Subong, makita mo na makabanan. May mga na-display na nga mga Christmas decors. Christmas

0: lights. Bisan di lang makabalik nga bahin sang Iloilo, basta ganit may baliligyan. May naga-display na makabalik nga mga Christmas decors. Inibatimaan nga nagpasulod na kita makabalik sa Berman's mga katropa, mga kabayanan. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Alas 7:16 na mga kabayanan, mga katropa. Gina-welcome naman kamo sa mga gabi. Dere sa ato ng programa ang headshot. Sa gihapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Pag-updang kita ng katropang John Ray Bertes tumtum alas 9 ang tak na sumunga gabi. Magadulong kami makabanan sa mga pangunang balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Nagadagayin mga kaupod naton ng aton silinga partner sa News Center. Upon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabayanan, mga katropa.
1: Headshot.
0: Alas 7:17 na. Sa gihapon, makabalang gapanumdum kita sa inyo, ha? Kay man ining mga panahon, makabalang nagaulan, tapos mainit na naman. May mga porsyon pa kita sa barangay diri sa Iloilo nga sulob gihapon sa tubig. Kaya daw mabudlay ba lang mag-salupsop ang tubig, makabalang. Bagod sinisang siguro problema ang drainage. Siguro problema ang palibot. Bagod kay puno na makabanan sa mga basura ang drainage. Manakon nga ang may pilapa kita ka mga barangay. Diri iya sa Iloilo, partikular dito iya sa may suok. Nga may ara gihapon makabanan nga nagadanaw o kung nagabaha. No? Duwa man na kabagay, danaw o kung baha. Di problema sinin makabanan kay ang dinggi kag ang leptospirosis. Pagpunin din sa may Lapos area, makabanan, may gin-report nga may isa ka napatay na sa dinggi, makabanan, makatropa. Samtang sa leptospirosis, may 21 ka mga na-record ang City Health. May isa, makabanan, ang napatay. Bangod mga tropa sa suspected infeksyon sa leptospirosis. Para makalikaw kita makabanan sa mga infeksyon na dadain isang virus kag bakterya, mag-inom kita makabanan sa premium D3. Amuning masamina, amuning ginahambal sa inyo. Basta ganit kung may infeksyon kita makabanan, isa man ang ina, dira ang pwedeng naton nga tumar, no? Amuning premium D3, kaman ang premium D3 makabanan mga katropa, may ara ini siyang viral kag bacterial infection protection. Kaya man inigin pabaskog epektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosipon nila nagkatrang kaso. Hindi nato mababayaan natong lawas sa maigo sa balatian, proteksyon na naton pinaagi sa pag-inom. Sa ang pinakabago kag epektibo nga premium D3, kaya man ang premium D3, maaari ini siyang virgin coconut oil kag maraman siyang vitamin D3. Mayaraman siya makabalang nga moringa oil extract. Inibalanggin na puga nga kuan iya nga duga sang malunggay. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag mayara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sang skin aging kaya mag premium D3. The superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mabakal ini makabinan mga katropa sa mga butika malapit sa ating lugar, partikular makabinan sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag pwede man ni makabinan nga ma-order pagi sa online sa Shopee kag TikTok Shop. Ang oras din makabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 7:20. Sa Tarangga Celebrate sa ilang birthday, sumunga adlaw, happy happy birthday. Kag sa Tarangga Celebrate sa ilang anniversary, happy happy anniversary. Naka-online kita makabanan sa amon nga Facebook page. Ang XFM, Radio Patrol Iloilo, kag amon iyang nga Facebook account, ang XFM, 100.7 Iloilo. Kung may mga ipatamyaw, kung dira pagi sa amon iyang nga comsec, kung comment section, ipadala lang makabanan ni sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Kung may mga concern ka mo sa inyong lugar, ipadala lang ini kung hindi ka mo gusto iyang malabagan ang inyong silinga pangalan, sa amon iyang hotline number, 0950-975-6970. Nagpamati ka makabanan sa headshot ni Gyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo, makabanan mga tropa. Ang talakayan naton sa buong makabanan ng mga balita sa Pungsod, Pilipinas. May kangtanan si makabanan sa Gyapon, no? Sa ang natabo si ni makabanan ng ika-19 bing adlaw sang impeachment trial bato kay kay Vice President Sara Duterte. Daw wala gyapon sang may na kuno may na-establishar man kabinet nga mabakod gyud din siya nga makilabtanan si nga direkta gyud bala mga katropa nga maiguan sini sang distribution sang confidential fund si Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa kay daw ida saho makabanan sang iya sini nga mga sang iya sini nga mga personnel particular makabanan kay Gina Acosta nga mo ang nag-withdraw sang kwarta pagkatapos gin tugyan kay Colonel La Chica ang security officer makabanan ni security officer ni sang office of the Vice President o security officer ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos na panagtag sang kwarta, gintagtag ini makabanan kay Merig Despiatos kag maramo pa sa iban pa mga pangalan na nagrepresentar makabanan ang prosecution ng mga acknowledgement receipt makabanan mga katropa. Tingin natunlo makabanan ni Gina Acosta siya ti Sikmantuya si Colonel La Chica tuya makabanan ang nagpanagtag. Tingin tugyan ko siya ang kwarta. Tiyambal ni Colonel La Chica siya ti okay man ako sinin niya kung na iso mo ako legal sinin niya sa prosecution na panistigo sa mga ginpantagtagan sa kwarta makabanan mga katropa. Tiso kung ako iya makabanan ang pagpaintindihon daw ari iya sa kwano ang command responsibility abi ang kay Vice President Sara Duterte kung daw wala ma, daw hindi ma-establish sa pasubong. Although wala pa rin matapos ha, hindi pa sabong ma-establishan makabanan sa prosecution ang direkta sining kinabtanan sa Vice Presidente makabanan mga katropa. Biya bilang hostile witness ni kay maninindua nga si Ortonio makabanan kag si Acosta mga kinakabig ini makabanan na nga mga hostile witness pwede sila mapisa-pisa ya sa pamangkot sa prosecution kag ahay, kaluoy lang sila makabanan sa mga kwano pang corner sa mga pamangkot. Mga leading question sa prosecution. Pati makabanan ang mga bagay nga daw maka-ilinsulto ba? Sa bahay ni makabanan sa mga ginapresentar karon ng mga hostile witness. Amuna, gali iya kon ang pagpamangkot sang isa ka hostile witness makabianan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:24 makabanan sa balitang lokal atong karon makabanan pasiplatan. Ining padayon makabanan nga problema sa mga espirahan. Kanman may ara makabanan nga isa sini kay simulation exercise. Kay moon iha ang Department of Education sa mga espirahan. Actually ang una to nga ginpagwa nila nga information nga may ara gid makabanan nga live simulation exercise ining live shooting simulation exercise but inigin atag makabanan sa Department of Education pag iya sa ila sining spokesperson diri sa Western Visayas kun ano bala ini ang pagimuon nga simulation exercise maka kwan bala ini maka hatag bala ini makabanan maka paganhagan bala ini sa katabo makabanan nga problema sang mga kabataan maga magahatag bala ini solusyon makabanan sang sining natabo dito ya sa Sambanga kiti ang isa sa mga solusyon makabanan ginlantaw yakon ang aton ya nga mga resource person man nga pamangkoton particular ya kay Anay Vice Mayor Jeffrey Ganzon kiti dapat na lasling ya ang pagimuon iya sa eskwelahan amo ang pagtudlo iya sa maayo para sa mga kabataan kag ang pagtudlo man niya sa gidikanan ay kati hindi man pwede kay ihatag walang nitalantanan sa eskwelahan sa mga maestra kag maestro nga ginatawag magkabanan nga ikadwa nga gidikanan sa mga kabataan hindi lang ni siniya pwede iya nga mahatag na nitalantanan nga responsibilidad sa mga teachers ha. Dapat siya may ari man diya nga dako gid nga responsibilidad ang ginikanan sa pagtudlo sang maayo para sa kabataan. Tis lingkot eh, ano ang nakai print? Siya, tis siya paribot eh. Environment, siling nga. Pero mamatihan, takaw naman kami ng kami ara, man yung statement. Si former Vice Mayor Jeffrey Ganson, nakita na yung kami kinagina, kay mangin may blessing kay na sa bagong opisina, bala sa National Commission on Senior Citizen, nga ang iya sining bata, nga si Director Araganson, amo ang Director Makabanan sa National Commission on Senior Citizen sa TTW Building. Bira, bala sa una, sa building sa IBC TB12, bala. Nag-silo, dira makabanan ang National Commission on Senior Citizen. May blessing kayo na, kagatapuan makabanan nga dito si former Vice Mayor Jeffrey Ganson, kanakwaan naton siya sa iyang nga mensahe para sa makabataan nga kalabanan makabanan involved sa siring mga pangbullying, kagadapagin nga mga bagay nga amo makabanan ang garisulta, siring pag-ilnaway sa mga kabataan, mga kabiyanan, mga katropa. Di may mga proposal. Galit subong, basic uno, i-take down ang Facebook, Beres Pilipinas. Sakto na yan. Sakto ina ang mga solusyon. I think hindi iguro, no? Ang oras na rin makabalan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:27 na. Nagpamati ka makabalan din sa headshot. Kagadugang balita makabalan, parte sinibala sa ordinansa nga ginpasar makabalan ni City Councilor Rex Marcos Arabia nga ang mga barangay kapitan kag ang SK President nga hindi mag-turn over sa financial document kasi magtapos sila term. Dapat ang tarang nga mga dokumento, tarang nga property, ito no, ina makabanan sa DILG, no? Or sinamadabi ang mga ginisignar sini ng mga transition committee. Ito no, ina, agod nga ito no, man, sa masunod nga magapungko nga kapitan. Tinagpasar makabanan sa ordinansa si City Councilor Rex Marcos Arabia nga actually naprobahan na eh. Naprobahan na in suspended trading principle ang iya sining ordinansa nga kung sino ang hindi mag-turnover sa financial documents mahimo nga pwede pasakaan kaso kag mapriso sa 6 kabulan tub-tub isa katuig kag inisya makabanan pagamultahon pa sang 5,000 pesos. Na problem ni Kinaw, galing kati bangod sang may nabilin balang mga tinaga nga wala malakip to sa main title sa ordinance sa makabanan ni City Councilor Rex Arabia, ginbawi niya. Approve na pero bawi pa. Di ginbawi ini ang approval kag i-schedule sa masunod na sesyon sa sunod na semana ang approval for third reading. Pamatian natong karon makabanan kung ano ini ang sa mga barangay kapitana. Halong kamo kay Basikon, kamo masampunan siya eh. Kay may ara makabalan nga criminal liability ang mga kapitan nga hindi mag-turnover sang financial documents. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:30 na. At unay balon makabalan ang mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Pagi sa atong news center, kay tropang Bia Joyce Baldo. Ilabirigin makabanan sa padayon ng impeachment proceedings. Batok niya kay Vice President Sara Duterte. Si Vice President Duterte makabanan, pagwa siya sining statement, may kang tanan makabanan sa padayon sining impeachment trial. Batok sa iya makabanan mga tropa. Ano ba lang iya siningin pagwa ng official statement aton kanubasahon. Dirigyapon makabanan sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Ano makabanan si Katropang Bia Jules Ubaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards, gindepensahan ni Attorney Amanda Ligutan sa prosecution. Ang iya Facebook post nga nagahambal nga ang misleading questions ang wala ginapanugutan sa cross-examination. Kung matandaan, Katropang Boards, ini ang post ni Ligutan sa iya Facebook account sa tunga sa mainit nga pagbaslanay sang defense kag prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sang Agosto 12. Sunod kay Ligutan nga nabatian sang tanan nga naghambal si Attorney Christine Ferrer sang defense sa among nga hearing nga ginapanugutan ang pagpamangkot sang misleading questions sa cross-examination. Sunod kay Ligutan nga ini ang refutable kaangay sang pagbutlak sang adlaw east kag pagtunod sa west. Principal nga kinahanglan nga mahibaluan sang tanan nga mga abogado kag mga law students. Palamangkutan na niligutan kung nga hindi niya inipag-i-post sa Facebook bangod nga magluwas nga siya ang abogado sa 16 katuig. Siya ang manunudlo sa kapin 20 na katuig. Rason sini sa pag-post amo ang concern nga siya ang o kung nga concern siya nga ang statement nga ginhimo sa open court ang nagapahanugot sa misleading questions sa cross-examination will go unchecked. Kag ini ang iya teacher's instinct. Yung klaro maniligutan katrapang boards nga hindi para sa defense ang among post kag hindi ini personal kundi angot sa layi kag angot sa pagtudlo sa publiko nga nagatanaw sa trial. Ang pag-correct sa sala ang hindi malain kag wala ginadumilian bisan pa sa sulod sa court trial. Dugang niligutan nga sila sa prosecution ang mayara sang kinamatarong kag wala niya gina-surrender ang iya freedom sa pagtudlo kag pag-enlighten sang siya ang nagdesisyon nga magpartisipar sa trial. Ginapahayag man niligutan nga ang defense ang ini maka-lecture sa iya angot sa humility kun mayara man sang i-remind bangod sini katropang boards luyag ni presiding officer Chief Escudero nga istrikto nga i-enforce ang rule 18 sang rule of impeachment. Samtang yun pahayag naman ni Escudero katrapang boards nga iya na obserbaran nga ang public statement nga attributed sa mga individual nga covered sa rules of impeachment sa interviews man o kung sa social media nga nagaconcern sa ebidensya credibility sang witness. Ang natabo sang Agosto 12 sa trial nga nag-raise ang dako nga concern nga nag-apekto sa impartiality, decorum kag integridad sang impeachment court. Sa ruling, nag-remind si Escudero sa mga senator judges nga ipabilin ang decorum kag impartiality sa impeachment trial. Sa mga witness, lamang direkta nga ipamangkot ang ilang mga palamangkutanon kag likawan ang pagkomento sa social media. Sunod kay Escudero nga mahimo nga magresulta sa ethics complaint ang paglapas diri. Lakip sa ginadumilian sa paghambal sang merits ang impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte among mga abogado sang magtimbang nga kampo. Naghatag si Escudero sang warning sa mga panel sa diin ini ang naghambal sa prosecution nga ang ila duty ang ini mag-convict kundi pagsigurado nga ang hustisya ang nahimo. Sa defense, mensahe ni Escudero nga hindi pag-secure ang acquittal at all costs sa pagprotekta sang constitutional kag procedural rights sang ila kliyente. Magluwas na rin katropang boards naghatag man si Escudero sang reminder sa mga senator judges nga ang kada desisyon ang dapat nakabase lamang sa ebidensya sa konstitusyon kag sa layi. Samtang, gin-question man ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang testigo kun nga abulong ang gingastos ang Office of the Vice President ang minilyon nga confidential funds halin sang December 2022 tubtob September 2023. Sunod kay Ortonio nga base sa impormasyon nga ginhatag sa iya sang security officer ang among nga presentasyon bangod ginhambal sa mga informants o kan agents nga bulong ang ila kinahanglanon. Ginpamangkot man ni Pangilinan kun nga awala ini ginsita ni Ortonio bangod posible nga wala nag-agi sa bidding ang pagbakal sini. Pag-explikar sang testigo nga iya nay baluan ang angot sa food medicine supplies bilang rewards ang ilang na baton nga audit memorandum gikan sa Commission on Audit. Samtang, ginpakakasa record ni Prosecution Counsel Attorney May Divinagracia ang sabat ni Hostel Witness OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa pamangkot ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kung bala makumpirmar sini nga ang physical and financial plans sa fourth quarter sang 2022 kag first to third quarter sang 2023 ang wala nakapakita nga ang confidential funds ang gingamit para sa safe implementation sang OVP's good governance program sang 2022 kag sa social economic delivery para sa 2023. Sang ginpamangkot ni presiding officer Chief Escudero kun nga makabig nga misleading ang pamangkot nagsabat si attorney Divinagracia nga kadungan sang redirect examination wala na mention sang testigo ang tinaga nga safe implementation. Ginpa-reform ni Escudero ang pamangkot kay attorney Ferrer bangod wala na sinigin na tandaan ang nasambit nga tinaga kag nagpadayon ang pag-recross sang depensa. Samtang nag-object naman si Attorney De Venegracia sa pamangkot ni Attorney Ferrer kay hostile witness Ortonio Cunbalagi na confirm sini nga iyan ay baluan yung confidential funds ang ingasto sa regular activities ang OVP. Sunod kay Attorney De Venegracia nga misleading ang question bangod ang iya unang agin pamangkot sa testigo Cunbala mayara inisang personal knowledge. Ginliwat ni Attorney Ferrer ang iya pamangkot sa witness base sa kung anuman ang ginpamangkot sang prosecution counsel. Magluwas na rin, nag-object man si Attorney De Venegracia sa pag-confirm ni Attorney Ferrer kay Ortonio kung bala mayara sang kaangay nga findings sa AOMs nga may kaangtanan sa paggamit sang confidential funds sa regular activities sang OVP. Sunod sa prosecution nga misleading ini bangod ang testigo ang wala naghimo sang AOMs bangod nagikan ini sa commission and audit. Apangin pasugtan ni Presiding Officer Chief Escudero nga magsabat ang testigo kagin pabutang sa record ang continuing objection. Sunod kay Ortonio nga base sa dokumento nga ilan na baton halin sa COA, wala sang kuna naman nga indication o kung comment kung bala gingamit ang confidential funds sa mga regular programs. Samtang gin-question man ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya kung nga gin-question ni Senate President Sherwin Gatchalian si hostile witness OVP Ortonio kung bala ang anom ka pirma nga nakita sa subat sa COA ang ginpakita kay VP Sara. Payag sang testigo nga ang tanan nga mga replies nga gin-draft ang ginpadala kay VP Sara para sa iya reference kag review. Gin-compirma man ni Ortonio nga naistorya sini si Colonel Dante Lechica kag si SDO Gina Costa kag ini ang nakabutang sa letter sa sabat sa commission and audit. Ini hindi na madumduman katropong boards ang testigo kon makapila ka beses sila nga nagitaay nila Chika apang sigurado ini nga masobra sa duha ka beses agod masiguro nga makuha ang impormasyon kag makaubra sang insakto nga sabat sa AOMs. Dugang padiri nga iagin pamangkot sila Chika kon paano gin implement on ground ang paghatag sang medical kag food supply sa informants kag agents. Diri kag gin mention nila Chika nga ang funds ang gin release sa mga informants kag agents base sa representations ang pondo nga amo ang medical kag food supply. Sunod kay Ortonio nga wala naman gin estrikto nga gin check pa ang mga acknowledgement receipts bangod ginasaliga nila sila Chika bilang heads sang security. Samtang sa piyak naman nga bayan balikan ni Senator Judge Robin Padilla ang history bangod sa paggamit sang mga alias sa acknowledgement receipts and confidential funds ng Office of the Vice President. Angot diri nga pamangkot ni Padilla si Prosecution Counsel Attorney May De Venegracia kun bala natandaan pa sini ang natabo sang September 12, 1986. Sunod kay Attorney De Venegracia nga wala nang in-issue ang paggamit sang alias bangod wala man inigin raise ang depensa sa pre-trial brief. Apang nagsabat si Padilla nga issue ini bangod sa ginapagwa sang prosecution. Sang ulihi, ginpamangkot man sang Senator Judge kaya De Venegracia kung kilala sini si Maricel Bonifacio kag nagsabat ini nga wala. Ginklaro man ni Padilla nga siya amo si Benigno Aquino Jr. sa diin ginpoint out sini nga amo ang kung ginpoint out sini nga ini mismo nga may ang may alias nga ni Noy. Antas ang pagpamangkot ni Senator Judge Bam Aquino ginatag sini nga si Ninoy Aquino Gidman, si Maricel Bonifacio agon makapauli ini sa Pilipinas gikan sa Boston apang wala ini sa acknowledgement receipts sang confidential funds. Samtang na-offend naman si hostile witness Ortonio sa comment ni Senator Judge Rafi Tulfo may kaangtanan sa iya ineskwelahan kag sa iya pagsabat sa mga pamangkot sa mga senator judges sa ika-19 adlaw sang impeachment trial. Sunod kay Tulfo, playing dumb o kung kung nagtatanga-tangahan ang opisyal. Nagsugod ang issue katropang board sa ginpamangkot ni Tulfo si Ortonio kung nga agin paagi pa sa confidential funds ang pagbakal sang OVP sang mga bulong. Mahimo sunod kay Tulfo nga mag-coordinate sa Department of Health agud ma-avail inisang libre. Ginpabutsag ni Ortonio nga hindi siya makasabat sa pamangkot ilabi na kung paano gin-implementar ang confidential funds. Samtang sa dugang pagid nga balita national, nagpadulong sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si detained Senator Jinga Estrada para sa scheduled knee x-ray. Sa report katropang boards na kadanlog, si Estrada samtang nagapaligo sa New Quezon City Jail kung sa diin ini nakadetain bangod sa involvement sa flood control scandal. Ginpasugtan ini sa Sandigan Bayan 5th Division nga magpaidalom sa procedure sa 4 ka oras. Na-diagnose katropang boards si Estrada nga may osteoarthritis. So far katropang boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Sobaldo, makabalan mga katropa. At si Senator Jinggo Estrada, okay naman subong, no? Kati nakatanlog sa kanong makabanan sa comfort room sang detention facility. Tiyang findings makabanan nga mayroon siya nga osteoarthritis. So, papos yung makabanan magbulong ah. Ah? Iting mga osteoarthritis, kaya man na pariwala siya makabanan sang rheumatism o kung rayuma, i-recommend natin ka sa mga personnel ni nga dapat nga mag inom siya makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kati ba yun siya makabanan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kung may mga debat siya kabilang arthritis. Kaya pala pa rin siya makabanan sang osteoarthritis ni mo. Ining ginabat siya makabanan ni Senator Jinggo Estrada. Rayuma. Di ba dahil naman ganit kaya wala sa mahiblad. I-recommendan natin sa ESD mga staff nga magbintinara siya sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kati may pag hindi makabanan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga balatian ng diabetes. Mati kita na yung mga tropa sang mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7.42 na makabanan mga tropa.
3: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Kapag ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Wednesday!

0: 21 plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan na, Miggy.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: X-F-M.
4: X-F-M.
8: Yes, to help.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
11: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibig sa inyong mga suki-butika.
12: The Secret of Health.
10: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
13: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee
0: Coffee Mix.
6: Kape na?
0: Gamot pa?
6: Mabibili
0: sa mga butika.
8: The Secret of Health.
14: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luthin,

0: kaso kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7.52. Lagabi ka tropang John Rian, ay ang atong koneksyon sa Pagasay. Balon tabing pinakaulihing kemtangan sa atong panahon sa buong adlaw. Kung maka-enjoy kita buwan sinisang mayong panahon, no? Kay sige po, nag-gatupa ang manipis ng ulan kung kaysa. Kami ginabantayan makabalang nga isa ka weather disturbance sa gwasang Pilipinas samtang ining bagyo nga si Obet. Nakagwa na yung makabalang makatropa sa Philippine Area of Responsibility. Ang isa naman makabalang ka bagyo. Kaya ba magambal ganit kita makabalang nga bermans. Kalabadaan sa ining mga bagyo nga direktagi din yung makabalang gasura agi ya sa aton sa Visayas area. Kaya nagakwa no? Bailo abing hangin mo dira na makabanan sa kwana bala sa norte ng hangin di ang bagyo once ganit na magdevelop ini makabanan somewhere sa Surigao ng area di ba ni sa Mindanao nagasaka ini makabanan drig ni gagi iya sa aton sa Visayas sa subong abing makabanan ba doon ta ang aton sila nga panahon bagay sa pag-asa Iloilo makabalan mga katropa kay Rigidway kwaon aton ang report ni katropang Romel Paclibarra. May gabi kay Nick Espinosa, mayong gabi katropang Phoebe, shout out sa asawa ko Bingbing, pamati suwong programa sa salamat Gidbing ha. Bingong imo da bala rin na baligya bala nga kwan nga gold eagle beer da bala kung may mag-inom da tipo nabing ang tansan kag ibutang niya sobre pagkatapos sa butakan mo sang ano ni sang pangalan no kag ihulog diri sa ato niya sa Dropbox sa XFM. Ara makabinan sa aton nga number 1 si Jared Saril Depra sa Pag-asa Iloilo. Jared mayong gabi live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo upod mo diri si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Mayong gabi.
1: Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa talaga ka. Salamat sa isang isang. Yari, pinakawin nga kalis na naman pero nga daw ako sa 26, Mila 26. Sa Christmas Zone, at TikTok sa Luzon, sa Boston, sa Excel, sa Italia. Ako sila nga sistema, ang ating chair, ang Iglo, ang Limarans, makapangila po ang kulang mga kalagitan, ang mga scattered sa mga patilat, ang pilot na nag-o-tilat ng Southwest Monsoon. Bahay sa Aklan, kay Southeast, kumilya kong iba po ka na kasi sa Nagalumon, tutupagalumon ng kalagitan. May mga chances na mga isolated mga patulad pagpunyan ito ng buwag laman ng Southwest Monsoon. Makasarangan niya ang magaling na bagat ng kapunggan na nadalas ang makasarangan niya sa karagatan. Ang tansatong temperatura na sa 25 to 30 grado at daw nag-turo talas sa stress na sa hapon pagabot lang alas 5.40 po at ato. Sige mo na pinakonikat sa panahon ito dito sa Iloilo Pag-asa.
0: Engineer, ang bagyo nga si Obet nakagwa na sa PAR.
1: Ayun sir, ano, totoo lang na kita, dito mo ito na in the weather district na nakasunod
0: ako sa PAR. Okay, so bata doon, abalon sir, nga makapaglabanan ng ato ng mga ginikanan, nga pila ka adlaw nga wala agad makapanglaba, engineer.
1: Ayun sir, ano, pero sa gihapon, ano, sige ako, bisa mo lagi tayo sa mga patiyo, nga naman tayo sa tao. Pre-release sa Gapon yung Southwest Monsoon kaya mga scattered sa Gapon yung mga pagkakas.
0: Ining Southwest Monsoon sa diin ini subong ya engineer kalabanan ng apikto ni sa ato niya sa Abisaya sa diin nga area?
1: Yes, at bilog nga panay, sir, tingka doon sa mga Southwest Monsoon.
0: Pero ang aton ma-experiensyahan nga ulan di pareho to sa ligad no nga daw ka damol gid ini engineer pero pareho ayan sini nga mga senaryo nga aton ma-experiensyahan sa sini nga semana.
1: Yes, sir, as of now, ano, medyo maganhagan ang problem experience na ron kung hindi ko na ining Southwest Monsoon. At wala namin na ba impact so kung may ginagagawa po itong
0: Okay, madabang kasalamat, engineer.
1: Welcome, mayong gabi.
0: Mayong gabi na batihan, mga kabinan natong koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Engineer Charlie Depra.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Wala kita makabanan sa weather disturbance sa gwa kagsulod sa Pilipinas. Buto ba lang sila makabanan nga kung may ulan kita nga ma-experiensyahan inidala sa Southwest Monsoon. Pero hindi gimang kung ikabasko, gini nga sila nga basko, gini nga pareho at ligad si Mana, wala nga daw ginabubo ganyang ulan. Nga makamu 197 ang nagtupa nga ulan din makabanan sa aton. Dire sa Iloilo mo tukon nga ang nagagutok ang ato niya nga drainage system hindi kaya sa drainage no kasi ang aton nga dinage makabayan gamay tapos ang bulyom sang tubig dako kay ang aton nga dinage system diri makabayan sa syudad daw. Ano pa ni Goro? Basik 4 pa ni Goro kadakoon nga mga tamburong. Tindi kaya kaga 4 abi, no? 4 apat may katapak ang tamburong abi naton dili sa syudad. Ti may layon pa na, may mga basura pa. Tabi ko nga ang makabanan mga tropa nga ang isa sa mga problema, bangod makabanan sang gamay nga dinid system, na ko nga nga may 10 million nga ginbudget ang syudad, agod sa pag patigayon makabanan sang isa ka feasibility study. O galing kati, iniya makabanan feasibility study pag tuon pa lang ini. Wala pa ini makabanan sa actual nga construction. Kung saan o dayon ang construction, makabanan sa drainage system natin din eh. Plus pagid nga ang DPWH, may haraman sila nga gina-conduct sini nga mga drainage sa project. Mayroon guys, subong kaya ang bago nila yung director sang Iloilo City District Engineering Office, dinag-coordinate ganyan iya sa city government, sa tiyon na mag-construct sila sang drainage sila brigid makabanan sa National Highway. Kay kisag kibot kailangan na nun tabo sini nga magagawa ng tubig tuhalin sa barangay. Ganyan kay sirado, kay ga-construct makabanan sang drainage ang Iloilo City Government. O kung ang Iloilo City District Engineering Office, mga kabinan, mga katropa. Tiba ko nga ang gapugok ang tubig, kaya imbis nga magdulhog, ginatabunan, mga kabinan, sang mga pormas nga ginapatindog ya sa nga drainage sang DPWH. Timay lang ganit niya kay Subong, nag-coordinate na ang bagong nga director sang DPWH Iloilo City District Engineering Office sa syudad. Agod nga ma-inform eh. Kati, hindi man niya nga ang DPWH siya, hindi man niya ang director ang ginabuyayaw katabo kung magbaha. Hindi man niya ang syudad, ginamalaw yung balabala, gini syudad ah. Oh. Ti sinong ginabasol, sinong kabinang kundi, ang gapamuno sa syudad yung wala-wala kaya mayor tayo kita muna. Pero actually, bangod sang construction sang mga drainage, nga TCP, ginabutangan na sang kwan mo, ginabutangan na sang pormas. Tiba na kung nga makabanan nga dapat padaliyon ini matapos ang feasibility study, agod nga ma-establisar na ang pag-construction na sang drainage. Agod nga hindi natamatamaan makabanan sang baha diri iya sa syudad sang Iloilo. Ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo impunto alas 8. Sa mga car rider sa Iloilo, ready na ba kayo sa pinakamalaking Suzuki event ngayong taon? Sugod na sa SM City Iloilo ngayong August 29 hanggang 30, experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Mula underbone, backbone, hanggang scooters, plus subukan na ang all-new Boardsman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence in partnership with SMDI. Bumili ng anumang Suzuki motorcycle at iuwi ang panalong promos. Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merchandise, helmet and Suzuki jacket, free 5 kilos rice, grocery bundle of joy at torch lamp, plus lifetime free service, lifetime spare parts, discount and free 3-year LTO registration with TPL Insurance. At huwag palampasin on August 30, Sunday, makasama din ang kabarkadang nating motor. Sa pagmotor, no? Kasama po natin ang kabarkada nating sa pagmotor na moto vloggers. Kaya huwag nang magpauli, kita-takit sa SM City ngayong August 29 to 30, ride ahead with Suzuki. Ang oras din magkabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, headshot. Alas 8:02 magkabinan magkatroba. Dundin kita sa paggata, ganang magkabinan sa follow-up. May kang tanan sinay actually, na big buhay, may ganit sila gano'n nimo. Kinatabo nga stabbing incident dito ya sa Barangay Salngan sa Pasig. Nga nagresulta makabanan siyang kamatayon sang isa ka tao at nakilahay man sila gani. Kaya agilan ta makabanan siyang pulis diri nga motibo ang hinubog tima kumunay ano. Pumira mayo pang inyo yang pagtamnay, mayo pa yang inyo singkad labanay. Anak kada katumar ka maya siyang agbari putalantaya nag ilnabay tinyo. Nga ang biktima diri makabanan amo ini si Rick 47 anos, kagisirinti ni isang barangay Agtabo, Pasig City. Ang suspect, wala man siyang iwan, kladya niya man eh, nga si Iko, nga tumandok o kondisirinti sa barangay Salngan, Pasig City. Tinatabo ni Kagabio sa may barangay Salngan. Tanong ginalinan sa pagbuno, makabanan sa suspect sa biktima. Kay subungin lang mga gabi, mga katraban, makabanan, nagdakpan ko ng suspect nga si alias Rick. Ano ang version makabanan sang suspect nga ang naging buno ito yung iyang kilalaw? Kating mayo pa man ila ko ng istorya na isang timprano pa samtang inom sila. Ano ang naging kaaki makabanan sang suspect nga naging buno agad ba wala gini iya ka paiwaya wala gini iya ka panumdom gini iya sang tani nagdosaryo ka na ay kang magtulok sa langit isa ka 30 minutos antes mo na imo nakati damo ang mahulaan mo hulaan ang imo sining pamilya hulaan ka kay kabataan ba't ka luoy lang kati ikaw yung pangita ka daan iyasan pagkaon para sa ilab dinwiner ka pa ari magkabadan ang report ni Katrabang Rubel Pakmibar kay subong gilaman ko noong agabi na nakparang suspechado kagibaloon ta kung ano ang version sang suspect Katrabang Rubel may gabi.
3: May gabi, Katropang Boards, nadakpan ang suspect sa pagbuno patay sa iyang abyan dito sa Barangay Salngan, Pasig City. Kagabi, Katropang Boards, nadakpan kay ina mga alas 5 pasado sa hapon dito sa Barangay Salngan, Pasig City. Ang suspect nga si alias Iko, samtang ginakandak ang hot pursuit operation sa makatapos ang pulis ang Pasig City PNP Katropang Boards led by Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa. Away naman sang recess nga nagluntad matapos nga gintudlo sang witness ang ginpanaguan sang suspect sa nabukid nga portion sang Barangay Salngan Katropang Boards. Sa background sang insidente, natabo ni mga alas 9 sado kagabi Katropang Boards dira sa Barangay Salngan sang nagainom ang suspect kag ang biktima. May ara nga wala pagintindihan ay sa istorya sang duwa, ginlampusan sang biktima ang suspect sang pitsel na ginasudlan sang tubig sang nagatagay sila Katropang Boards. That's why nga napikon ang suspect, nagkuha siya sang kutsilyo kagin buno ang biktima. Nakaangkon o nakaagom sang multiple stab wound ang biktima sa iya siningalawas, partikular sa iyang dughan kag dyan, kag gindala sa Don Palmares District Hospital sa Pasig City apang gindeklarar ining dead on arrival. Ginatalana ang pasakaan sang kaso nga homicide ang suspect nga si alias Iko matapos nga nahimo ang krimen Katropang Boards. Portion sang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hipi sang Pasig City Police Station.
4: Well, sir, no, base kayo na sa pag-interview naman kayo na naambang natin na continuous ang hot pursuit operation sa aton na PNP personnel sa Pasig. Ay tanaw naton ang mga possible na kantuan ng aton na identified na suspect. So, base man sa operasyon ng community, kaya mga namin nga pag-tawag sa operasyon ng community sa aton na kapulisan, so may nag while nag pursuit ang ating personnel is may nag info sa aton diri nga ang suspect is ara diri siya isa ka lugar tira sa apartment sa Barangay Salngan sa medyo mabukid na area. Ginupod na natin ang witness kag gin-identify siya sa witness man pagkakita siya yung tulo siya ka witness din ang mabuhang din apos siya gina-apprehend na mag ating personnel.
5: Why man abisad nag-resister ang suspect, sir?
4: pagkakita naman sa PNP personal service. So, wala naman din nagdakoon na mag-attend pa na magdagoon. So, nag-ano man siya, nag-matawai man na nag-ano man na pagkakita niya kayo nakapastar naman ako ng PNP personal
5: service. Mga ano oras kayo na sa lalakpan, sir?
4: Around mga 5.44 sir, 5.44
5: sa hapon. Subong nga hapon?
4: Yes, sir, yes, sir.
5: Anong sir ang posible sir nga kaso sa refile natin sa suspect sir?
4: Ito mag-aatubang sir sa kaso ng homicide sir.
3: Okay. Isang interview natin ng tropang boards kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III ang hipe sa Pasig City Police Station. Susubong, priso ang suspect sa lock-up cell sa Pasig City Police Station kag ginaprikuran na subong ang papeles para nga pasakaan sa kaso ng homicide ang suspect at tropang boards. So te ang ginbaisan.
0: Pichel?
3: Why man matulid, abis ang kwan sang suspect, wala na gining baisan nila sang...
0: Pagkatapos, ginlampusan niya, Pichel?
3: Oo, ginlampusan sa sang Pichel. So, ginbuno siya sang suspect at rupang boards. So, ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Cold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
2: XFM Report.
0: Manamang salamat kay Katropang Romel Paklibar. Gabay mo nga bagay, sustang wala pa sila ko nung, hindi, wala pa sila ko nung inom, hindi pa sila huwag, okay, man ko nung no, sobra pa sa, sobra pa ko nung no, sa subay kakalamay, ilan sila nga pag, opdanay. Hindi, walos mo nga daw, hindi, masudlan ba na sa hangin, ang ilan sila nga pag, mapag-ingoray o kung ba na, no, ang pag-isturahan ay. Alay ka na kahubog na makabanan, anong may isan lang, ha? Ang muna mga bagay, makabanan, kung, daw gainit na balang isturahan ay, dapat iya sa mga pangabuhi, magkabanan, kwan ka mo, wais ka mo. Wala ka kahulugan na itong mag-atras ka iya sa pareho sinigang mga sitwasyon, taubon ka na nga talaw ka. Di ka ron ko mag-atras ka iya, tiyan o ka ron? Kaya ikaw ka iya sa gamo. Di ba na? Tilang tawa na. Nahulaan niya ang piyak to nga partido. Nahulaan naman ang suspect. Tiyo, anong lang kabataan niyo ba'y? Ha? Pareho na isang istorya bala sa antike ito. Sa ngunat, uso pa bala ang kuhan, uso pa bala ang Basca 76. Istorya na ay parte sa isna bala. Sa ilimnan, bala mo, sa umasang una, hasta mag-iya ang pana, ang garabay. Tilinas ba na sa una, wala pa natin sir mo. Tidra, taas taas ugid. Tapos, ano pa na, tuba pa na ang ginainom. Di, bangod kayo, ti simple po buhay na, dapat magkalo kadlaw man. Yapre, ang akon siya nga lulo, sila niya, pasigahon na siya ang iyang pitrimax niya. Tiyotan na sila ang istorya sa kwan mo, sa may piyakabanwa. Labot niya sa nusay mo. About lang, triple mo na siyang kwan ba? Ang imong Petromax ba? Pero siya, prepare din na siya sa lulo ko. Kaya kabuol ta na ka isda nga liwits niya, pre. Ikarga mo ta na siya sa babaw ka 76 nga bus. O, lapaw pa na rin. Lapaw pa na siya. Araw-araw mo na siya nga araw-araw mo na siya nga isda. Lapaw gin sa 76. Araw-araw siya nga isda. Duwari mo rakin na iyan, ulaw-rakin ang mga priya. Siya ti, pabuhin-buhin nilang siliyang sigas ang imong nga Petromax. Siya kahit paggamay-gamayan, kuman siya panumulubuan, kuman siya ang liwet ng isda. Oh. Ganun kayo na.

bit cell sa ulo mo ang biktima ko di. Magagas to rehenyo dabe. Ano mo din ang tipriman? Bukol gidiyang ako ng ulo? Ano man to man? Yamaan na? Oh, ah. May ano natawag ako ay kabaloy ako ng ginimo ay ako mga bug mo. Yamaan na nanukuhaw? Oh. Di ba na? Sang sa mag resulta makabanan siling pag buno mo sa'yo mo man kumpare, sa'yo mo man may amigo nga naulaan ang imo yang pamilya, pamilya niya tipan lang kabataan niyo bay ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:12 na nagapamati ka makabanan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Now din kita makabanan pwede na ito naman ngunti makakatropa sa katabo subong sa mga espilahan mo. Ini ang katabo bala nga atong parito sa Sambanga nagpaniro siya ato kay bangod makabanan sang mga pangbuli bangod makabanan sang mga surusunlog kay man ang kwansibong niya ang mga kabataan tama kainit makabanan sang ila sini nga dugo. Ngano wala blaga wala bala diga nagalantaw ko anong konsekwensya nga matabo. Basta sugod lang sugod. Di ini nakakuha magkaben sa mong sining mga pamatasan. Di sa maglantaw naton sa pelikula. Oh. Gambal makabalan si Senador Ruby Padilla siya ti parte sa mga makita sining niya sa social media. No. Ikaw mismo, Senador, nag-imo sa pelikula nga bad boy, di ba na? Nga ginilog-ilog mga ito sa akon nga hinablos. Eh, yan daw na pakakagkaag siya kang magpulupan ng liyo man nga. Oo. Di rin lang nagkakuha makabanan sa mga pelikula. Nga ginapost sa social media. Di ba na? Tigambal si Claire Castro, siya mga akisasya, ginatudluan man siya sa iba na abing ang mga maestro ka maestra nag-react man ang pila ka mga maestro ka maestra nga siya kami isiyang silaan mo hao siguro ba si sala kita makabalan nga ang number one gatudlo sa kabataan nato na nga ito mga ginikanan di ba lakis ang nga katabo na kung may mga lulas boy ina ba lang ilaw yun na ba siya kung siya ng bata karon. Kay niya sa jahanay kita karon. Karon ining bata ang apo niya kibutsay may ginataklos na nga pusel-pusel kag tinutinuhon niya to ang iyang pakaisa palapitan sa lula kasi nag ang bata ang iyang I mean ang iyang nanay kasi nung tudlo sina kasi yun tatay niya? O, di ba? Ara, makabanan sa ginikanan ang number one nga nagatudlo sa atong kabataan nga ang nagkakaakig kita kung ang kabataan naton ang mga pangsang munika mo siya agi kita kung bata. Pero testing nga makabanan nga pampangablasang pusel-pusel, maulipay ang tatay. Kaya siya bata, kasi siya tuntuon yung lalaki. Amo na mo, bisakto man ang iban sila niya, kita nga mag-irikanan, amo nga tudlo sa katuntuan sa kabataan na ton. Now, bangod siling katabo magkatropa sa mga eskwilahan, nga may ara nga nagapangtiro, nagapanumbag, diin ini makabanang gaumpisa. Di ba ngod kay ining pag pagbuli, balakis bang sa una hindi pwede uso ang social media. Hindi pwede uso makabanan ang pelikula. Ay makalantaw kami sa una sang lantawan naman sa una ng tatay na tatay ko yan, dito lapid kang Fernando Po Junior. Eh, ano ka na? Anto ba nagsa ka pa yung makalantaw ba na spekulato sa una sa kwanto sa jet no? Sa kay sa jet cinema no? Dala sa Banasan. Lito lapid na yan. Basta lito lapid na yan. Ga-udyak na sa tatay ya. Upod kami na yan nga maglantaw to ba sini? Kang Fernando Po Junior kita kayo sa pagid nga pag

Pilipinas, pero hindi po junior nga nagapatong sa lamisa, nagapaurok sang sumbag sa kontra niya. Di ko na niya ang sumbaganay. Oo. Oh. Pagkatapos, sinati mo na, makita mo. Unlike subo mga kabanang kadamo sa mga, ate, mga bad boy na, mga tiratiro, mga muna. Hindi ingahalin ina makabanan ng mga pamatasan sa kabataan, kundi sa gatudlo man sa mga gilikanan. Atong natabo makabanan sa graduate student sa Ateneo Sambuanga, di nagalintong idea sa social media, sa pelikula, ng manantaw niya makabanan, kag sa mga kwari sa mga online games, ang Roblox na ito, ang Roblox ng yamat na. Kaya kung hindi niya sila kasi why ito nakabot sa hunamon yan nabdan sa hunay yung hampang yung electronics yung brick games ilang Super Mario namamol na yan tiso mo mga Roblox may mga Call of Duty pa nga makita mo na makabinan sa mga malls nga may TV screen da may monitor nga tapos maginawyatan kag gidiya nga actual gidiya nga daw semblance sang pusel nga ginatiro mo to ang ato sa sunod sang monitor kag gakone nga connect to galupok pancha tining ga install sa utok pagkabilan sang kabataan dira pagkatapos tay may mag susunlog siya dari yari mo ay ilabirik pa katropa kung ang bata gintudluan kung paano magkapot sa pusil. Di ba na? Atong natabo to sa Sambuanga. Tatay niya ganito, isa ka law enforcers. May pusil. Di sa natudlo siya ito nga magamit sa pusil. Di niya ito ginkuha ng idea. Di ba siya gintudluan man siya sa iamay? Manang gina... Walang ginareklamo sa mga rular nga, sino ang tudlo siya naman? Masabat ka sabat siya, tiyo, para maestro, tatay niya. You see? Di karon, bangod sa siring natabo sa Tacloban, kagkatapusan dito sa Ateneo Sambuanga, ang Department of Education, nagpagwa makabinan sa isa ka order. Nga naga mando sa tanan ng mga regional offices, regional directors, tanan nga school, division, superintendent, and all public and private elementary and secondary school heads. Nga mag-conduct makabanan sa isa ka nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Actually, ang sa ligag at simana niya, actually, ang ilasing pagbasa ni nga order, hindi amon eh. Kaya ang unan lang order makabanan, sang DepEd Manila nga mag-conduct sang nationwide live shooter drills. Di wala, hindi pa matag kung anong bota ba doon sang nationwide shooter drills. Di shooter eh. May shooter, kaya katiyotiro. Nag-react sa to ang Philippine Psychiatric Association of the Philippines, CAG Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Kag nagpakabay makabanan sa Department of Education nga siya hindi lalabi na pagdayo na ining ginatumod yung hambal nyo nga nationwide live shooter drills kay suno makabanan sa asosasyon nga ma-expose ang kabataan sa hyper-realistic scenarios violence di kumiyara na karoon makabanan nga butang dabi karoon may mag kwanabi no? May mag dunudlagan dabi kag tiro-tiro. Di ano ang mangin epekto sa kabataan? So, siyempre, maratol sila eh. Muna ang balakabanan sa Philippine Psychiatric Association of the Philippines, kag Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry, nga panihog, hindi na sila pagdayunan na kay ma-expose silang kabataan sa hyper-realistic scenarios, violence. Kaya rekontani ang plano sa I think sa ibang nga nakpanano na gaumpisa na ugaling kayo naging atras nila
ka nagpagwa sila makabayan sang isa ka title sang ilang nga memorandum. Nga hindi na live shooting o kon live shooter drills. Kundi ang title makabayan abo ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Tiyano, anong boto ba lang siya? Nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. On August 25, exactly 9 a.m. The active attack incidents. Buto walang natin diplomatiya man ng Japon. Nga na may ara, abin na nga may pang-atake, abin na, no? Pero, mamati, kita makabanan sa spokesperson sa Department of Education, kung nung buto walon sinisang gatawag na active attack incidents. Kasi, diplomatiya man ng Japon, active attack incidents, maging atake na. Anong imuon? Di ba na? Di ko naman magpang-atake, hindi mo na siya mabalaan kasi ginatago niya man ang iyasiring nga mga patalom o kon mga hinganibad o kon pusil na. Paano yun nakaroon? Pakita yun nakaroon nga siya matake ko di. May pusil ko. Di ko di mabot. Pamatian natin karon gidugay makabalan ang spokesperson sa Department of Education Region 6 kay Mr. Escolar. Kung anong buta ba lang, sariya nung mga senaryo nga matabo, katibas pa yun nga daan makabalan may baluan sa ato ng mga estudyante, ato ng ginikanan, kay basi pala karon kung yung mga kalilipong na makabalan, ilabinigid nga na ang ultok na subong priska pa na tabo makabalan sa Sambanga. Priska pa rin ilautok na tabo sa may Tacloban. Gagulpi lang yan, nagpaburo, taya sa puseli, ang makatbayanan ng mga ang estudyante ito. Di ba na? Ano ang buot sa balon sining active attack incidents? Istoryan tayo makabalan sa ato ng papurmali kay mapagwa tayo commercial para mas talunsay kita sa pagpatag sini. Kay basi, bala kon makibot ang mga ang mga estudyante, bala? Kung ano ginag senaryo ng matabo, sa eskwilahan kung mag-implement siya ng makabalan sa active attack incidents. Kay pareho siya ng makabalan, hindi lang kita magambal nga ay mga tigulang na yung high blood ya. Hindi ya, damo sa kabataan makabalan nga may mga high blood subong. Sabi nga mga katropa nga dapat antes in-implement, dapat may orientation ang kabataan ay mamuling matabo, may arat na karon nga may mga madlaganda ha. Tapos may arat nga may dalada nga pusil-pusil ha. Hindi kita magpalagyo, hindi kita magkulbaan ha. Oh. Kay ina makabayanan, isa ka drill dapat ipatag ini anay para nga hindi opening XFM ha. Sa pag-accommodate sa inyo, sa pag-explain ni Belon na to, nga hindi man ninyo na maisa-isagin ang kada eskwilahan ang mga estudyante. Dapat may ara collaboration ni sa pareho sa amon din sa XFM. Ngay play nyo din ang inyong mga programa. Parte sila makabanan sa katabo sa eskwilahan. Subong. Kay man, isa sa mga naga katabo pareho sa mga sinaryo di ang ginikanan may blood labdagin nga ti mara kalabot siya to karon nga dito sa balay na galuto pagkaon gulupin ang badan ay sikwanto ng lipong kayo muna inatabo ikaw na ito ng kabanan ng high blood mag-inom kita sa Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C damon na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold herbal capsule tungkol kayo puno sa antioxidant properties na maka dikaw sa aton sa nagkanilain sininga malatian pareho sa ngabagubag bukol arthritis rheumatism kag blood pressure limpiyuan sa Santon Plus Gold herbal capsule ang atong nga dugo na posible ito naan sa naglalain sining nga mga sakit. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kanopdan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, mga kabilan, mga katropa, mahigil ning Santon Plus Gold Herbal Capsule, kay ginalimpiyuhan niyang aton sining nga mahigko nga dugo, kay ang higko ka din atong nga dugo, ang muna ginatunaan sa nang kanilain sining nga mga
Banatian. Kung nga pangita ka siyang kaping na amit na kagilty pa, mag-inom kita magkabanan. Sang Santon Plus Coffee Mix, ang kaping na amit na kagilty pa. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, isa ka natural makabulig sa aton sa paglikaw sa mga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances. Kay partner ninyo na may problema sa hormones. Kaga sa ato niya mga lalaki, no? Mayo mani ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Agad makalikaw kita makabalan sa balatian nga prostatitis. Kahit kung magdugay makabalan nga pagumpugog naton sa ato niya ay he, nagabanog ang aton sini nga prostate. Kung magpakakonsulta kita, ang hambal ka doktor, may prostatitis ka, sir. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kay ni may supplements nga managkontrol sa hormones. All natural na kakapi ka na, may bulong kapa. Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 8:28 na mga katropa.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ingo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired

0: pain, fast and safe. Systopain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
1: Makalage na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa, exciting.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:32 na makabanan padayon kamugap mati sa headshot. Lagi kami katropang John Ray ang Dambuna Police Station. Kami report kita mga Justin kita ang information nga na-discuss siya kuno ang fire truck sa Dambuna no? Lagabi ito basi kung makonta ma ngayon tas ang kuna sa confirmation. May gabi, happy listening kay Nick Espinosa may gabi. Katropang Phoebe Boards, shout out sa asawa ko, Bing Bing. Pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Boards. Kay Mang Hermiti, good evening katropa Phoebe Boards. Dira sa Hong Kong, kamusta Mang Hermi? Ang Hong Kong, no? Kagkay Idna Puray, good evening. Kamusta dira subong sa Ribalo, Ma'am Idna Puray? Kita mo, sa Cebu mang kabinan, isa ka 14 anyos ka estudyante ang nagpost ko sa social media gamit ang isa ka dami account nga may litrato ko sa pusil nga may mga bala kag maniro sa kuno sa dito sa San Miguel National High School sa San Remio Cebu tiba ko muna nakontak ato magkabalan ang ato sinayang koneksyon sa Dambuna Police Station, no? Kay bago lang nakaginpasa ni katropang John Redding na-discuss siya kung ang fire truck sang Dambuna. Balot lang, confirmation natin, sir. Balot lang kung kamusta ito ang driver kag atun, sir, gabay lang timpo kay dawang kita sa mga talakayon ng mga balita diri sa XFM. Diba ko muna, oh? Bago lang gin post sa GBCBN nga may isa kuno 14 anyos nga estudyante to sa San Miguel National High School sa San Remio Cebu nga nagpost kuno makabanan sang sa iya isa kadami account ang litrato ah sang posel kag bala. Kagibutangan niya sa maniro, ang kusin niya sa San Miguel National High School sa San Remio, Cebu, Timaco muna. Ano ini trending ini makabana? No, kung base kon hindi ba lang, ang balo lang ati, dauso, insindiyo niya makabana, nga kung magpariyo sila, may mga salabton kamo sila makabana, nga salaye, ah. Kaya ni sahi, isang pag, pamahog. Paritong natabo ba nato sa kwanto sa San Miguel sa Driman Saton San Miguel ah. Nga pamahog siya nga may bomba kuno tong Yunura sa La Panta National High School San Miguel Iloilo bla. Igo sa pon wala. Ato yang sa Dumangas. Ti ato ya ibubuno to ya sang saka maestro. Para makabana aton sa koneksyon sa Dambuna Police Station. Sir, mayang gabi, live ka subong sir sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Upon mo din sir, si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Sino nga ni pwede yung sir, ha?
1: Yes, sir. No? Good evening, si Lieutenant Garcia.
0: Sir, salamat gin sa si Lieutenant Garcia. No? Sir, i-confirm na naman, sir, na kwan ko, no? Sir, na-discuss siya ko no, ang patrol, I mean, ang fire truck sa Dambuna, Lieutenant Garcia, sir?
1: Yes, sir, no? Gamay lang mong gamay lang man damage sa ilang ang patrol nabilaan sila sa preno so na bongguan nga ang concrete stairs kag ang solar light sa dalan na ito
0: sa diin Lieutenant Garcia na tabo?
1: Diri lang sa poblasyon nila so na natabo ini tungod nyo nagbasolina sila na may patron after that nabilaan sila sa preno sa nga pabalik na sila sa ilang station.
0: Kamusta sir na nagasakay?
1: Ang mga ay man wala may ang driver may minor injuries lang siya and gindala dahil sa hospital para ma-check up may proper medical treatment kahit okay naman na siya si Bonson Stable. Kasi ang bilang sa lakyan ng damage na ang front step sa lakyan.
0: Ano nang ilang sa lakyan? Ano nang literal kasi ano sir nang ilang sa lakyan sir? Anong model na sir? Dako na sir ako ng gamay.
1: Gamay siya, old na siya nga truck.
0: Old. Oh, naman. Eman, up ka man tayo. Sir, naman ka. Ikaw din, ano ka tigulang ng fire truck? Ito yung nasa buwang isyo sa fire truck, sa mga Bureau of Fire lang, daan ang fire truck. Well, anyway, sir, salamat yun sa paghatag confirmation, sir.
1: Yes, sir. Damo, good man. Salamat, sir.
0: Oo, sir, salamat kin. Sa nabatihan mo kami ng sinitinag kasi ang hipe sa Lambuna Police Station. The old na yung mga kabilan ng fire truck sa Lambunaw. Nagpatugong sila ko, no? Pagkatapos, pagbalik nila sa ilang fire station, just na naman, entry, no? Ipanapanakuntani ang pamangkot kung mag-o, kung daan, tingin na ako ni Lieutenant Kalsiya siya, the old na yung fire truck. Ang gamay ko ng fire truck, ha? Damo man ay mga kabilan nagpanawagan ko tani, no? Although hindi man ni sa linya daya sa ginapungkuan ng division ni Undersecretary Jid Babilog ti basi balakon piyara ka naman sa DALG kaya man ang mga Bureau of Fire makabanan ni under sa DALG basi kung pwede man yung matulayan wala Yosek Babilog kag matagaan ito bago ng mga fire truck ng mga banman naton. Hindi matagaan kasi kung mga magkatagalang tagaan na alinsin mo na ma-facilitate bala nga mabakla, no? Pagi sa DALG sang maayad-ayad mga fire truck ang aton din mga banman, no? Timako muna, pabalik sila iya sa ila siling stasyon gulpi lang yan, wadan control tila ba na wadan trino binunggo ilan to sa street light. Sa solar light, dira makabalan sa populasyon sa Lambunaw. Tira ka angkon mga katropa sa minor injury ang nagasakay. Timinang ganay kay minor injury lang. Kagwala sa may nabungguan ng salakyan, kay binunggo yato sa street light, dira sa populasyon sa Lambunaw, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Nagaulan ko na subong sa Arivaloho. Ay, sus! Te! Gaulan na subong idna, diba yung mga ginatimpo kag? At yung mga ganoong hambar, ginaan ni Charlie Dipra nga pa may mga timpo nga magaulan bangod kay dala ini makabalan sa southwest monsoon. Kaya anong kada idna, basikon sakitan ka ulo, anong kada yung pambalasang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Now, din kita makabalan sa papatag, haling kaya kay Mr. Hernan Escolar, ang spokesperson sa Department of Education. Anong po tabalong sining drill ang imuho nila man? Anong drill ini? Anong paano imuho ni? Hindi mo na pwedeng wala sang kadi kani mo? Simulation exercise. Di paano ini imuho ang makabinan? Ari si Mr. Hernan Escolar ang spokesperson sa Department of Education Region 6 sa interview ni Katropang Josel Banyas Kaina sa Bulsay.
3: Aga Sir Josel, kag sa ngalan sa inyong Department Region 6 Regional Director Cristito Yeko, gatamiya kita singsas ni kamay yung aga sa tanan. Sir Josel, basi makapangit kita bulig na, nagabalikan natin tingo gabi diri sa ating linya, so basi makapangit kita bulig sa technical natin.
4: Okay, well, do some adjustment Mr. Escolar, ha? We have Mr. Hernan Escolar Jr., the spokesperson of DepEd Region 6. Ito niya kuwaan sa information ng DepEd. Kung anong plano nila sinik is supposed to be, inihiwaton yesterday, August 25, supposed to be yesterday, ining live shooting exercises, simulation exercises, para sa mga kabataan, maghamag kita shooting per se, na may sina, balang may lupok di, kung may tiniro dere, anong himoon sa mga kabataan. We would like to check again, Mr. Escolar. Sir, kamusta ng signal na ton? Okay na?
3: Medyo okay na, Sir Josel. Medyo klaro na, diba na?
4: Okay. Sir, pertaining to this, we would like to thank you una sa tanan sa tiyempo ngayon, ha? Ining plan no sa DepEd, Department of Education, through the Secretary Angara, saying that magahimo kita sa mga live shooting exercises sa mga eskwelahan. Anong latest updates ini so far, sir, as of now?
3: Actually, hindi siya sir live shooting, no? Hindi siya may wala sa aktwal na lupok. And at the same time, based sa information from our DRRM, wala man sang armas na paggamiton sa atong siling mga drill sa eskulahan naton. Kaya ang ining event naton is school safety drill for active attack incidents. So, busilingon, wala diriya sang lupok, wala man diriya sang aktwal nga armas or any pano or anything nga makahatag kakulba sa aton sining mga kabataan. Based sa aton sining latest information, active attack ang ginagamit naton right now, no? Kasi it will depend upon the context, no, sa aton sining school. So, magsingkit ang active attack, it does not mean, no, ngati mayara sang ginapursi kita or yun na pa, no, kung naton, no, ginapreparahan naton nga kung if ever nga may mayara sang shooting incident sa schools naton or mayara sang someone nga may bitbit sining armas luthang sa aton sining mga eskulahan. So, hindi lang yun na siya limited, ra. Pwede man ini siya nga mangin mayara sing sa kalalaki nga or sa katawo ang hubog may bitbit nga binangon na nakasulod sa eskula naton, active threat man nila siya gihapon, no, sa safety sa ato nga mga kabataan. So it will depend upon sa mga schools naton, no, kung ano nga scenario nila nga paggamiton paghimuon, no, during the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents.
4: Okay. So magambal kitang school safety drill ining on active attacks, either deadly weapon, any deadly weapon for that matter, different scenario ini Mr. Escolier, sir.
3: Oo, tama ka dala. Kasi depende na siya sa context ng eskwilaan na ito. Kasi kung matandaan na ito si Sir Josel, no, sang tinalikdan sining mga binulan right after the Tacloban incident, may mga schools kita nung nakapublish mga sila, sining mga SOCMED man, ang ilang ingamit siya nga scenario is not active shooter or drill or mayara sa someone yung nakasulod nung mayara sang armas. But ang ingamit nila is ang isa kalalaki nga hubog nga may bitbit sining patalom among nakasulod sa school. So amo nang scenario nga ginsunod nila. So it's still an active attack. Mayara ini siya sang weapon nga maka-inflict injury kung once nga maigo ang aton sining mga kabataan.
4: Okay, ang guwaya sa ni Mr. Escolier, sir, no, sa komon yung pag-intende naton sa ni panaro naton ang mga bata, no, how to react on different situations.
3: Yes, amo gina na Sir Josel kiti amo ning scenario sa dire isang una kita ang kagkalaban na kag every year gini nga ginobra naton, even every quarter gani, no, ang earthquake drill ginobra naton ni siya every quarter. But ining yang active attack sa aton sining mga school, wala naton, wala ini siya na part, no, sa aton sining mga previous sining mga emergency planning contingency plans kiti sa do hindi ini siya prevalent sa aton sining mga eskwelahan. But right now this is the call of the time nga kung sa dino dapat ang aton mga kabataan kabalo mag ubra sa ila sining nagakaigo nga mga actions or tikang once nga mayara sang active threat sa aton sining eskwelahan, whatever kind of threat it may be. There must be an appropriate action nung pag-obrahon. Agos din nga ma-preserve, no, ang kabuhi. Ang mga pinaka-importante, ma-preserve ang kabuhi kagang safety sa natong sining mga kabataan kag personnel man.
4: Okay. So, iniya bali contribution sa DepEd para ya maanad ang mga kabataan on different, how to react on different situations. DepEd initiative lang ni siya, Mr. Escolier.
3: In partnership, we are in partnership, no, with sa aton sining PNP, sa aton sining mga DRRM, sa aton sining mga municipalities and cities, even the BFP, no, ginatapan naton, no, and subong man ang barangay, ang aton sining CPC. So this is a whole of community approach ng pagkandak sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents sa aton sining mga eskulahan. Kaya ang matabo sina diri, Sir Josel, matabo sina diri, no, ang kita sa DepEd, ang mahatag naton sa aton sining mga learners is ang quality education. We are not expert in terms of how to address safety, especially yung protocols na pag-obrahon kung mayara sang active attacks. Wala kita daraya sang capacity, you know, right now kung paano naton ina siya obrahon. That's why we need to tap experts, especially the PNP. Kaya di sila is niya ang trained, kabalogi din sila kung anong dapat kaobrahon. That's why during kung i-conduct na, no, ining nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, matabo sinadari, may ara sa gamay ng orientation, and then the drill proper, and then may post-assessment kita under ang obrahon. During these steps, ang aton sininga mga partners like the PNP, BFP, DRR, barangay, stakeholders, the parents, and others, community members na to, no, may aray ni sa checklist kaga assessment form, no, nga pag pilapan. So ginamonitor nila ang pagganda, ginamonitor nila kung paano gina-execute ang mga necessary precautionary measures na pag-obrahon sa aton ng mga learners and personnel. And once matapos
0: okay. Ang drill, so nabatian makamanan ang spokesperson sa Department of Education Region 6, si Mr. Hirlan Escolier. So wala sang wala ko daw sang lupok grabe da kundi ang imo ay no kun paano ilagay himuon iring safety drill for active attack ti dapat may mga may ara atake mo ti atong natabo sa Tacloban, natabo sa Sampanga. Dabal anto nga may nga nakita tong estudyante nga kung nga may patibaan ba lang nga may umuon siya. Wala to ma-establisar kag wala sa patimaan tong o kung nakita abi nga may pusil kay gin kunselya gitago iman to ang pusilya. Di siguro ang mayo sinaya nga ang pamaagi dira mismo sa gate kung paano nga makita da nga may mga dala nga mga pusel kag hindi pag wala sa pinilian la napagkita ba da ay bata din ni mayor, bata na ni kongresman, bata na ni ano na bata na siya ni Manong to siya gahatag na permiso pa sa aton di sa mga security guard la hindi na okay na siya okay na pasudla na. Dapat wala pinilihan. Like si Pio, sino madaya ang mga bata daya sa mga kilala ng mga tao. Tanda-tanda, agigida, abrihan ang bag. Ang muna dapat, nga wala ba na sa pinilihan? No, ano ang solusyon sa nandiyang magkabanigan kita ya sa mga anay opisyal sa sudad? Kaya kaya nakita na, kapito ni former Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Sa blessing sang opisina ni Director Araganson sa TTW building bla sa building di bala sang IBC 12 sang unabran sa ilo to hindi sa araw na sa ilo to kuno ng mayo sinisling ko Biceman parte sinisling katabo ng mga kabataan nga involved sa mga krimen ari makabanan ang gamay siguro nga pagpanumdom kag suggestion ni former Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Abi katro pang John Dick Matianta si Vice sabi.
3: Nagkatabo yung mga incident ni
5: Kiti
3: sa region na ton.
0: Nagkakita ko na kita yung
5: pwede siya ang tawag na cultural upbringing. Pag siling cultural upbringing, tatlo na ang factors sa panimalay, pagpadako sa ginikanan, no? Sa eskwilan, ang involvement sa teachers mo sa ila pagdapos emphasize nila ng good manners and right conduct kagang environment eh ang mga factors ka affects ang aton managerial philosophy or values in life ang mga factors yan dala na dapat makurong ta hindi mo na yung mabaso ng isa daan kung gina yan panimalay sa school sa mga kagang environment. Ako kikilanan may system dito sa magtaglo sa kabataan. Magtag-uras ay mag-pangamuyok. I-emphasize ko ng Matthew 6:33, you have to seek first mo, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ikaglo ko sa kanya.
6: Kulang kita sa spiritual.
5: Well, pag mo ng factor, kapag ako sa ginitanan eh.
6: Oo, ano. So, muna importante gito.
5: Importante gito. Kaya, amo niya ito yung parents ko yan. Si Rubing, disciplinary yan. Walang amo niya yung nag-aing. Takupin na yung factors.
6: Sino nga ito na mensahe sa mga kabataan sa buong ikaw, permito na mabatian ba na Vice, no? Nga involved sa mga gamo. Anong ating palabot na mensahe, no? Hindi lang abi bilang former official natin sa siyudad, kundi as a pastor sa mundo.
5: Ilan na na-emphasize din sa kumataan. Bikadlok sa Ginoo. Ilan na lang ito panako. Ang respeto sa ginagana, ang respeto sa mga ministro, sa mga katibulangan. Hindi na-emphasize ang respect sa kumataan sa ginagana. Ako na yung factor.
0: Okay, dapat yan nakalanan si former Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Di mo na siya, importante siya pagtudlo sa kabataan. Di, paano magtudloan sa Anglikana, magtudlo sa kabataan? Paano magtudlo sa kabataan? Kating ka ba ang nanay, tingwa man nga, paano mapakaon kabataan nila? Nanay, ito sa abroad, hindi mo nang basol niya, kati kapagita man sang para sa ipakaon sa kabataan niya. Ang tatay, kapagabuhit, pwede sa nabilin. Tikisa, ang nanay ito sa abroad, tatay, rin din ang kasagod sa kabataan. Tikisa, ato man ang tatay, gaupon sa kabarkada, ato man sa bulangan, di paano man naman at tipanan ang ginikanan, ang kabataan. Ibilin sa lula. Di, paano man nabi matunluan sa good manners and right conduct? Tama mo. Pero, suno kay Vice, former Vice Mayor Jeffrey Ganzon, dapat may kahadlok sa Diyos. Di paano abi sina makabadan kay halosong gani ka simba. Oh. Halosong gani ka simba. Kay imbis makabadan na simba. Oh. Angri ka na natuya to sa bingguhan ko din to. Ang tatay at tumantiya kong diin man to. Siya to simba to. Iyang hambalang ang iya kabataan siya simba to. Lain pa na kay gambal siya tayo sa palang ko na. Ya, matiman nga. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 8.53. Kabay pa mga kabay na nga ini nga mga gay, hindi niya sling yang bangod kwaon tala ni kakason tala yang mga kwaning nga mga Facebook pantatonta. Siguro ang team mga porsyon na siguro sa kwan sa social media nga dapat kason like mga games nila. Ano ba natong gin basihan to makan ang perme nga ginampang sang suspekto na padiraw to sa Ateneo Zamboanga. Tibati ko Roblox. Amot na Roblox na. Games na kuno nga daw bailinte. Ang mantong sang una sa Tacloban to nga ginambal to nga sa Roblox kakaso na Roblox sa Gapon. Te. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol ng Ilo, alas 8.54. Di ba na makabalan nga subunguro, basi kong kinanglanan ton nga, balikan kung paano nato, at paano na itong kabataan. Hindi natin pagkatudluan man, kahit yung sang mga malain, wala kay kisa, kita man nga mga ganikan, anong mga tudlo sa kabataan natin? Mako ba na nga tudluan mo sa Fusil po, Zelda, mangkot ang lula. Siya, sino tudlo siya naman? Niyara o, ang tudlo sa kasama siya. O, ara o, ang maestro, tatay niya. Alas 8.55 mga katropa, it's Turbo Time! Turbo, dietary supplement for men. Kaya na ang ate ito kabarigya ito sa City Hall. Kaya pag intagaan nila ito, timpo nga makabarigya sa Merkado Local Vlog, sa kaprograma sa City Agriculture's Office. Interview ko gina si Mr. Inigo Garingalaw. Mangkot ko nga ate, likot niya, ano ko nung mangkot mo, ano ko nung lana para, ako nang, kung ano para sa... pag lumay, tudlo sa katis niya, araw, tudlo sa katis, iyang sarakangan. Yan po, tabanon mga kamanan, nga makapalumay sa gusto mo lamay yun, ara sa imo nga lalaki. So po, tabanon mga kamanan, nga dapat nga pirmig baskog ng gintudlo sa katis sa sarakangan sa lalaki. Dapat mag-inom kita perme sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes meron may labing kay misis, ha? Magtumar sa isa kapsula, sigurado mas mabakot yung relasyon kay misis. Kay man sulid ka, kung nakaturbo ka, makabuglig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod nga programa, ang phone follow for kay Troy Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Sanber. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong butahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jess tubto Las Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
11: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no. Patalikod!

blows my mind, racing.

0: niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala akong gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili ka sa mga kumita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo! Gwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap!
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo! Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagi bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assisto pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assisto pain,
11: kagalang pain,
12: fast and safe.
11: Assisto pain,
13: symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisto pain,
14: bibili sa mga butika.
15: Diet na kubuwas ah.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala ang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM!
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-college na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift ka lang ng Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santo Plus Gold.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Tunda.

0: Plus. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunota ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
8: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
8: Aray ko!

0: Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhrone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhrone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oo, oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santhrone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhrone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhrone Vitamin C, ang alkaline.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong TNT nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Mas wakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.

0: Exercise ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bat.

0: SFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangag-arap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat.

0: biyahe ang cess na pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Alit kita nga mga driver, mag-inobus ang cess na pain.
1: Cess na pain, tanggalang pain, fast and safe. Cess na pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Maka-college na ko!
1: XFM.
3: Patropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: pag-aayusin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi-butika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalamo ng mata na sinabayaan ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Magma Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tiga asin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nangkutit ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang tape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una, gainong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyan, isa ka pala nukat ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kulwaran ko, kinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
0: Mabibili sa inyo mga suging butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am cherished.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Sentin Plus Herbal Soap.
5: Yan is galon na, senyor citizen.
6: Burn skin ko.
5: Orang.
6: Hindi ma.
5: Kuha-kuha.
6: Try Sentin Plus Herbal Soap.
5: Nakuha yung skin.
4: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. At one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama. Nadula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Sa doctor, sa mga butika.
8: XFM.

0: Come from Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Panigoro ay Nami Kutis Hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oo, oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Cellphone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Ivonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako sa ngayon. Araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor at ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na?
5: Gamot pa!
2: Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
4: Oh, gali. Diri yo.

0: ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Mabibili sa mga butika.

0: FM. Yes, Tom!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes Trot Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman na po mga lingkod dito sa programa po natin. Ibibigay naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan. No? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio na ibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban ano, sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin, ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
2: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Merong kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
3: Oh.
2: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo, ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Doc, ano?
3: Ay, wala daw herbal doon, eh.
2: Ayun nga.
3: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
2: Oo.
3: Kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot sa bandami.
2: Mahirap-hirap pala sa tin.
3: Doon mo nakikita yung partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, ang problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
2: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan dok si Dr. Google.
3: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
2: Kaya na nga. Salip na simple lang yung sakit mo.
3: Kaya nga eh.
2: Pag-research mo, nako. Matindi mga sakit na yung nagsisilabasan, ano? So, sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat ng nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality, ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, eh, kapos na kapos sa nutrisyon.
3: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, diba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
2: Lalo na.
3: Diba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, ika nga eh, yung choices natin, eh, nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa ng ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
2: Tama, Doc, ano? So, yun na. So, mga kababayan po natin. Ay, samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo po kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang ipong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So, maganda, i-follow niyo yan para updated kayo sa, no? sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako sa Ibon, isang isidyante, laki ang pasasalamat ko sa Santol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito. Ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, ay meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy.
3: Oh,
2: atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang atin pong mga kababayan ito?
3: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yung sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa na ating brain, ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nanggagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
2: Mm-hmm. Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yun, mga factor, ano? Ano ba ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
3: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina, na yung mga nerve cells, yung neurons, ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagkukos ng hindi magandang activity. Pwede ka magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas ng matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghinga. Pwede rin yung sobrang tubig ng katawan o nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak. Pwede mag-cause yun ng seizure. Okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod o meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng ano ng kumbaga yung symptom ng epilepsy. Usually yung panginginig tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime in a few seconds. Kaya pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
2: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano? Kasi yung iba doon, madalas, ano, sa isang araw siguro, mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
3: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi. tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, detox natin. Mm-hmm. So after detoxification for one week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente na maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila. Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pag-aanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutrition.

0: na doc yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng gayong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kababayan po natin, yung nakaranas ng mga head trauma, doc. Yung pala dapat bantayan din yan, no? Pag yung iba ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
1: Meron kaming kamag-anak na ganyan na nung maliit pa siya, nalaglag sa sagdan, gumulong-gulong sa sagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya. So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag meron na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
0: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa ipong lugar or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
1: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
0: Yun, tama.
1: Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple, yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos, halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
0: Ayun, ha? Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po ay malapit sa ating po mga Yatsu at Pinik, ay mas maganda po magsadya, ano, sa ating po mga clinics, para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo, para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo, dietary, food supplement, full men, may taglay ng maka, pampalakas ng libido, may taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo, dietary supplement, full men, para sa mga lalaking tigasin. Salvo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ro, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Salvo Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, katatulong pa.
2: Salvo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Laging masablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Salvo Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Salvon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Salvon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Salvon Plus Gold. Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. palakasin ang resistensya. Magsanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya

0: Kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Taig pa ang Sanzone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, Lamnadis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-sinzone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: 3-2 years akong nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko, si Sheena Andres.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus! Mabibili sa mga butika!
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: The Secret of Health.
7: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algie Bakla.
8: Hello.
7: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumamakabail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy. Tulad na pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano? Yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano? Ng mga ketones sa atin pong dugo na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano? Yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
8: Yung mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga, maganda nga, yung mga unang tao nung panahon, di ba? Madalas silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung dementia, yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT for the brain. Yan. Kaya meron yun doon sa ating Premium D3.
7: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role, ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapahealthy siya.
8: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba, naligo ka sa dagat, bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine. Diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients, ano, yung ating Premium D3, nandun po yan, ha, sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
7: Ganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan natin dyan sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kabayan po natin, ha, if ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no, mga mental problems, no, like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, yung epilepsy, mga kaibigan, ano, huwag pong kalimutan, Premium D3, isabay niya yan sa atin pong Santo Plus Gold, and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano, yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng ating pong Ultimate Trio.
8: One capsule, two times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, Vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. O, eh, siyempre, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Di ba? Eh, yun lang doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, eh, sustansya ang focus niyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag, ano na yung katawan natin, sira na. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw niyo masira, ang kailangan yung gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
7: Kumbaga yun yung preventive maintenance mga itayin. Yes. Ano? So, sa mga kabayan natin, ha, huwag pong kalimutan, ang ating pong Ultimate Trio, available yun, ha, sa mga clinics po natin, kaya na rin sa mga authorized dealers natin. Magtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
8: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
7: Oo, tama.
8: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya, kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan, kasi mataas yung protein niya, partner, yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba gano'n kayo, mag Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
7: Yan ha. So, mga kabayan po natin dyan, yun ba nagkaroon ng misconception din, no? Oh, sabi nga na, ito daw, sabi kasi nga, no, gamot daw to sa ganito.
8: Oo, nakikipagtalo pa. Alam, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot.
7: Oh.
8: Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun, kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
7: Yes.
8: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
7: Yes, tama.
8: Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
7: Okay, ha? So, huwag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. Ano? Actually, wag na kayong makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila,
8: yes,
7: doc, ano? So, ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
8: Galitan kayo ng doktor niyo. Tinanggal niyo yan.
7: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, doc, ano? Hindi ka lang babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malakip in your present condition.
8: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag meron kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit abayan. Kasi meron naman kayong maintenance, yung iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Mm-hmm. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
7: Mm-hmm. Okay, Dok. Ano? No? Kulang na naman ang ating pong oras.
8: Mm-hmm.
7: Baka yung paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
8: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong palatuntunan. Saan mang himpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana ay nakatulong yung aming ma-information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Doc Algie Bacla po. Thank you!
7: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong program, The Secret of Health. Ito po muling God, Sir Michelle Hinas. Pansamang nagkapaalam hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
9: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santone Plus Coffee Mix.
14: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santone Plus Coffee Mix.
13: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Seven Plus Herbal Soap.
20: Sinama Oda, Pagasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santone Plus Herbal Soap. Pili na! Santone Plus Herbal Soap.
21: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
22: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpapasalamat sa XFM kang kay Dr. Milito Oy sa akin nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong pa-premyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
23: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
24: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
25: Kung mamati ka sa XFM,
26: sang una,
0: Mula Kumayo may nabalaan.
1: Good. Mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Sister Pain!
25: Oo, kasi mo ang isa ka-professional na sa

0: Ang oras sa Pilipinas, 38 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Bayang aga Pilipinas, bayang aga Western Visayas, sini ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Pagpalayag sa mga nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal, mga balita ang inyong mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw, apang inyong nababatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga exciting istorya, informasyon kag mga balita. Diri sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyong mga radyo. On FM band sa inyong mga monitor sa salakyan, sa inyong mga transistor radio, yara kita sa 100.7 MHz. Saluyag magpasakop pagi sa pagpadala sang ilang mga opinyon kag mga komento sa mga issues nga talakayon naton. Pagpatamyaw, pagpa-shoutout sa ilang mga himata katropa sa kunanano man nga okasyon. Mahimo ninyo kami makita kag mabatian sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7, XFM Radio Patrol Iloilo. Mayang aga sa mga katropa naton dira sa Haro Plaza kag sa Haro Market kay balo kamo subong Huwebes. Market Day subong sa Haro Market. Kung luyag ninyo nga makaangkon sang medyo manubo nga presyo, kadto ka muda sa Haro Market subong kay Huwebesan subong. Kay balo kamo mga katrupa bilang brief background sang Haro Market. Ngayon bantugo na ning Haro Market mga byan, mga 170 katuig nang nakaligad, no? Bangod amo ini mga byan ng ginakabig sa to nga mga tinion. Ang Haro Ire bilang religious center, political center kag commercial hub. Sa tion mga byan sang Spanish rule diri sa Pilipinas. Tub-tub sa sining nga mga tinion. Ngayon bantog gihapon mga byan ang market day sa Haro. Nga ginatawag Huwebesan. Ang Huwebes mga byan is a Spanish word refers to adlaw nga Thursday. Right? Kung luyag ninyo nga makaangkon sang medyo manubong nga presyo sa inyo nga mga kinanglanon karong adlaw, bisita na kamo subong sa Haro Market. Makita ninyo ang mga bolantero naton halin sa mga kaumhan, sa mga naglain-lain nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo, may mga pangayaw man. Kung luyag nila magbaligya sa ilang mga produkto nagikan sa kaumhan, ginadala mga byan sa Haro Market. Siyempre ang Haro Market nga building hindi pa totally occupied. Ang mga bolantero naton dira pa sila sa gwa nagabaligya, no? Pero mayo lang subong kay wala sang ulan, kagabi nagtupa ang ulan. Subong wala na sang ulan dire sa siyudad sang Iloilo. Pero medyo basa pang dalan. medyo maduludan log pang karsada, amo gani nga medyo halong kita gihapon sa mga motorista. Ilabi na sa mga nagamaniho sang motorsiklo. Kaya sa bilog na semana, mga katrupa, basta may mga vehicular accident, hindi gid malikawan, may involved gid nga nagamaniho sang motorsiklo. Bisan ng taon nyo subong sa statistics, may tricycle kag motorsiklo gabungguanay, may motorsiklo kontra motorsiklo bungguanay. Kaya ragani ka bunggo sa truck. Sa mga nagamotorsiklo, halong gid, no? Ano abi may mga nakaparking abi nga mga trailer sa higad karsada sa coastal area matalapang danta may mga nagaparking lang ning lagba ba lang trailer ingin ang ginaguyod na sang mover ang mover amo ning may ulo amo ning may makina tambot sino may jurisdiction sina sa pagsaway kapag kuha sang sining mga trailers nga nagapark mga byan sa kung ano man nga rason nga ginabili nila for several days nga nag-aserve nga mga road hazard. Kaya nga wala sa mga advance nga mga early warning device yung mga reflectorized black nga mga warning device. So stuman ini kadelikado sa mga ano sa mga motorista naton. Ilabi na kung medyo maulanon ang panahon, madamlog ang karsada, mabuday magmaneuver, no? Kapin pa kung maulanon mabiyan madulom ang karsada, mabudlay magmaneuver sa mga motor. Nasa diin mga katrupa, daw hindi naman bagusin nyo nga may mga nagakadisgrasya nga nagasakay sa motorsiklo, makabunggo sa mga nagaparking ang mga trailer sa higad sang karsada. P15 Fitsa 27 na kita subong mga katrupa sa bulan sa Agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tulog na lang. Magatakop na ang bulan sang Agosto mga katrupa. Masaylo na kita sa bulan sang Setyembre. Sa Pitsa 31, Lunes nga adlaw, pula ang kalendaryo kay National Heroes Day mga katrupa. Bali ano naman ina, holiday naman ina mga byan para sa bulan sang Agosto. Katapusan nga adlaw sang Agosto, Pitsa 31, holiday, National Heroes Day.

0: Kasi plus sa aton nga kasaysayan mga katrupa, Agosto 27 nagamarka sa pila ka mga importante nga mga nagkalanabo sa Pilipinas. Ebalo kamo ang Agosto 28 sa itong 1934 amo ini ang adlaw sang pag-establish sang Judicial Advisory Council. Sa pag-recommend kag pag-qualify sa mga membro sang bar for positions as judges and justices. Ang ini nga body mga katrupa nag-plaster sa mga structural groundwork. Sa diin, subong ginhingadla ng Judicial and Bar Council. Sila ang nag-apili kag nag-screen sang mangin judges kag mangin justices sang aton nga judicial system. Sa pihak na bahin, sa sinimang nga adlaw, mga katrupa, kunin nyo pa madumduman sa itong August 27, 1987. Sa gabi sang Agosto 27, 1987, kung madumduman pa ninyo ang mga rebel groups ang Armed Forces of the Philippines o kung mga renegade group na ginapamunuan sa tuanay ni Colonel Gregorio Gringo Unasan nagmobilize ang ilang tropa, mga tangke de gera kag mga APC Armored Personnel Carrier sang AFP nagpadulong sa Manila maabyan nga yadto nga matineon una nga pag-attempt sang military coup o kung military takeover o kung kuidita sadto nga mapanahon ng presidente si Pangulong Corazon Aquino. Amo man ini mga katrupa ang nangin alagyan para sa kay Gringo Unasan nga sumikat siya tuot sa itong nga matineon nga kontra corruption man sa gobyerno ang ilakaw sa kontra man corruption sa AFP nga mo manin nagdala sa iya sa kasikatan and along the way nagpapili bilang senador sang Pilipinas makapila man ka beses nangin senador pag hindi nga mga kulukudita attempts sa pag-military takeover sang gobyerno. Nagsunod man diri si Lieutenant Trillanes. Nga sa diin mabi, naman man yung naghahatag sa iya sang ligwa nga mangin sikat siya kag nagpapili bilang senador sang Pilipinas. Basta magpamuno ka sa isa ka grupo nga nagakontra korupsyon mga abyan, nagadala sa imo sa kasikatan. Kagun mag-eleksyon, papili ka sa pagka-senador para by at large ang pagpili lang nationwide ang imong kasikatan, nationwide man nga mga butanti mapili sa imo. Oras, 47 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ini nga bahin mga abyan nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C mga abyan nga magahatag sa aton sang proteksyon batok sa mga pamalatian katulad sang trangkaso, ubo, kag sipon. Sa mga kabataan, kag sa mga tigulang, bisan wala pa kamo makapamaos sa sining matinon, mahimo na kamo makatumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Bangod mga abyan sang pagbaylo-baylo sang panahon. Di nato napakta, nagainit sa hapon, matugnaw kung kagahon. Di dapat, agad malikawan ng pamalatian mga abyan. Inom kita timprano pa sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Pasiplatan tabla unang balita nasyonal, kay importante ni. Sa pinakamain sa mga balita, lokal subong ha, isa sa pinakadakong events mga bindiri sa local scene sa siyudad sang Iloilo, nagdonar na ang siyudad sang Iloilo sang more or less 7,000 square meters mga pinagunto patindugan sang Iloilo City Hall of Justice kag prosecution complex. Kaya balok mo nga aton nga Iloilo Hall of Justice, daw kadelikado na. No? May mga crack na, isa kalinog nga magluntad diri sa Iloilo, kabay pa hindi matabo, basi marumpag. Isa pa mga judges na itong labisan diin lang subong, may mga samol, may yung kundahid diin. Wala kayo ang tanap na dugay-dugay. Ano ka-importante mga binining pagdonar sang Iloilo City Government sa Department of Justice sang more or less 7,000 square meters nga pagapahamtangan sang bago nga Iloilo City Hall of Justice kag Prosecution Complex. Maghatag ini isang pabor sa mga judges naton, mga prosecutors naton. Kag ang aton nga mga katrupay nga may mga kaso nga tender blind ni maglapta-lapta. Dugay-dugay, ano? Sa piyak kabahin, kung pasiplata naton ang mga nagapangunang balita nasyonal, mga katrupa, kaya doon mo nang ginasinggitan sang iban nga sektor ng aton nga mga ginikanan, bagod mga biyan sang totally, o bagod sang too much exposure sa Facebook, mga biyan, kagsiban pa nga mga application sa social media nga nagresulta sang malain nga efekto sa kabataan ta. Nangin makabigini nga bad influence, isa din mga biyan ang pagka-violente sa mga kabataan nga nagresulta sang paglidot hanganay sa mga school campuses. Tisubong bukas ang Malacanang ukod si Pangulong Bongbong Marcos mga biyan sa posibilidad. Sa posibilidad nga iban ukod dumilian sa Pilipinas ang social media platform sa Facebook kag mga online games nga ini mga katrupa. Ang pagdumili sa Facebook mga biyan kag iban pang mga platform nato dire sa social media nga may mga online gaming kag may mga violente nga mga reaksyon ukon nga resulta sa mga kabataan. Kay balok mo may mga rekomendasyon eh. Kasunod din isang rekomendasyon sang CICC nga iban ang Facebook bangod sa lapnaguna nga misinformation kag para mga bin maprotektahan man ang mga kabataan sa pagpang-abuso. Kay balok mo may mga makita na sa social media nga maka-influensya sang malain sa mga kabataan. Ha? Para lang nga makaganar sang views mga abyan, bisan ano imuon, bisan immoral. Ha? Kabataan da, ginapaliguan, ginapaliti ban, kunanano lang, may mga mangihi, iban kababainan, kunanano lang nga makakreate mga abyan sang curiosity, kag makatipon sang views. Kung kayo isa, hindi man i-screen na binimita mo, no? Makapalusot gyapon ng iban kag ining mga vlogging vlogger nga ining iban nga daw wala gid blas ang moral lesson, wala kag gid blas ang makuha nga moral lesson bala. Basta lang kun ano lang dinupak binuyayaw kaya da nga magpartner nga nagablog sila ang ila baba sang babae pirmi puro lang ano puro lang ilonggo blas ang sex o kudlay magbit lang siya na kay sinikaw mismo bla daw masagwa bla ano yung lunggos ang sex kamula na pirmi ang ginambal niya tinga hindi ni mabanaw.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: kita mo na katropang dyan Ray no yung daw pikahan lang ba yung kada vlog niya ilunggo lang sang sex pirmi ang balaan niya ti bad influence Pilipinas! Mga kabataan subong makibot. Ha? Kung makibot, paano makibot ang ilunggo gani? Kung ilungga, kapin pa ilungga, kung makibot, ano gani? Makibot gani? Ay, sex! Anong ilunggo term sang sex, ha? Ngaraman ni Ban, makibot gani? Ay, vagina! Anong ilungga sang vagina? O kasunod din mga biyan sang rekomendasyon sang pila ka mga grupo nga iba ng Facebook bangod sang lapnagon nga misinformation, mga fake news nga dapat martihiran man natong kabataan sa pagpangabuso kag baka ma-expose bala sa mga immoral. Subuman, ginklaro sang Malacañang nga kinanglan nga pagatun-an ini sang maayo kung may hagnagin man para matumod gid ang ini mapuslan bala nga mga application sa social media kag iban pa ang pagdumili pa paglapta sa mga fake news sa social media nga kadamo na nga pamasay sang pagpatalang sa aton ina mga byan gamit ang social media. Kay balo kamo anong disbintaha, may bintaha may disbintaha man eh. Bangod sa social media mabyan kun luyag mo imo ya madasig na pagkuha sing informasyon, dira mo man makuha. Inaya kun masugata mo ng mga nagapalapta sa informasyon, eksakto, mga legitimo bala. Halimbawa, mga miyembro sa mainstream media nga naga-post sa ila sining mga balita. No? Pero may mga vlogger din mga biyan nga balanggid nila nga fake news para lang maprotehiran ang ilang interes, ang ilang political interest, ang ilang kunanano, mada nga mga grupo nga ginaprotehiran, kaginapromote, maagwantahan nila na, makaya nila na mag-post sa mga fake news. Ngayon, fake news, mga infodemic bla, no? Mga sala nga balita na masami na ginagamit ang social media. Pampatalang ang iban, no? So, masami ini nga mabasahan naton sa mga hindi lehitimo. No? Hindi man tanan nga mga vloggers nag-aubra, nag-post ang fake news. May ara man niya matarong, of course, no? Pero kung laptan taon mo, damo, gid. Mas madamo ang nag-aubra sang fake news ng mga vloggers sang sa nag-post kag nag-aubra sang eksakto ng balita. Amo na gani halong gid kamo. No? I-verify ninyo ang source of information. Kay ang social media amo ang pamaagi kung nalagyan, mahapos nga lagyan para makapalaptas ang sala ng balita. So sa sininga kang tanan para sa Malacanang mabyan, importante kag imalhalon nga pag-tunan ini. Kung dapat gidman nga magapabilin bilang kabayan sang sistema sang pungsod Pilipinas sang social media. Kagiban pa nga mga online gaming platforms, ilabi na sa mga kabataan subong nga nagaka-addict na sa hampang. Ngano ganina, scatter kagiban pa ang klase sang online gaming. Kapin pa mga katrupa kundi man inigid makabulig sa mga kabataan naton. May mga kabataan, bisan pa mga adults, nagkapasimpalad blas ang ilang kapalaran sa pagsugal. Kaya balo ka mo, wala sa may nagmangaranon sa sugal. Itaya mo sa scatter, ibakal mo na lang sang loto ticket. Base swertihon bla, one time, big time. Iba na bingin naga-online gaming, ang ila lang daw ginasugid. Exciting! Ang kaperdian, wala gina... nasugid.

representante sang Meta o kung Facebook kag Roblox bla para mapaatag nila kasunod sa mga na-record sang insidente sang mga pagpanglutang sa mga eskulahan nga ginapatihan ang naka-influensya sini amo ang ining mga gaming platforms nila nga nagresulta sang violente nga mga paminsaron sang mga kabataan subong. Ang oras 47:57 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palantuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining abahin mga biyan ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga katrupa, amo ining may ingredients nga makakaglabuwas ka nga amo ining duha ka mga main ingredients nga makapapukaw sa nagakatulog na nga balatyago ni Junjun. Kun luyag ninyo nga magbalik mga katrupa ang nagakayaba nga performance sa kama, ari na ang solusyon para sa inyo. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang labing-labing kay dire natin mabatyagan ang matuod-tuod nga epekto ni Turbo. Wala ini sang side effects, 100% natural. Ang Turbo Dietary Supplement for Men na pamatudahan na ang nagpabalik sa nagakayaba nga performance sa kama. Basta 30 minutos antes ang inkwentro. Pukawon ang balatyagon kag nagakatulog nga balatyago ni Junjun. Ibalik ang iya isa pa kamandato. Magluwas sa pagpangihi, may isa pa ka-function si Junjun. Ibalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun. Ibalik ang madugay nga standing ovation. Agod nga magpabilin ang intimacy ninyo sang inyo partner. Agud nga magpabilin ng intimate relationship ninyo sa inyo partner. Medyo bulubunyagi kag lulubngi-lubngi man ninyo kung kaysa. Parang malipay man. Sabi ninyo, ang babae, bisa na gaminupos, pwede pa yan mo suno sa pagtuon. Pero ang lalaki gani, magminukupos, gidguaya. Hindi nyo pagpasugti ang mga lalaki nga magminukupos man. Tood, suno sa mga pagtuon. Ang babaya, maglapaw 50, siling nila, ara na sa menopausal stage. Huwag na ibuga, pwede pa. Oo. Ang lalaki, galing kagigong magminupos. Ah, kadungan man sang iya nga pagminukupos. Pero hindi nyo pagpasugti ah. Tumarin nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ha? 30 minutos gid. Tunluya gid ninyo nga ang inyo performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo. Daw iya sang rabbit nga desperado. Kita nyo rabbit nga desperado? Ang rabbit la mag love making. Grabe mo, garak. Kabal ko mo ang adik. Ang rabbit. Ang rabbit mga katrupa, grabe ni ka-hyper. Oo, hyper ni katama. Ita mo, tumbo-tumbo lang ang iyang obra. Pagkaon sa sangkarots, kag mga hilamon, dasig. Oo, exercise ni si rabbit, grabe ni. Mag love making si rabbit, grabe mo daw kilat. Oo, nagahingalit, nagakalit si rabbit, kabalo ka. 2 years lang ang lifespan niya eh, isang rabbit. Amo na, nga sa tanan niya nga hulag nga gadali, permi. Magkaon na gadali. Permi man nagalumpat-lumpat, magbal-bal. Isa makabuylo. mag-love making si rabbit, grabe. Oh. Daw kilat mo. Oh. Na, amo na nga gagiya. Di kun luyag nyo, oh. Nga mangin desperado nga rabbit performance niya, magturbo ah. Pero iya kapato, lain man iya kapato nun, uga pang barina. Lasak-lasakon ka na isang pato, anti sa kalipayon mo, grabe man ang pato, no? Sadista ang klasika ni Maling ang pato niya. Okay, Turbo Dietary Supplement for Men, ha? Pukawon ang nagkakatulog nga si Junjun. I-remind kay Junjun nga may isa pa sa ka-function. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya.
kaso mong sang schedule impeachment trial katulpang dyan rin, no? Hasta lang Miyerkules, no? Tatlo kadlaw eh. Lunes, Martes, Miyerkules, impeachment trial. Ang Huwebes, ginatigan na sa mga senador para sila sending ang mga Senate Committee hearings. Kag ang Biyernes, amoning ilang kulo consultation, lagaw-lagaw sa bangabahin sang pungsod. Parang tanaon, konsultahon ang nagkalain-lain ng sektor, gila sila yung constituents, anong problema. Bilang kabahin sa ilang mandatos, no? Visitation and consultation para mahibaloan ko na nung kinahanglanon sa mapumuluyo kag para nga hambalan sa Senado kag mapasaran sang kasuguan nga makabenepisyo sa general public kay isa ina sa mga ginapromisa kag ginsumpaan nila to protect and promote the general welfare of the people. So bilang pag-summarize naton sang tatlo kaadlaw ang impeachment trial para matagaan lang kamo sang general overview bla. Total mabatian man ninyo diri sa amon nga waragwagan nga gina live naton ang impeachment trial o kun impeachment proceedings kaginabalita man naton. Pero i-summarize ta lang para makahimo man kamo sang inyo sini nga mga impresyon. No, bilang pag-summarize mga katrupa halin Lunes, tub-tub Miyerkules, kung halin pa sa nagligad nga simana sa pagtestigo sa Senate impeachment trial mabiyan sa tung August 17, 2026 ni Gina Acosta nga amo ang special disbursing officer sa Office of the Vice President. Ginpayag niya nga si Vice President Sara Duterte Carpio ang nagmando sa pag-release sa 125 million pesos nga confidential fund. Kag sa iya security officer nga si Colonel Raymond Lachica nga wala na balibaran ni Acosta tungod sugo ni Vice President Sara Duterte. Do ka klaro man, no, samtang ginasundan naton ang impeachment trial, no, aton ginasulo-sumarize ta lang kag ginasimplify ta para kamo mismo makahimo sang inyong komento, opinion or impresyon sa mga nagakalanabo sa Senado. Kadako man na bisang gasto naton da sa Senado. Pakanon mo abogado sang magtimbang abahin ang prosecution panel, ang defense panel, ang mga witnesses, papletihan mo pa ni sila, pakanon mo pa sila ni kagin patawag sang Senate court mo. Alang-alang mo ni pakadtoon to sila, hindi mo pagsabton pliti nila kag pagkaon. Oh, sa panyaga pa lang daan nila. Tidako ginagasto di sang Pilipinas, sang gobyerno. Sang impeachment trial ang ini. Amo na gani nga kabay pa mapadasig ini. No? Hindi samtang nag-trial, mabiyan kadamo sang mga objection mo. Kapit pa sa defense panel, duro lang objection blaw. Pero basiyan, tamas damo ang objection, no, sang defense panel, no. Sa mga cross-examination bala. No? So, ining 125 million pesos nga confidential fund nga na-release kay Vice President Sara Duterte last quarter sang 2022 suno sa kay Gina Acosta para sa iya sininga good governance program. Kabahin ini sang apat ka mga bag nga tag 125 ka milyon ka pesos ang uno dya nga gin-request ni Vice President Sara Duterte nga confidential fund. Nga dungan na inkas mga bin sa tag 1,000 peso bill halin sa Land Bank of the Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ugaling samtang ginasundan na

either sa Tagalog o sa English. Sa Tagalog daw hindi siya gid makasatom lah, daw hindi gid sa makaintindi. Kay Bisaya sa kuno, pero ambal sing iban, paano kay mo nakagraduate sa college kay hindi ka makaintindi sang basic nga Pilipino language? Pero ay takabalo ah, base iya man lang nga style, base iluyag nga lang gid nga mahangpan gid sang maayo para nga mangin sakto man ang sabat niya. Ina iya impression ta man lang na iya. How could you be a college graduate without apprehension? Without comprehension kuno sang Filipino language? Alam mo naman eh, mula pa kindergarten eh, anong kabahin man? Nangin bahagi na nang aralin natin yung Tagalog eh, Pilipino eh. Kahit na yung intonation natin ay Ilonggo, malalaman pa rin natin magsalita mag-Tagalog. No? Kahit yung intonation natin ay Ilonggo, pero kahit papano, fluent, makakaintindi talaga tayo ng Tagalog. Dahil ako'y isang Pinoy. Ako'y isang Pinoy. Gamay ang Pinoy. Linggo ng wika, Sabog. Practice ka mo Tagalog, ha? Asog po na ako'y isang Pinoy. Gamay ang Pinoy. Pinoy na... Ano kaya sugpon? Ang hindi raw magmahal ng sariling wika ay higit pa ang amoy sa aloy na isda. Balikan tani ah, ang pag-summarize na mga abya, no? So, amoy na nga naging problema o galing sa kay Miss Gina Acosta. Pero kay balo ka mo, nagka-pressure si Gina Acosta. Oo, daw nag-ang itsura ya, bla, daw lata. Pero damaloy kasi ya, kanya nga bana gani sinikatropang dyan rin na ara sa medical treatment. So, intindihon ta si Ma'am Gina Acosta, ha? Mentally pressured siya o mentally stressed siya din ang iyang husband ara sa isa ka hospital under medical treatment. No? Pero iniya, may resibo niya ngang iya bana na hospital. Oh, kagmalain ng ginabatyag kay Lauren Ligarda ya. Katatlo ka beses na nag-extend sa iyang medical leave pero ay resibo kay wala man siya masakit. Daw nagkutoy man lang tutyan niya. Tub-tub subong may pasang din ahong dahom kung saan umagabalik si Senator Lauren Ligarda upod siya kay Leandro Libiste na nagbakasyon dito sa Europa, ilibin na sa France. Kaya ang balita naton, mag-a-apply din doha sang political asylum dito sa France para dito na sila mag-star. Tiyan mo ni Mabian, sa pagpadayo naton sa pag-sum up sang pilakad lang ang nagliligad sa impeachment trial, alam mo na nangin malaba ang oras ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President, bangod sa iya nakatutok ang mga malahalon nga palaman ko tanon bla, no? So nangin problema sa kay Gina Acosta ang pagsabat, bangod gintugyan ni Vice President Sara ang pagbaton sang confidential fund kay Colonel La Chica kag indi sa iya bilang isa ka Special Disbursing Officer, agud nga sila Chika lang ang mag-disburse ni. Upod sa kay Vice President Sara Duterte, kay ti sila Chika lang ang expert kuno sa ground ng mga confidential activities. Pero kaya balo ka mo, mga katrupa, si dahil mo sa government auditing rules and system, ang autorisado lang mag-disburse ang confidential funds, amo ang disbursing officer, katulad ni Gina Acosta. In other words, buot silingon ang natabo mga byan nga amo si La Chica ang nag-akto. At the same time, bilang disbursing officer, ang trabaho ni Acosta kag nagdeterminar man kung diin magatupa ang confidential fund tupod kay Vice President Sara nga naghatag sang pagpangduha-duha sa pila ka mga pumuloy nga mga Pilipinhon. Nga ginkuha yan ni Colonel La Chica bilang security officer ang trabaho ni Gina Acosta as senior disbursing o kung special disbursing officer. Tike sugo ni Ma'am Sara, maano ka? Hindi ka doon mo ng pag-intindita. Maano ka, Gina Acosta? Ha?
special disbursing officer ka lang. Si Colonel at si Kaya, security officer. Siya ang may hibalo sa mga confidential activities, mga intelligence information gathering. Siya ni managtag sa mga Christmas party expenses ang mga naglain-lain nga mga organization. Siya ni ang magpamakal sa mga bulong. Siya ni magpanagtagto sa mga reward money. Ikaw, Gina Acosta, simple ka lang da. Pirmahi lang, ako bahala. Damo ng guwaya. Sang pamangkoton si Ma'am Gina Acosta kun para sa ano yatong 125 million pesos. Siling niya ti ang label sang mga bag na gasiling para yato sa good governance programa ni Vice President Sara Duterte sa dalam sang iyas ni nga physical and financial plan. Ining good governance programa nga katrupa suno pagit kay Gina Acosta gakover ini sang Office of the Vice President's program for the year nga nagalakip sang libreng sakay, may tree planting activities, kag financial and medical assistance nga hindi sakop sang galastuhon kuntani o kung nga galastuhan sang confidential fund suno sa general rule. Ti diri mga byan, amo ini ang mga legal points o kung mga punto nga sabton gid sang kampo ni Vice President Sara Duterte sang iyang defense panel. Matanda man damo ng mga alam ng mga abogado nga yung membro sang defense panel. Manami sila mag-object. Oh, damo sila objection. Kaya balokan mo ang Joint Circular Number 2015-01 nag-restrict mga katrupas ang confidential fund expenditures sa mga specified lang ang mga purposes na nagalakip sa purchasing information nga may kang tanan bala sa national security and peace and order, pag-arkila o renta sa mga salakyan para sa mga confidential activities, pag-maintenance sa safe houses, makakuha sa operational supplies and equipment, kag magabayad sa qualified rewards sa non-employee informers, ang pagpamakal sa mga operational supplies and equipment, mga katrupa, nagakinanglan ina sa sales invoice or resibo. Kaya wala sila sa resibo nga ipresentar. Amo na ang pamangkot. Ti depende sa aton madlang people kung paano ko mamugusgar sina. Kay balo ka mo ang senador naton nga mga judges. May mga madalo man sila nga pagtuon. Hindi lang ini sila sa mga ebidensya sa akon pagangop nagabase sang ilang nga mga indesisyon. Bala, konbiktado or ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Kay balo ka mo, may mga political affiliation sila. So in other words, sa pagangop ko lang, may mga reservation ni sila. Kay kung hindi lang ini politiko, kung hindi lang ini sa presto, si Vice President Sara Duterte, ako nagapati nga ang mga senador judges naton magapati, magabasis ang ilang desisyon sa mga ebidensya. Lantawan nyo na tabo kay Justice, si Chief Justice Corona. Kay hindi man to siya politiko, kag wala man nagadahom-dahom nga magpadalagan presidente. Kundi madasig, kag ang mga senador at that time nagbasis ang ilang desisyon sa ebidensya. Galing kay Subong, tibalo ka mo, hindi man manigar nga may plano man nga magpadalagan sa pagka-presidente si Vice President Sara Duterte. Ti iban sini, ha? Akon malang ni pagangop, iban nga senador. Pag-intindi ko lang na may mga katahap, may mga panagupnup na ano, abi ko magdaog si Sara, no? Kag-kontraon tani siya, tapos kita sini. Amo na yung pagangop ko, pwede man nga magsala ako, pwede man nga daw medyo matuod, no? 15 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga katrupa, diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, sinigabahan ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, kay balo ka mo. Makapahamis ang kutis, kag makapaputi sang panit. Sa mga luyag, magpauti ang panit, kag maghamis ang kutis.
Maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Inusno sa guya, inusno sa inyo panit kada paligo kay isa ka semana mga katrupa. Makita gid ninyo ang resulta ukon ebidensya. 1 week lang ha. Nagaputi ang panit gamit sang kutis sa mga kabataan, mga dalagingding, dalaga, mga may edad na, mga laon-laon, mga byuda, separada, mga binayaan, kagamindyo ang mga kasal na annulled na ang pwede pa makapamanaliwat. Magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Oo. Love is sweeter the second time around. Sa ikalawang pagkakataon. Bayo gid. Oh, magamit ka blas.

0: Ako, ikaw, gusto mo magputi ang panit mo, maghamis ang kutis mo, mag-Clear Skin Herbal Beauty Soap. 10 years younger looking. Huh? Inang aura blanga daw, bag-ulang blaharin sa banyo sa pagkaka na turn man. Te, ang oras naton sa bong, 17 minutos na nakaligid sa takna alas 5 sa agap. Bantay ninyo ha, may plugging kita di dugay-dugay sa mga mahilig magmotor. Ha? Kalitin nyo ning tinion. Dugay-dugay, 5:30 tayo plugging eh. Sa mga mahilig sa pagsakay sang motorsiklo. May dako nga promotion ng isa ka motorcycle company nga i-appreciate gini nyo. Nami ni, manami ni. Dugay-dugay, plugging ta 5:30 pang schedule tayo. Pero mga ate, mga abyan, ginabaligya sa City Hall ngalanahan para magabayad. Ano? May ate nga nagabaligya sa City Hall para makabayad lang sang utang nila. Ano naman ang headline naman? Mga ate, ginabaligya sa City Hall lalanhan. Oo. Para magabayad sang ila utang. Oo. Oo. Tama na eh? Bibig siya na-report kay Katropang Febe. Oo, may mga nagabaligya lang ng mga utod ta, mga brothers and sisters ta, ng mga aita. Popularly known as ati. Kita nyo na, may mga butilya sila nga mga muna, nga bulong. No? May mga gamot-gamot sang kunananong hilamon, gamot-gamot sang kunananong akahoy, ginabaligya nila ina. para sa sakit-sakit sang lawas, mga katol-katol, mga arikis, o mga para nakit sang mga maskulo, mga muscle pain. Ginalibon nila yun. Abi nung detalye sini. Katulupang Febe Burs Morales, sa report, please come in.
1: Mga ating ipinag-utang ang pagbaligya sa merkado lokal sa guwa sang Iloilo City Hall. Gindugokan sang mga empleyado sang Iloilo City Hall ang ginabaligya ng lulanhan kag Carmen sang ate sa merkado lokal sa guwa sang Iloilo City Hall. Kalabanan sa mga nagabakal sang lalanhan nga magabayad lang ang nakautang bisan hindi pagsukton na hindi pagbayaan na kag Carmen na pulseras para sa usog, tuyaw, hiwit kag sinda. Ang merkado lokal isa ka programa sang City Agriculture's Office sa pamunguna ni Inigo Garingalaw kag suportado man ni Mayor Raisa Trinias. Agud matagan sa oportunidad ang mga taga-sudad sang Iloilo nga makabaligya sang ila gilatanong mga tanon na sa merkado lokal.
2: So first time, ma'am, lewat first time yun eh. Ikaw lang din IP nga nakakuan, nga nakabaligya. Kamu lang. So anong baligya niyo?
3: Beauty products, sir, kag mga herbal.
2: So may anong mga herbal, kag mga kamangyan, may kabakal man din siya. May kabakal man.
1: Okay. Sige, ang ini nga balita, gandulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Boyce, Tibor Morales, XFM News.
0: Nagdala sa atong oras, mga katropang, 21 minutos na ang nakaligat sa atak ng alas 5 saga. Suportanta ni sila. Dira sa guwasang Iloilo City Hall, may mga handicraft sila, may mga native products, may mga abaniko, may mga silhig tingting bla, himo sa lubi, o kung himo man sa buri, no? Magpanglimpyo kita sa balay tabla kapin pa kung medyo mataas ang kisami mo, kung kisa ginalawa-lawaan, nami ni gamito ng mga silhig nga ubra nila. Human sa lubi, kung human sa buri. May mga paypay, kung kisa may mga banig man sila baligya, may mga duyan man. Iniya, mga katrupa, handicraft ginila ni, ilagid ni nga ginubra, manumano gini. Wala ni sang makinarya nga nagubra. Ilagid ni nga abilidad kag kamot ni lagid sini ang nagaubra. Pero manami nga baklon si sa ila nga produkto amuning lanahan. Ambot may panglumay sila. panglumay tapos mga bulong-bulong nga kung laon ka pwede pa kaw makapamana. Kung si parada kaw pwede ka pa makapamana liwat. Kag kung ginbayaan kaw kuno pwede ka pa balikan. Ang matawang baligya nila, nami pro, no? Iganya tunta mga katrupa ta, suportahan ta ni sila, nga nagabaligya.

pasilidad ni nila. Sa iba nabing nasyon, grabing suporta sa gobyerno sa ila mo. Like sa mga Pacific Islands, sa mga Palau, mga Mariana, sa mga ano pa rin, mga Saipan, kuni may mga nitibo na sila. Ining madlagko nga tao, mga kulungbok, mga putot. Grabe ining suporta sa gobyerno sa ila. Of course, ining Mariana sa island, may mga sala Palau, mga Saipan, American territories ni sila eh. Dulyar ang kwartada. Sa mga Guam, dulyar ang kwartada. So, ang ila sining mga nitibo, suportado sa gobyerno. Kaya balok ka mo, ang isa ka kumpanya dito sa muning mga lugar, dapat may isa o duhagid ka nitibo. Oo, nga ma-employ. Wala sa ubrahon. Kubra lang sa sweldo kada kinsinas kag katapusan sa bulan. Oo, dito sa Amerika, ang mga nitibo nila ito nga ma-Indiano, dito sa mga New Jersey, sa mga Connecticut, to. Suportado, di sa matandog to. Ginasuplayan pagkaon, bulong, kagiban pa nga kinanglanon, libre. Libre. Diri sa aton niya sa Pilipinas, di specifically diri sa Iloilo, sa probinsya, may ara kita da nga lugar nga ginatag ang gobyerno para sa ila. Ining inagpana, bla, sa Brutak Biho, may ara da. Nga para sa ilang our ita o ati community. Pero lang taon mo ang community nila dito, daw hindi naman git puro gid nga ito, ma puro kulungbok, daw nag-mix na bla sa ma sa Malay o sa Malay sa ordinaryong nga Pilipino kag sa mga nitibo gid. Daw nag-mix na ang buhok medyo di highlight na, oh. Pero amo gyapon ang ilong ikura pa gyapon eh. Wala nga lang mag-true. Pinoy mo, tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay kurapa.

0: estrada, mga katrupa, nakadasma. No? Jinggoy Estrada, nakadasma samta nagahana ko nung magpaligo sa iyang silda. Yoryoga. Natumba si Senador Jinggoy Estrada, oh. Samta nagahana ko nung magpaligo sa sulod sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Mga alas 11 ang takna kahapon. Sang aga, matapos nga naglagtok ang iyang tuhod. Bangod mabiyansang arthritis nga ginabatyag niya. Kung mapriso gani sa politiko, damo-damo na ginabatyag sila, no? Suno sa aton nga informasyon nga nagbaton, naghanda ang senador para sa sining natalana nga x-ray procedure. Sang matabo ang among insidente. Bangod ini mabiyansang tuman kasakit nga mabatyagan sang senador sa sining tuhod. So, gin-dali-dali ni sa dala sa ospital, no? Para sa x-ray matuod sa iya sininga tuhod, kagagod to nga mabalangit ang iya nga kondisyon. Ginpahanugutan sang Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada nga makalagwaan ay sa detention facility para nga makahuluhaklo man sang hangin para sa pagpedalom sang among medical procedure mabiyan sa Cardinal Santos Medical Center. Ang pagpangusisa kag pag medical check-up siya, may kang tanan ni mga mabiyan siya siniginabatyag nga osteoarthritis. Nga nagakinalan sang dugang pa nga medical evaluation kag medical attention.
1: Exciting Pilipina!
0: Sa karon ginaulat pa ang resulta sang x-ray agud nga matumod gid kung may dugang pa nga damage o komplikasyon sa tuhod ni Senador Jinggoy Estrada sa iya sining pagkatumba. Grand slam na ni si Jinggoy, katatlo ka beses na ni kasuhan sang plunder. Upod sila ni Bong Revilla, tatlo ka beses na ang kasuhan. Wala sang kadudlaan. 27 minutos na ang nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal mabi na atong sininga patigatartalakayon. Mga exciting istorya, exciting information kag exciting nga balita sa atong palatuntunan Exciting Pilipinas. Magabalik kita ha, hatagaan kita sang commercial. Magapanumbalik kita mabi ang pagligad lamang sang mga importante naton nga mga pahanumdum.
2: Ako si Hubensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold, Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Vision X Plus.
8: Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainisan. Nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dating lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Sutton Plus Herbal Soap.
15: Kaida Cordero, taga-Putik. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit kang Sutton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Sutton Plus Herbal Soap.
16: Manami gis!
14: Sutton Plus Herbal Soap.

0: Ang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Philip. Ang oras sa Pilipinas, 34 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Mga katropa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas, may just in report lang kita. Nagikan sa international scene, mga apyan. Kay balo ka mo, masubo nga natabo kahapon nga adlaw sa Nepal. Kay ginatos ka mga puluyan, ginatos man ang nagkalamatay, kag may mga missing pa, tubtub sa sininga matineon. Nalubong sa idalom sang lunang. Kag sa tubig, maabyan ang Trisuli area sang Nuwakot district sa Nepal matapos nga nagigo ang makahalalit nga flash flood sa ila sini nga lugar. Natabo ining insidente mga abyan mga katulog pagkasunod sang mudslide sa Himalayan border sang Nepal kag Tibet kahapon nga adlaw. May mga pagtayog nga nabatyagan sang una then nagtupa ang mabaskog nga flash flood kag mudslide. Nagapadayon pa ang search and rescue operation sa sininga mga tinion sa mga apektado nga mga lugar bangod sang hinali nga mudslide kag mga flash floods. Damo nagkalamate ito sa sininga mga tinion nga pangitapang iban. Ang kalimbawa sa sininga lugar nga apektado do pariho na bala sa mga subay ukon puluyan sang subay nga ginbasyahan mo gulpi sang isa ka kabo nga tubig.
1: Exciting Pilipinas.
0: So nga aton sini nga pagpagigbuylog sa kasubo nga ginaangkon sang mga pamilya nga nadulaan sa miyembro sing ilang kabuhi. Mga mahal sa kabuhi ang mga abyan. Wala pa ma-account ang mga missing pero ang na-recover nga mga nagkalamatay ginatos na. Resulta siguro ini gihapon sang masunsun nga ulan hindi lamang diri sa aton nga lugar. Kundi sa iban man nga bahin sang kalibutan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 36 minutos na nakiligat sa takna ng alas 5 sa aga. Maayo nga balita ni sa mga mahilig magmotorsiklo. Ride safely, enjoy driving, chill-chill lang pang drive ha. Kay ari mga katrupa, mga karider sa Iloilo, handa na bala ka mo nga magpakigbahin sa pinakadako nga event nga ginapatigayon sang Suzuki. Pinakadako nga promotion sang Suzuki motorcycle sa karon nga tuig. Unahon ta ang ila pagapatigayon nga dako nga motorcycle promo event sa Roja City. Magasugo din sa SM City dito sa ila. Ang sa aton diri sugod sa SM City Iloilo subong Agosto 29 tubtub sa Agosto 30 ha. Ang diri sa aton sa Iloilo kay man Rojas kag Iloilo City inin mo pero diri sa aton sa siyudad sang Iloilo tandain ninyo Agosto 29 tubtub Agosto 30 experience sa hunta ang full line up sang Suzuki motorcycles alin sa underbone backbone kag sa mga bag-o nga mga scooters. Testingan naton ang ila pinakabag-o nga mga Bergman scooters, Bergman 15, the ultimate blend sang luxury kag intelligence sang Bergman Suzuki motorcycle. Ini kabahin sang ila nga pag-updanay sang SMDI. Magbakal sang anuman nga Suzuki motorcycle kag ipauli ang pila ka mga manami nga promo nila. Isa diri ang libre full tank gasoline mga abyan. Pagbakal mo underbone, backbone, mga scooters kapin pang Bergman, libre gasolina, full tank pa. Mga Suzuki merchandise, mga Suzuki safety gear, may mga helmets, may mga jackets, no? Upod diri na mabakal ninyo at your choice any sang sining mga merchandise sang Suzuki. Damo-damo kapilian, pormado nga jacket, pormado nga helmet, kagiban pa nga mga safety gear para sa motorcycle drivers. Manami pagidi, may libre 5 kakilo nga bugas. Oh, may grocery bundle of joy. Kag may torch lampa. Kana mi sang promo sang Suzuki motorcycle ba? Kag isa pagid ka mataom amo ning lifetime free service. Lifetime spare parts discount. Kag syempre ara dira ang tatlo ka tuig nga libre LTO registration with TPL insurance. Gani hindi tani pagpalampason ha. Halin sa August 29, tub-tub August 30 mga byan. Ang pinaka-highlight gid amo ang Agosto 30, Domingo ina nga adlaw. Opda ninyo ang inyong mga kabarkada nga naga-motorcycle, ang mga naga-vlog da pinagi sa motorcycle. Hindi na magpaulihi pa. Kita-kits kita sa SM City Iloilo, Subo nga August 29, tub-tub August 30. Okay? Anong kursonada mo katrupang dyan, Ray? Akong to kursonada ang daw dual sports bla nila. Ang Bistrom 250cc. Okay na na, guro ah. Pang-porma na. Pwede ito na ni guro malibot bilog nga panay. Oo, 250cc. May araman sila smaller version mo. 160cc, oh. So, ara, dakita mo. Nami, no? Pilayahan ng down payment si Niman. Di, base Disyembre, bla, base makabunot bala kita sang 50 mil pesos nga cash raffle ni Busing, bla, katulopang dyan riyaw. Kabay pa kita makabunot ni sang paraffle ni Busing nga mga cash raffle bla. Hindi tako ko cellphone, gusto ko cash gid madag-on ko nga para raffle ni Busing sa Christmas party. Dali na lang ah. Kailan na lang katulog Bernal. 1 2 3 4 5. Limang tulog na lang mga katropa. Matigok na ang bulan sang Agosto. Sayo na kita sa bulan sang September. Nga mo ini ang pagsugod sa Christmas season sa Pilipinas. The longest Christmas season celebration sa bilog ng kalibutan, amo ang Pilipinas. Pasiplat kita na abis ang mga maayong nga balita diri sa siyudad sang Iloilo kay nalipatan na naton mga manami nga balita di sa Iloilo bla no. Nakafocus sabi kita sa mga national news kag sa mga national issues. Kay balak mo sa ningulihi lang ang siyudad sang Iloilo mga katropa nagdunar ha damo duta sang siyudad sang Iloilo nga nakatiwangwang lang mga naplastar pa ina sa mga manami nga pwesto no, either commercial or highly commercialized nga mga lugar. Tiyang siyudad sang Iloilo nagdunar mga byan sang 7,000 square meters nga duta prime lot ini sa Barangay San Pedro Molo ha. Gindunar ini sa Supreme Court kag sa Department of Justice para pagapatindugan sang Hall of Justice kag centralized mga katrupa nga prosecution complex. Nami no, nami ni kun mapatuman gilayon ini. Hindi na bala pag-entrance sa mga substandard ng mga materials kag hindi nagkuntani ni mga in-house siya ang pagpatindog sang Hall of Justice. Bag-o nga Iloilo Hall of Justice mga apyan. Kaya nga ito nga Hall of Justice ni Sabansin niya Hall of Justice video. Daw delikado na eh. Daw dilapidated na eh. No? Kung sa masalakyan, daw dilapidated na bla. Kag para hindi na magsinala sa lapa ang mga prosecutors ta, mga judges ta, mga abogado ta. No? Kaya balo ka mo, ang bago nga Iloilo Hall of Justice kag prosecution complex mabyan, dapat madalion ni pagpatindog sini. Wala na bala dili-daliing. No? Wala na bala sang pagpingpong-pingpong pasapasa sang budget. No? Wala na kuntani sa mga bureaucratic red tapes sa tunga sang Manila kag sa Iloilo government. May kinahanglan sa pagpadali. There is an urgency nga ipatindog gihapon ikun gilayon ini mga abyan kay hindi lang ang mga huwes, mga abogado ang apektado sini. Kundi kita mismo nga mga pumuluyo ang apektado kapin pa kung may mga asunto bla. Ang aton nga mga judges, ang mga prosecutors naton, mga abogado, ha? Kag ang mga pumuluyo nga may transaction legal, no? Nagahulat na sa malawig sini nga mga tinion. Ang aton nga Chief Justice Ramon Q. Abansinya, Hall of Justice, mga katrupa, hindi na maayo ang structure sini, no? Kapila naman ini gintay og sang linog kag may nakita na nga mga crack mga abyan sa mga nagliligad nga tuig nga daw kaladlukan na bla. Ambal gani sa iba isa pa kapag tayo og marusdak na kabay pa hindi man, no? Kun mga natabo sa Mindanao nga mga 7 magnitude 7 nga linog gabi, matabo diri sa ilo ba mawasdak ang aton nga Iloilo Hall of Justice kabay pa hindi lang. God forbid mga katrupa. Kaya balo ka mo, may 14 ka mga regional trial court, mga abyan, nga mga talatapan, nag-a-operate sa like, kalain-lain nga lugar, nga mga binyo. May ara sa hotel, may ara sa mall. Ang aton nga mga municipal trial court and in cities, nga mga talatapan, ara na nag-transfer sila kundiin nga mga location. Ang aton nga PAW, ang Public Attorney's Office, alin sa daan nga provincial capital, nagsailo na sila sa daan nga provincial capital, no? Ang structure da bala malapit gid sa fountain bala, no? Ang aton nga provincial prosecutor's office nagtransfer man dito sa Iloilo Sports Complex. Ining lapta-lapta bala, no? So ang publiko nagakinahanglan mabinsing isa ka justice system nga wala naga-require bala sang lain-lain nga lokasyon. Pressure ka na, tubang sang kaso mo, pasaka sang asunto mo, sa ilo ka pa location, the bukot mayad.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So ang syudad sang Iloilo, si dalom ni Mayor Raisa Trinias na kadesisyon nga idonar ining 7,000 square meters nga lugar dito sa Molo District, ha? Sa San Pedro, bla? Di, depende na lang ni sa Supreme Court ha, kag sa Department of Justice sa paghimo man sa ilang abahin agud nga mapadali bla ang pagpatindog sang sining bag-o nga Iloilo Hall of Justice kag prosecution complex. Orientay 6 minutos na ang nakligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga binining abahin na inadulong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3, amo nang ginpabag-o naton mga abin, kagin pa epektibo, the ultimate trio, kay diri naton maangkon ang total protection batok sa mga viruses mga abin, kag mga bakterya nga nagasulod sa aton nga lawas. Ginpabaskog na, kagin pa epektibo sa karon. Ang Premium D3, ilabi na ang pagbago-bago sang panahon na masamay kita naga-experyensya sang hilana trangkaso kag sipon. So dapat may protection kita pinaagi sa pagtumar sang ginpabag-ong Premium D3, the ultimate trio. Ang Premium D3 may ara nga vitamin D3, may virgin coconut oil kag may ara man nga moringa oil extract, may mono laurin, may mono caprilin kag mono caprin mga katrupa sa Premium D3. Kag may kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno ini sang bitamina, may minerals kag protina. Kag kahibalo kamo, may ara pa gid ini nga 110 kasahi sang antioxidant nga nagapadelay sang skin aging. Ano ba tumbalon sang skin aging? Ang pagkulurinot, pagyukot-yukot, pagkuris-kuris ang ato nga panit, medyo mapunggan ni Premium D3. No? Agud to nga bisan nag-aedad kita, daw bataon gihapon kita lang taon. Ang Premium D3, mga katrupa, naputos sa mahumok nga kapsula. Madasig ang pag-absorb sang aton nga lawas, madasig ang efekto. Mag-Premium D3, adlaw-adlaw.

0: Sa national scene, mga abyan, sining pinakuli lang tumindog si Senator Judge Robin Padilla. Kagin halimbawa nga ang aton nga mga national heroes nga wala man sa malain kung magamit ka sa mga aliases for some reasons. Sa mga rasones for security reason na ang aton nga mga national heroes suno sa kay Robin Padilla, walang masama sa paggamit ng mga aliases katulad ng ating mga bayani. Sa aton nga mga baganihan, pinangpatpat niya to mga aliases sa mga baganihan, pero ang pinakanotable gud jud to ang paggamit ni Ninoy Aquino sang alias nga Bonifacio Marcial. Okay man na maggamit ka sang alias for security reason, pero dapat may matuntuod nga pangalan sa likod sang alias. May birth certificate ka bala? May birth certificate ka nga na record sa Philippine Statistics Administration. Wagin problema na. Kag ang mga heroes nga nagagamit sang alias sa ginpatpat ni Robin Padilla, wala to yan nagabaton confidential funds. Kibalo ka mo si Senator Judge Robin Padilla, maka makatindog gani sa tubang sang podium do piho man siya, no? Amo na manami kay Robin Padilla, kay bisan ano lang hambal niya daw, tam-an kataas gid ang confidence level niya, bro. Wala siya sa mga insecurity sa mga abogado, abogado kamo si Senator, mga professional kamo nga mga abogado, mga professional kamo nga mga broadcaster, mga professional kamo nga mga businessman. Why tako nadlock si Robin Padilla ba? Ako criminology graduate ko, na priso ako, sa prisoan ko may ginobra na ko nga kasuguan ang Padilla Lois. Ring ni Robin Padilla, walang masama paggamit ng mga lisens katulad ng ating mga baganihan o sa ating mga bayani. Sakto ka. Pero ang mga national heroes sadto nga nagagamit sa mga aliases na ga-existir, may birth certificate sila kag may matuntuod nga pangalan. Kag ikaduha, Senator Judge Robin Padilla, wala to sila nagabaton sang confidential funds. Unlike sa mga aliases nga day Piato, sanday Pusa, si Pagong, si Belat, Tagalogon talaga nga pag-pronounce ka tulipang dyan rin sa Bilata kay Kalawa. Ay, kung ilungguhon mo, blau. Pero si Senator Erwin Rapi Tulfo, bla. Kaya sila nga, kasi Bisaya ako eh. Ah, i-quote ko lang siya. Hindi, kuya, mo, hindi ako nagambalsin eh. Si Senator Rapi Tulfo nagambalsin eh. Kasi Bisaya ako eh. Ang pronunciation sa amin doon sa Bisaya is ng Bilat, is Bilat. Kay Senator Rapi Tulfo niya, hindi niya sakon na rin. Tiining mga aliases nga mga Pagong, mga Pusa, mga Ngit-Ngit, mga Andilim, mga Piatos, wala galing ni sila, ano eh, suno sa ila, wala niya nag-existir bla. Wala sang birth certificate. Nagabaton sila sang confidential fund nga may mga aliases. Wala man problema magamit ka to aliases ha. Sa mga broadcaster, sa mga print journalist, nagabaton sang nagagamit sang aliases. Pseudonym kun sa mga print journalist ka. Dumdaman nyo to sa una, sa piyakpa kami ni Katrupang Josel Banya, sabi isa ko ragwa, ganda mo ito mga, ano, mga aliases, katulad ng day Agent Paligoy-Ligoy, mga Agent Kurantay, iti radio name nila na, alias nila, radio alias nila na, galing, nag-a-exister sila sa kalibutan, may birth certificate sa likod sang alias, may matutuod nga pangalan. Matutuod nga pangalan ni Agent Kurantay, si Jun Hutis. Kagisa pa, wala ito yung gabaton sang confidential fund. Iti layo ang pagkumparar ni Senator Judge Robin Padilla. Pero iyaman na yan. Entitled man siya sina. Daw grabe man siya kung mag-cross-examin sa prosecution panel mo. Daw wisban na daw kampiyonan. Nami lang galing magdala si Senator Judge Robin Padilla. Ano pang national tanga balita ni? Ang oras, mga abyan, 53 minutos na nakaligad sa takna nga la 5 saga sa Palatuntunan Exciting Pilipinas, 3 sa XFM. Ang Radyo Patrol Iloilo. Kuni patawagin man si Colonel Latika Mabian, ang ginakabig na security officer ni Vice President Sara Duterte, handa ini siya nga magpatubang kag magtuad sang mga kamaturan. Kuni patawag siya. Handa man siya magsugid sang iya si Nina Balon. Suno sa kay Latika Mabian, sadto pa man wala siya nagapamalibad nga magatubang sa kunanan naman nga mga imbestigasyon kag mga pagtistigo sa korte. Basahon ta in English ang isining statement. Siling nga, I have never refused to appear or testify. If lawfully called, I am prepared to tell the truth subject to applicable laws and security restrictions. Pahayag ni Colonel Latika sa pulong ng English ang security officer sang Office of the Vice President Sara Duterte. Kun madumduman pa rin nyo nga makapila ka beses nga ginamit lang, damo-damo nga beses nga ginamit lang ang pangalan ni Colonel Latika angot sa ginapayag nga hindi eksakto nga paggamit sang confidential fund sang Office of the Vice President. Nalakip man siya mga ben sa mga testigo nga ginaplano nga iga-presentar sang prosecution base sa pre-trial order. Amuni ang makahalawat-hawat nga balantayan naton. Pwede rin natin mabaluhan mga ben kung paano niya inilubaron nga ang siyaya ang nagpanagtagsang kwarta sa mga confidential activities sa ground. Suno sa kay Gina Acosta.
1: Exciting Pilipinas!
0: So wala pa din matumod gid ang fetsa katrupang genre kung saan gid ni siya mag-appear sa Senado sa impeachment court. Muni ang masabing nga ginamit lang ni Ma'am Gina Acosta. Kay ginasugo ni Vice President Sara Duterte. So duha pa lang na-establish din mga biyan. Bisan kita nga mga naglantaw. Buot silingon sa kay Gina Acosta ang special disbursing officer. Gin-incash niyang kwarta kay ginhatag sa kay Colonel Latika kay may nagsugo. May nagsugo. Establisado na may nagsugo. Ti kung sino nagsugo, ti suno sa iya si Vice President Sara Duterte. So ina nga punto daw na establish na no. Pero depende pa na. Lawig pa ni nga batalya legal. Amalagani nga kita mismo ordinaryo pumuloy nagadali na eh. Kay gastos ang Senado. Gastos ang impeachment trial nga ini. Kita mo nga paiway na ang aton nga barangay ang sangunin kabataan elections. Do laban-laban no. Pero ay pa man ah. Sa subcommittee hearing pa lang sa Senado, ginapaboran na abin ni presiding judge Chief Escudero na ipaiway. I-postpone ang barangay ang sangunin kabataan elections. Pero amo pa na, lutaw pa ni sa sabaw, ha? Kay Luyag sang kumilek, kung mahimo pa lang bad decision na ninyo, the soonest possible time, kung bala i-postpone o ipaisol, o kung dayunon ang barangay, tagsangguni ang kabataan elections para kami mismo diri sa kumilek, hindi na kami nagay pa-imprinta sa mga baluta. Hindi na kita magastos pa. So, nabutang ini sa isa kahanging situation ang kumilek na stalemate sila kahit wala pa desisyon. No? Sa ako pang mga congressmen kag senador sa impeachment trial. Pero din sa Senado, daw paborya ang aton nga mga senador nga i-postpone anay. Pero sa Kongreso, sa House of Representatives daw wala pa mantiho. Balantayan ta na, no? Dahil nagapukwat-pukwat na ang buli mga byan sang mga barangay officials naton nga wala nagid naga-function maayo. Mga barangay kapitan ta, mga kagawad ta, mga SK chairman ta, mga SK kagawad, ining alang-alang bala ang ilang performance, no? Luyag nila niya nga hindi madayon ang barangay ang sanggo niyang kabataan elections para nga ma-extend ang ilang term of office. Pero sa mga nag-perform niya sang maayo, wala ni sa bungog nila ya. Ang pumuloy mang Japon mag-ahusgar sa ila nga ma-re-elect sila. No? Di wala pa ni tsansa, wala pa ni kapaturan. Bantay lang ninyo sa manaton nga mga public affairs program. Dire sa XFM, mga Radyo Patrol, Iloilo sa mga development. Sa kung bala madayon o kung hindi, ang barangay ang sangguni ng kabataan elections. Pangot na kita sa oras, mga katrupa, 58 minutos na nakaligad sa takna nga 5 sa aga. Pamati sa aton masunod nga palatuntunan ang Express Balita sa Aga. Upod ko dugay-dugay si katrupang Era Espinosa. Sa mga taga Barangay Palagon, Maria Crespo, sa kay RN Frozen Food, sa kay Punong Barangay Noel Groy, kay Baka Baka Black, sa kay Elmo Castañeda alias Nano, Boy Loto, sa kay Joel Oro, Boy Alahas, sa kay Michael Ardenio. Salamat gid sa inyo pagbuylog kag pagpamati. Upod ko sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Araba. XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Molo Iling.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang kitropo mo station, Lisa is Jess.
1: Ang lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumo!

0: aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Webes, Agosto 27, kag 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.

0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Department of Education 6 ginklaro nga wala sang lupok at wala sang pusil nga pagagamiton sa nationwide simultaneous school safety drill for active attacks for active attack incidents.
1: Pagpatigayon sa nationwide simultaneous school safety drill for attack o code for active attack incidents sa ginakabig nga whole community approach.
0: Bullying nagapangunang rason sa pagdala sang pusil kun patalom sa mga kabataan sa eskwelahan sa rehiyon sa East.
1: Social media nagapangunang rason sa pagtaas ang kaso sang bullying kag cyberbullying sunod sa DepEd 6.
0: 47 o kun 47 anyos nga lalaki patay sa nabun-an sa Salngan, Pasig City.
1: Hinubog ang motibo sa pagpatay pinagi sa pagbuno sa 47 anyos nga lalaki sa Barangay Salngan, Siyudad sang Pasig.
0: Magamay pinason sa natiruhan sang balut vendors sa Kalinog, suspect nagapabilin nga at large.
1: Tricycle nagbaliska sang nabungguan sang sedan sa Concepcion.
0: Modernized jeep nga naabarya sa dalan ginbululigan tulod sa mga education students sang West Visayas State University. Headlines sa Balita Nasyonal, Atty. Amando Ligutan gindepensahan ang iya Facebook post angot sa wala ginapanugutan ang misleading question sa cross-examination. Ligutan ang paninugan nga ang iya post ang hindi personal.
1: Presiding Officer Chris Escudero istrikto nga ipa-enforce ang Rule 18 sang Rules of Impeachment ukon pagdumili sa mga senator judges kag mga abogado sa paghambal sang merits sang impeachment case.
0: Kiko Pangilinan gin-question kun nga sa bulong gin-gastos ang minilyon nga confidential funds sang Vice Presidente sang 2022 to 2023.
1: Senator Tito Soto ginpamangkot kay hostile witness Lemuel Ortuño ang status ni Colonel Chica sa Office of the Vice President Erwin Tulfo ginpamangkot kun sa diin naghalin ang mga alias nga ginagamit sa intelligence report.
0: Sabat ni hostile witness Limuel Ortonio sa misleading question ni Attorney Ferrer ginpakakas ni Prosecution Counsel di Managrasya sa record.
1: Pamangkot ni Attorney Ferrer sa testigo angot sa paggastos ang confidential fund sa regular activities ang Office of the Vice President ginpamatukan sang prosecution.
0: Anam ka beses nga pagpirma sang testigo sa sabat sang kawagin question ni Senator President Sherwin Gatchalian.
1: Senator Judge Robin Padilla ginbalikan ang history bangod sa paggamit sa mga alias sa acknowledgement receipts ang confidential funds.
0: OVP Assistant Chief of Staff Lumuel Ortonio na offend sa komento ni Senator Judge Raffy Tulfo nga nagtatanga-tangahan.
1: Senator Jingo Estrada nagpaidalom sa pag-X-ray sang iyang tuhod.
0: Balita International, pag-ilis ang pangalan sang Lake Ontario sa Lake America, ginakonsiderar ni U.S. President Donald Trump.
1: 5 karibo kakaso sang Ebola na record dito sa Congo.
0: Entertainment news, Queen of Country nga si Dolly Parton napatay bangod sa cancer.
1: Sa sports naman, jersey ni NBA legend Michael Jordan natala na ang igabaligya sa online auction.
0: Kag sa aton, extra wow balita. Kung magagugma nga nagabambanganay samtang nagasuksok sang gold costume na tiruhan sang mga ngayam.
1: Susto.
0: Lasay is keen sa mga katropa oras sa XFM. Ang oras ginandalong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, di mo si Mangosteen, ang palaya malunggay garlic at spirulina. Nga produkto sa Yeswolf Incorporated. Makabulig sa atong ingayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa naton. Nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Southern Plus Gold supports health. FDA approved, KLL certified. Available sa Mercury Drugs Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. La 6:16 sa karon sa detalye ang ato nagapangunang balita lokal. Ginklaro ni Mr. Hernani Escolar ang spokesperson sa Department of Education Region 6 na wala sang paggamiton ng pusil kag wala sang lupok nga sa pagpatigayon sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Ni ang kasunod sa direktiba ni Department o sa Department of Education sa idalom ni Department of Education Secretary sa Niangara. Ginpay ni Escolar nga kung maghambal nga active attack, bangod ini ang nagadepende sa context sa eskwilahan kag wala nagkakahulugan nga mayara sa ginapananaw nga mga estudyante nga involved sa shooting incident sa eskwilahan o kung may dalang armas kundi mahimo nga may iban nga mga tao nga makasulod sa eskwilahan nga may dalang nga, hinganiban ang wagkabig nga active threat. Nagadepende sa mga eskwilahan kung ano ang scenario nga gamiton kag pagahimoon sa drill. Kung ibaluan nga ang mga drill ang wala nalakip sa mga nagliligid ng emergency planning contingency plan po santo hindi pa prevalent sa mga eskwilahan. Tugan ni Escolar.

0: disinformation, active attack ang ginagamit natin right now, no? Kasi it will depend upon the context, no, sa aton sa school. So, magsingkit ang active attack, it does not mean, no, nga ti, mayara sang gina-pursue kita or yun na pa, no, nakuha na ito, no, gina, nakuha na ito, gina-preparahan na ito, nga kung if ever nga may mayara sang shooting incident sa schools na ito, or mayara sang someone nga may bit-bit sining armas luthang sa aton sining mga eskulahan. So, hindi lang yun na siya limited, dara. Pwede man ini siya nga mangin, mayara sing sa kalalaki nga or sa katawo, ang hubog, may bit-bit na binangon na nakasulod sa eskula na ito, active threat man nila siya gihapon, no, sa safety sa ato nga mga kabataan. So it will depend upon sa mga school.
1: Nabatian ang kabayin sa pagpahayag ni Mr. Hernani Escolyar, ang spokesperson sa Department of Education Region 6.
2: Ang otsa na sambit nga balita, whole community approach ang pagpatigayon sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa kay Mr. Hernani Escolyar, ang spokesperson sa Department of Education 6. Ang DepEd ang nagapakikangot na sa iban pang mga ahensya katulad sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga kabanuhanan kag syudad kag mga barangay officials. Sunod sa kay Escolyar nga sa ila sa DepEd, ang ila sininga mahatag sa mga estudyante amo ang quality education kag indi sila expert sa pag-address ang safety ilabi na sa paghimo sa mga protocol sa active attacks rason nga kinahanglan nga magpakig-angot sa mga eksperto ilabi na sa PNP bangod sila ang train kag nakahibalo sa katulad nga sitwasyon. Sa pagpatigayon sang drill, mayara sang orientation, drill proper kag post assessment. Ginpayag pa ni Escolyar nga ang common nga sabat sang mga kabataan nga madakpan nga may mga patalom o kun armas nga dala amo nga sila ang biktima sang bullying, kagila ginahimo ang tanan ilabi na sa school level sa pag-address sang bullying cases. Retaliation ang ginatulok na rason sa pagdala sa mga armas kag patalom sa mga kabataan sa ila sinima pagpadulong sa mga bulutuan. Pag-ako ni Escolyar nga sila sa ahensya ang hindi na makamonitor pa sang tanan nga hulag sang mga kabataan, gani nagapanawagan sila sa mga ginikanan sa pagmonitor man sa diin ang maini ang may ultimate role sa pag-check sang kada pusod sang bag amuman sa mga gadgets o kung social media accounts ang ila ng mga anak ka.
0: We are in partnership na with sa atong sininga PNP, sa atong sininga mga DRRM, sa atong sininga mga municipalities and cities, even the BFP, no, ginatapan nato, no, and subong man ang barangay, ang atong sininga CPC. So this is a whole of community approach ng pagkandak sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents sa atong sininga mga eskulahan. Kaya ang matabo sina Diriya Sir Josil, excuse me, matabos na din, no, ang kita sa DepEd, ang mahatag natin sa atong sininga mga learners is ang quality education. We are not expert in terms of how to address safety, especially in protocols na pag-obrahon kung mayara sa active attacks. Wala kita daraya sa capacity, no, right now kung paano natin ina siya obrahon. That's why we need to tap experts, especially the PNP. Kaya sila is niya ang trained, eh. Kabalogi din sila kung anong dapat kaubrahon. That's why during kung i-conduct na, no, ining nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, matabo sila dere, may ara sa premier, antes sina, may ara sa gamay ng orientation, and then the drill proper, and then may post assessment kita under ang obrahon. During these steps, ang atong sininga mga partners like the PNP, BFP, DRR, barangay, stakeholders, the parents, and others committee.
2: Ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Hernani Escolyar, spokesperson sa Department of Education Regional Office Number 6.
1: Na 6.2, samtang ginatanaw nga nagapangunang rason sa pagdala sa armas kag patalom sa estudyante sa eskulahan amo ang bullying. Kanga naginamang sa estudyante nga sa probinsya sa Iloilo nga nadakpan nga may dala nga pusil sa eskulahan bilang proteksyon sa iya kaugalingon bangod ini ang ginabuli sa gwa sa eskulahan. Sa kay Mr. Hernani Escolyar, spokesperson sa Department of Education 6, nga gina-reiterate nila nga kung ang bata may problema mayara sa guidance counselor kag sila nag-hire sa school counselor associate sa pagbulig sa mga ini. Ang kinahanglan lamang para diri sa mga Escolyar among communication o kung pagtuad nga sila ang ginabuli, ini ang ila i-address bagi sa pag-activate sa Child Protection Committee sa eskulahan, learner's right o kung learner rights protection focal person o kung na protection kag ang focal person na mag-take charge kag mahimo man na magkapalapit sa mga social welfare officers sa syudad o kung kabanuhanan

0: sa paghatag sa intervention.
1: Familiar with that incident ng bata ang nakuhaan sinisang armas, and ang reason niya sinadala is may kontra siya. But ang kontra niya is not within the school, but outside of the school premises. So, but si Lingon, ginbit-bit na lang as protection to, no, based on the, his statement, no, protection niya, sa iya, sige nga, paugalingon. No, so, ang root cause na dali sa gihapon is biktima ang inaasa ng bata, isang somehow, no, bullying, but not the bullying within the school, no, but maybe outside, outside peer niya, mga barkada niya, or anyone, no, may threat sa iya. So, it's a matter lang gito nga protection ko no sa iya kasi nga kaugalingon. But still, no, it all boils down, no, nga kung sa din, ay nga bata is a victim of bullying. Mugi na bullying, eh. Kaya magsing kita nga bullying, abi peer-to-peer, eh. So, masingon nga ang bata, may kontraman nga bata, kasi na repeat or ginaliwat-liwat sa iyang threat, ginaliwat-liwat sa iya ang mga hindi maayos, sining mga tinaga or action sa iya. So it will be comprised kanina na siya, mga resulta na siya sa bullying. So that's why yes.
0: Nabatian si Mr. Hernani Escolar, spokesperson sa DepEd 6.
2: La 6:24 ang aton oras, dugang pa nga mga balita lokal nga pangunang rason ang paggamit sa social media sa pagtaas ang kaso sang bullying kag cyberbullying sunod sa kay Mr. Hernani Escolar sang Department of Education 6. Ginpayag ni Escolar nga sila sa DepEd hindi na makamonitor sa cellphone activity sa mga kabataan kag ang ilang mahimo lamang amo ang pag-regulate sang paggamit sini sa tiun sang class hours. Rason nga ang mga ginikanan ang kinahanglan nga may active role sa pag-check sang social media activities kag accounts sa ilang kabataan. Bangod prevalent sa subong ang social media bullying, ang mga actions nga ginahimo sa mga school authorities sa dalom sang DepEd guidelines in kaso nga mayara sang bullying, automatic nga i-activate ang Child Protection Committee sa diin sila ang naga-convene kag naga-imbestigar gilayon. Ginpatawag separately ang ginareklamo kag ang naga-reklamo upod ang ila sa ning mga ginikanan kag kun kinahanglan sang intervention katulad sang psychological support kag first aid ini ang gina-provide sang magtimbang bahin. Dugang pa ni Escolar nga kun ang estudyante ang nakulbaan nga magbalik sa eskwelahan, ginapaydalom ang mga ini sa alternative delivery mode tub-tub nga makarecover. Ang ilang response sa DepEd kung mayaras ang bullying, amo ang pagpauntat gilayon sini o kung sang retaliation. Sa din ginasiparar ang mga involved kag ginapasiguro ang safety sang mga biktima. Ginpatawag ang perpetrator sa guidance counselor agod nga mahatagan sang aksyon.
1: Ang paggamit din sa social media isa gina siya kadakong impact, no, right now kung ang mataas ang prevalence, no, sang bullying sa aton, especially cyberbullying, Sir Josel. That's why nung amo nang abal naton kayna, we cannot monitor gidya sang cellphone activities, no, sang sila nga mga bata, because all we can do right now is regulate the use of that cellphone during class hours, but beyond class hours we cannot regulate or we cannot check the content with ya, no, ba hindi kina pwede nga kita nga mga taga DepEd nga mag-check sang content, no, sa sidang cellphone. That's why ang ginikanan dapat Sir Josel will have an active role din sa diri, no, to check the social media activities, ma-check nila kung ano ginabras ng bata online, and somehow ma-monitor nila, no, kung ano dira ang ginapangubras ng kabataan sa social media kay tik prevalent right now.
2: Mayara man sang intake sheet nga ginafilapan sa ginikanan, agud nga masiguro nga kumpleto ang data kung paano ginabully ang bata. Nagpatigayon man ang mga school heads sang meeting upod ang ginikanan sa mga involved kag gina-refer ang bata sa Child Protection Committee kag hinatagan sang psychological support. Ilaman nga ginadetermine ang threat level kag ginahimuan sang intervention plan, agud mayara sang guided action nga makabalik sa normal ang pag-eskwela sang mga kabataan. Dugang pa ni Escolar nga wala man sila sang may nabaton nga feedback sa Region 6 nga nagasalig ang mga kabataan nga hindi sila mapriso in kaso ma-involve sa kinagamo sa sulod sa eskwelahan mangod mga minor di edad pa sila.
0: La 6:27 sa dugang nga balita lokal, patay ang 47 anyos nga lalaki sa Nabunan sa Barangay Salngan, Pasig City sa Agosto 25. Sa imbestigasyon sa City sa Pasig City Police Station, may nabatian ang mga residente nga nagsinggit yung nagpangayo isang bulig sa diin. Malasig ini agin respondian sa mga barangay tanod. Apang patay sa naabtan ng lalaki sa nasambit ng lugar. Patal nga pila sa tiyan ang naangkon sa bitima nga mo ang gintunaan sa iya kamatayon. Preso ang suspect sa Pasig City Police Station matapos na dakpan sa pursuit operation.
2: 28 minutos na ang nakarigat sa tak ng alas 6 aga. Iningabahan ka na doon sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuwas ka. Hinubog ang kinagamo kung ang nagtuhaw ng motibo sa pagbuno patay kay Aljas Rick, 47 anyos, residente sa Barangay Agtabo, Pasig City. Si Aljas Rick ang ginbuno sang suspitsado nga ginkilala sa kay Aljas Iko samtang nagiinom sa Barangay Salngan, Martes ang gabi, Agosto 25. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang hepe sang Pasig City Police Station, upod ang biktima kagsuspitsado nga nagainom-inom sa balay ilimnan sa amuman nga barangay sang nagluntat ang pagbinaisay sang duha. Nagagawa sa investigasyon sang pulis, unang nga ginlampusan sang biktima ang suspitsado sang pitsel. Rason nga nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno ang biktima. Nakaagom sang multiple stab wounds sang biktima nga gintunaan sang iyang kamatayon. Arestado naman ang suspitsado kag magapangatubang sang kaso nga homicide.
0: Lasay's Point in Weves, sa dugang balita lokal, gindala sa ospital ang mag-amay nga biktima sa shooting incident sa Barangay Poblasyon Sentro, Kalinog, Iloilo. Sarangay Police Captain Melvin Mercado, hepe sa Kalinog Municipal Police Station, wala pa na ibaluan ang rason kung naglapot sa punto ang gintiro sa suspect ang amay o kung ang amay nga biktima sa nasalabat ang 31-anyos na anak nga babayi. Pilas sa wala nga kamot ang naangkon sa amay samtang pila sa likod naman ang naangkon sa iya anak. Na-recover sa crime scene ang homemade 12-shotgun homemade 12-gauge shotgun na gingamit sa suspect sa pagpaniro. At large ang suspect na nagpadayon ng hot pursuit operations sa Kalinog Police.
2: Dugang balita lokal, pilason ng drivers ang tricycle sang nabungkuan sang auto sa Barangay Batiti, Concepcion, Martes ang hapon, Agosto 25. Base sa informasyon, madasig ang dalaga sang auto halin sa Banwa padulong sa Sara nga direksyon apang pag-abot sa kurbadahon nga porsyon sang among Barangay Batiti nabungkuan sini ang naga-U-turn nga tricycle. Nakaagom sa pila sa ulo ang tricycle driver samtang maswerte naman nga wala na pilasan ang driver sang auto. Tungod sa impact sang aksidente, wasak ang bumper sang auto. Damage man ang tricycle.
0: Samtang viral sa social media ang video sa mga education students sa Western Visayas State University kon WVSU sa ilang inhimo nga pagtulod sa naberyang modernized jeep nga may ruta ang CPU Iloilo City sa Uso 24 sang hapon. Alin sa city proper kagpakadto sa haro ang direksyon sa modernized jeep sa naberya sa tunga sang dalan. Nabatian mga kitropang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Sa ilo kita sa detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. Gindepensahan ni Attorney Amando Ligutan sa prosecution ng iya Facebook post na nagahambal ng misleading questions ang wala ginapanugutan sa cross-examination. Kung mataandaan nga ini ang post ng Ligutan sa iya Facebook account sa tunga sa mainit kapag maisay sa offense kay prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sang Agosto 12. Sino kay Ligutan nga nabatian sang tanan nga naghambal si Attorney Christine Ferrer sa defense sa mga hearing nga ginapanugutan ang pagpamangkot sa misleading questions sa cross-examinations. Sino kay Ligutan nga ini ang refutable kaangay sang pagbutlak sang adlaw sa east kag pagtunod sa west principle nga kinahanglan nga mahibaluan sang tanan nga mga abogado kag law students. Palamangkutan ni Ligutan kun nga anga indi niya ini pag-i-post sa Facebook bukod nga magluwas nga siya ang abogado sa 16 ka tuig siyang manunudlo sa malabot 20 ka tuig. Rason ni Ligutan sa pag-post ang mga concern o kun sa pag-post ang mga concern siya sa mga statements nga ginahimo sa open court nga pagpanugot sa misleading leading questions sa cross-examinations will go unchecked kagini ang iya teacher's instinct. Kinklaro ni Ligutan nga hindi para sa defense ang mga post kag hindi ini personal nga attack angot sa lahi kundi angot sa lahi kag angot sa pagtudlo sa publiko nga nagatanaw sa trial. Ang pag-correction sa la nga ang hindi malain kag wala ginadumilian bisan pa sa sulod sa trial court. Dugan ni Ligutan nga sila sa prosecution mayara sa kinamatarong kag wala niya ginasurrender ang iya freedom sa pagtudlo sa pag-enlighten sang siya ang nagdesisyon nga magpartisipar sa trial. Ginpahay ni Ligutan nga ang defense ay hindi magka-lecture sa iya angot sa humility kag kun mayara nga man nga i-remind angot diri sila ini.
3: Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it not right. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court ito. Now the defense said they found it troubling or in bad taste for a prosecution lawyer like me to, quote, do this, unquote, in the middle of a courtroom hearing. But do what? Correct a wrong? On the contrary, Your Honors, what is more troubling is for the defense not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account. What is troubling is if we turn a correction of a mistake by one side into a shield from fair criticism for the other.
0: Now the Nabatian ang kabahin na isang pagpahayag ni Atty. Amanda Ligutan sa prosecution.
2: Luyag naman ni Presiding Officer Chase Escudero ang estriktong i-enforce ang Rule 18 sa Rules of Impeachment. Ginpayag ni Escudero nga iyan na obserbahan nga ang public statement nga attributed sa mga individual nga covers sa Rules of Impeachment sa interviews man o kung sa social media ang naga-concern sa ebidensya, credibility sa witnesses. Ang natabo sa Agosto 12 sa trial nga naga-raise ang dako nga concern nga naga-apekto sa impartiality, decorum kag integridad sa impeachment court. Sa ruling, naga-remind si Escudero sa mga senator judges nga ipabilin ang decorum kag impartiality sa impeachment trial sa mga witness lamang direkta nga ipamangkot ang ila sining mga pamangkutanon kag likawan man ang pagkomento sa social media. Sunod sa kay Escudero nga mahimo nga magaresulta sa ethics complaint ang paglapas diri lakip sa ginadublian sa paghambal sang merits sa sang impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte amo ang mga abogado sang magtimbang nga kampo. Naghatag man si Escudero sang warning sa mga panel sa diin ini hambal sa prosecution nga ang ila duty ang hindi mag-convict kundi pagpasiguro nga ang hustisya ang mahimo. Sa defense naman, minsan ni Escudero nga hindi pag-isecure ang acquittal at all cost sa pagprotekta sang constitutional kag procedural rights ang ilang nga kliyente. Magluwas diri, naghatag man si Escudero sang reminder sa mga senator judges nga ang kada desisyon ang dapat nakabase lamang sa ebidensya sa konstitusyon kag sa lay.
4: Permission of the senator judges. The chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity of this trial. It has come to the chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules made in interviews or in social media appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court which may fall within the prohibition under Rule 18 of this court. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and impeachment court. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. The chair shall therefore resolve these matters in three parts. First, the duties of impartiality and decorum incumbent upon senator judges. Second, the scope, coverage, and prospective enforcement of Rule 18. Third, specific guidelines governing compliance with Rule 18. First, senator judges' impartiality, decorum, and the internal remedy. The chair begins where institutional discipline must always begin, with the court itself. The restraint, impartiality, and decorum demanded of the parties and their counsel must first be exemplified to sit in judgment. As senator judges, let us keep in mind...
2: Ang kabahin sa pagpayag ni Presiding Officer Chase Escudero. Ginpayag dugang ni Escudero nga ang tinutuyo sa korte ang pagpasiguro sa fulfillment sa ilang sininga promisa nga magahatag hustisya. Ang among obligasyon ang nakasalalay naman sa mga senator judges sa pagdesisyon nga nagabasigid lamang sa record sa dalom sa konstitusyon, sa dalom sa pagsunundan kag sa manner sa confidence sa mga pumuluyo.
5: Express. Balita sa Express. Balita sa
0: 6:38 samtangin question ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung nga sa bulong gingastos sa office of the Vice President ang minilyon ng confidential funds rin sa December 2022 to September 2023. Sabat ng hostile witness o VP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nga base sa impormasyon nga ginhatag sa ESN Security Officer ini ang presentasyon. O kung ini ang representasyon, ginpahay ni Ortonio nga ini ang ginhambal sa mga informants o kan agents nga ila kinahanglan. Ginpamangkot ni Pangilinan kung nga wala iniginsita ni Ortonio bangod, posible nga wala nag-agi sa bidding ang pagbakal sini. Pag-explicar sa testigo nga iyan ay baluan ang angon sa food kag maintenance supplies bilang rewards sang ilan na nabaton ang audit memorandum gikan sa Commission on Audit.
5: Pwede nyo bang ipaliwanag yung naging proseso, no? Dahil base sa testimonya ni Acosta, ni Ginang Acosta at sa inyo, yung testimonya nyo, from December 2022 to September 2023, a total of 122 million pesos in cash was distributed to perhaps hundreds of informants after doing surveillance work, was given rewards, and they purchased medicines. Tama po?
6: Based on the information that was shared to me by the security officers.
5: That's correct. Yun yung nangyari.
6: Based on the information, sir.
5: Bakit gamot? Would you know?
6: Sir, I would not know, sir, but based on the information that was shared to me by the security officer, those were the, parang yun po yung representation or yun daw po yung inilapit nung mga informants or agents that they needed at the time.
0: Nabatian ang pagpamangkot ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa OVP Assistant Chief of Staff o kung kay OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio ang hostile witness.
2: Ginpamangkot man ni Senator Judge Tito Soto ang witness nga OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio kung ano ang status ni Colonel Dante Lachica sa Office of the Vice President. Ini ang kasunod sang paghambal ni Ortonio nga hindi na si Lachica empleyado sang Office of the Vice President sabat sang testigo nga si Lachica ang ginassign sa Armed Forces of the Philippines bilang Group Commander sang Vice Presidential Security and Protection Group kung VPSPG kagwala sang employment status sa Office of the Vice President. Samtang si Senator Erwin Tulfo naman ang nagpamangkot kung sa diin naghalin ang mga alias nga ginagamit sa intelligence reports. Naibaloan nga ang mga ginagamit ng mga aliases na galakip sang Chippy, McDonald, Pusa, Aso, Pagong Belat. Ginpag ni Ortonio nga wala siya nakibalo, hindi siya makasabat kag hindi makaprovide sa informasyon ang sa acknowledgement receipts bangod wala siya nalakip sa implementasyon sa confidential activities sa Office of the Vice President. Dugang pa ni Ortonio nga hindi niya masiguro kung bala ini imbento.
7: One question to Mr. Ortonio. And this is out of my curiosity. Earlier, you confirmed that all admin and finance matters dumadaan sa iyo.
6: That's correct po, Your Honor.
7: Also, you said that you were the head of HR in Davao, the LGU.
6: That's correct po, Your
7: correct.
6: Honor.
7: In this regard, I'm sure you would know, what is the employment status of Colonel Lachica in the office of the Vice President?
6: Colonel Lachica po is the group commander of the VPSPG and he is not an employee of the OVP but he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the Vice Presidential Security and Protection Group.
7: Therefore, designation. He is not employed. He does not have any employment status in the office of the Vice President.
6: Yes po, Your Honor.
7: That's all.
2: Ang kawain sa pagpamangkot ni Senator Judge Tito Soto sa kay OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
0: Sa dugang ang balita national, ginpakakas sa record ng prosecution counsel attorney May Divinagracia ang sabat ni hostile witness OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa pamangkot ng defense counsel attorney Christine Ferrer kung bala makumpirmara sini ng physical kag financial plans sa fourth quarters in 2022 kag first to third quarters in 2023 ang wala nakapakita nga ang confidential funds na ginagamit para sa safe implementation sang OVP's good governance programs in 2022 kag social economic delivery para sa 2023. Sang ginpamangkot ni Presiding Officer Cheese Escudero kung nga magkabig na misleading ang pamangkot na isabat si Atty. Divina Gracia nga kadungan sang redirect examination wala na mention sa testigo ang tinaga ng safe implementation. Gina-perform ni Escudero ang ukon ginpa-reform ni Escudero ang pamangkot kay Atty. Ferrer bangod wala na sinitandaan ang summit nga tinaga kung nagapadayon ang pag-recross sang depensa.
8: Good afternoon, Mr. Ortonio.
6: Good afternoon, Ma'am. Ing hapon.
8: Earlier, you were asked to confirm that the PFPs for the fourth quarter of 2022 and the first to third quarters of 2023 did not reflect that the confidential funds were used for the safe implementation of the OVP's good governance program for 2022 and social economic delivery for 2023. Can you recall that?
6: Yes.
9: Misleading, Your Honor. Move to strike, Your Honor.
10: Why is it misleading, Attorney?
9: Because, Your Honor, during the redirect examination, I never mentioned safe implementation.
10: Reform Council, I don't recall the word safe as well. But it was somewhere along those lines, I believe.
9: Yes, Your Honor.
2: Sa iban pang mga balita nasyonal, nag-object naman si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa pamangkot ni Defense Counsel Attorney Kristen Ferrer kay Hostile Witness OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kung balagi na confirm sini nga iyan ay baluan nga ang confidential funds ang gingasto sa regular activity sang Office of the Vice President. Sunod sa kay Attorney Divina Gracia nga misleading ang question bangod ang iya siniuna nga ginpamangkot sa testigo ang kung bala may ara ini sang personal knowledge. Ginligwat ni Attorney Ferrer ang iya sinipamangkot sa witness basis sa kunanan naman nga ginpamangkot sang prosecution counsel. Maglost din nag-object man si Attorney Divina Gracia sa pagpa-confirm ni Attorney Ferrer sa kay Ortonio kung bala mayaras ang kaangay nga findings sang AOM nga may kangtanan sa paggamit sang confidential funds sa regular activities sang Office of the Vice President. Suno pa sa prosecution nga misleading ini bangod ang testigo ang wala naghimo sang AOM bangod nagikan ini sa Commission on Audit. Apang ginpasugta ni Presiding Officer Chief Escudero pero nga magsabat ang testigo kag ginpaatubang o kung ginpabutang sa record ang continuing objection. Sunod sa kay Ortonio nga base sa dokumento nga ilang nabaton halin sa Commission on Audit, wala sang kunanuman nga indikasyon o kung comment kung bala gingamit ang confidential funds sa mga regular nga programa.
8: Earlier also, you were asked whether you knew if confidential funds were used in the regular activities of the OVP. Do you confirm that?
6: Yes, I was asked earlier.
9: That was misleading, Your Honor. The question earlier, first, Your Honor, we move to strike because the question is misleading. What I asked was whether or not this witness has personal knowledge, not just any kind of knowledge, Your Honor, personal knowledge.
8: Okay, I will rephrase my question.
10: Can you rephrase to
8: yes,
10: include personal
8: using the
10: knowledge?
8: The wordings of the counsel.
2: Ang kabahin sang pagpahayag ni Private Attorney May Divina Gracia kag Defense Counsel Attorney Christine Ferrer.
0: Last 6:47, samtang ginquestion ni Senate President Sherwin Gatchalian kay Hostile Witness OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kung bala ang anong ka mga pirma nga nakita sa sabat sa COA ang ginapakita kay Vice President Vice President Sara Duterte. Payag sa testigo nga ang tanan niya mga replies nga gin-draft ang ginpadala kay Vice President Duterte para sa iya reference kag review. Kinkumpirmar man ni Ortonio nga na istorya sini si Colonel Dante La Chica kag si SDOG na Acosta kag ini ang nakabutang sa letter sa sabat sa COA. Hindi na madumduman sa testigo kung makapila ka beses sila nga nagkitaay ni La Chica apang sigurado ini nga masobra sa duwa ka beses agud nga masiguro nga makuha ang impormasyon kag maubra sa insakto ang sabat sa AOMs. Philippines. Dugang pa diri nga iyagin pamangko sila chika kung paano gin-implement on ground ang paghatag sa medical kag food supplies sa informants kag agents. Diri kag gin-mention nila chika nga ang funds ang gin-release sa mga informants kag agents base sa representation sa pondo nga amo ang medical kag food supplies. So kay Artonio wala naman gin-strikto nga gin-check pa ang mga acknowledgement receipts mga gin-saligan nila sila chika bilang head sang security.
11: Mr. Ortonio, nakita ko sa mga records na anim na beses ko yung pumirma ng reply to COA. Itong anim na letters na ito, ito ba ay nabasa, nakita, ipinakita kay Vice President Sara?
6: All the replies, sir, that were drafted were also sent to our Vice President for her information, for her reference and review.
11: So alam niya itong mga replies to COA?
6: Yes, sir.
11: Okay. And narinig ko rin sa inyong testimony na kinausap niyo si Acosta at si Colonel La Chica.
6: Yes, sir.
11: At base sa mga information nila, yun ang inilagay mo sa letter replies nyo to COA. Tama?
6: Yes, sir. That's correct, Your
11: Honor. Pakinarate nga sa amin, ilang beses nyo pala na-meet si Colonel La Chica?
6: Sir, sa mga replies po, sir, I cannot exactly remember how many times, sir. But I can say more than once or twice, sir, I was able to meet Colonel La Chica to ensure na I get the information from him, sir, and that I'll be able to draft properly the replies to the AOMs.
0: Nabatian sa Senate President Sherwin Gatchalian kag cell cell witness OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
2: Lasayos 49 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita nasyonal. Ginbalikan ni Senator Judge Robin Padilla ang history bangod sa paggamit sang mga alias sa acknowledgement receipts sang confidential funds sang Office of the Vice President. Angot dinigin pamangkot ni Padilla si Prosecution Counsel Attorney Mae de Villagracia kung bala na tandaan pa sini ang natabo sa tuwing September 12, 1986. Sunod sa kay Attorney de Villagracia nga wala ningin isyo ang paggamit sang alias bangod wala man ini gin-raise sang depensa sa pre-trial brief.
12: Niwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang?
13: I'm sorry po sa aking history teacher.
12: Ayan, opo.
13: Hindi ko na po maalala.
12: Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan?
13: First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited, provided they also provide the real
12: Opo. Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig niyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po niyo narinig.
13: Some of it po, Your Honor, to be candid, I've already heard.
12: Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo?
2: Habang nagsabat si Padilla nga isyu ini bangon sige na pagwa sang prosecution sa muli higin pamangkot man sang Senator Josh kay Divina Regasa kung kilala sini si Marshall Bonifacio kag nagsabat ini nga wala. Ginklaro ni Padilla nga siya amo si Benigno Aquino Jr. sa din gin pinpoint out o kung gin point out sini nga ini mismo ang may alias nga Ninoy. Antes man ang pamangkot ni Senator Josh Bamakino ginatag sini nga si Ninoy Aquino gidman si Maricel Bonifacio agud makapauli ini sa Pilipinas gikan sa Boston apang wala ini sang acknowledgement receipts kag wala nagabaton sang confidential funds.
0: Sa dugang ng balita national na offense si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa komento ni Senator Judge Rafi Tulfo may kaangtanan sa iya na eskwelahan kag sa iya pagsabas sa mga pamangkot sa mga Senator Judges sa ika-19 adlaw sa impeachment trial. So kay Tulfo playing dumb o kung nagtangatangahan ang opisyal. Nagsugod ang issue sa ngayon pamangkot ni Tulfo si Ortonio kung nga aping ginpaagi pa sa confidential funds ang pagbakal sa OVP sa mga bulong. Mahimo sunok kay Tulfo nga mag-coordinate sa Department of Health agud nga ma-avail ini sang libre. Ipabudyag ni Ortonio nga hindi siya makasabat sa pamangkot ilabi na kung paano gin-implementar ang confidential funds.
14: It really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
6: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing.
14: So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS, and then malapit ka kay VP Sara, and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taumbayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taumbayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon.
0: Nabatian si OVP Chief of Staff Limuel Ortonio kag Senator Judge Rafi Tulfo.
2: La 6:55 na itong oras, nagpadulong naman sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si detained Senator Jinggo Estrada para sa scheduled knee x-ray. Sa report na kadanlog si Estrada samtang nagapaligo sa New Quezon City Jail kung sa din, ini ang nakadetain bangod sa involvement sa flood control scandal. Ginpasugtan ni niya sa Sandigan Bayan 5th Division nga magpaidalom sa procedure sa 4 ka oras na diagnose ang senador nga may osteoarthritis.
0: Last 6:56 sa Ilocita City, Italia sa ating balita international. Ginakonsiderar ni US President Donald Trump ang pag-ilis sa ang pangalan sang Lake Ontario sa Lake America sa piyak sang inaway sa tunga sang US kag Canada. Wala sa nahatag na komento ang ministro sang Canada nga responsable sa US trade ang sa social media post sa administrasyon ni Trump. May baluan nga ang Lake Ontario ang nahamtang sa dulunan sang Canadian province sa Ontario kag sang US state of New York. Ang pamahog ni Trump ang kasunod sa pamahugman sini nga pag-ilis sa ngalan sa Gulf of Mexico sa Gulf of America sa nagligad nga tuig.

0: 57 minutos na nakaligad sa Takna Alas 6 aga, dugang ang mga balita sa luwas ang pungsod na record naman masobra 5,000 kakaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo sa piyaksang pagpadayon sa outbreak. Base sa data nga natipon sa Africa Centers for Disease Control and Prevention, 5,021 na ang konfirmado nga kaso. Sa diin, 2,373 ang mga nagkalamatay. 2018 to 2020 sang gideklarar ang outbreak sa Congo nga may pinakamadamo nga napatay kung madamo nga balatian nga napiktuhan ng mga pumuluyo sunod sa World Health Organization. Nagpaandam naman ang World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa madasing kapaglaptas ang Ebola. Wala naman sang aprobado pa nga bakuna para sa Bundibugyo virus apang nagapadayon pa ang mga clinical trials.
1: Sa detalye sa ating balita entertainment, the queen of country nga si Dolly Parton napatay bangod sa cancer. May dugang detalye si katropang Bea Joy Sobalto.
2: Legendary American singer-actress nga si Dolly Parton sa edad nga 80 anyos. Ini ang gin-announce ang iyang hinabdos nga si Bryan Seaver pinaagi sa video announcement. Sunod sa pamilya, cancer ang ginkamatay sa Queen of Country. Gindumduman ni Bryan ang ulihi nga pangabay sang singer antes ni napatay. Agosto 21, ginako ni Dolly nga naapektuhan ang iya ikaayong lawas sa makalikad nga napatay ang iya bana nga si Carl Dean sang Marso 2025. Si Dolly ang magkabig nga Taylor Swift sang ila henerasyon. Bangod sa kasikatan kag impluwensya sa music industry nga nagsugod sang 1956. Ginkilala man ini bilang isa sa mga best-selling music artists sa bilog nga kalibutan. Magluwas sa pagkanta nangin actress man si Dolly sa pelikula kag TV. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Pagkaroon sa ato naman, balita sa sports jersey ni NBA legend Michael Jordan na tala na nga ibaligya sa online auction. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
3: Natala na nga ibaligya sa Driven to Greatness online auction ang jersey ni NBA legend Michael Jordan. Base sa report, posible maglabot sa $10 million so kung masobra sa 615 million pesos ang balor sang iconic jersey. Nakaagini nga ginsuksok ni Jordan sa Game 3 sa 1998 NBA Finals. Ginakabig nga game-winning jersey sa 1998 Finals ang duag puti number 23 jersey ni Jordan nga nabakal sa private sports investor. Isa ini sa pinakadako kag tumalagsahon nga sahi sa memorabilia sa NBA. Padigayon ng online auction sa Setyembre 15 tubto 29, 2026. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo. XFM News. Express Balita
1: sa Aga. Express Balita sa Aga. Mga kitropa, balita sa inyo ng pang-inyo na batian. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Superman for Men. Turbo Dietary Superman for Men. Himo sa makakaglavuwas ka. Baskog ka kun nakaturbo ka.
4: Extra wow.
1: Balita. Las 7 mga kitropa, ori sex film sa karon sa detalyes ang atin extra wow balita. Sa tuyo kuntanik ang mangin adventurous sa ospital nagtupa ang magkagugma matapos nga natiruhan sang nagapangayam sa Florida. Base sa social media post, nagabengbanganay ang magkagugma nga nagasuksok sang full gold costume sa tuwa sang kagula o kuna sa tunga sang kagulangan sa nakitaan sila sang mga ngayam. Bangod sa pagpati ng mga kanding nga nakitaan sang mga ngayam, gilayon niya iningan gintiro. Ginkakibota lang sini sa nadiskobrehan nga tawagali ang iya na tirohan. Madasing ang gindala sa ospital ang magkagugma matapos nga nagkaagom sa serious injuries. Sa sumong istable na ang kondisyon sa nuwa, samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Ginako sa mga 911 responders sa unang daw hindi sila magpati sa nabaton ng 911 call apang sa sumong isa na ini sa mga hindi malipatan nga insidente sang pagpaniro.
0: Lesson learned? Anong lesson learned?
1: Ini magsak sa costume.
0: Nah, magbimbang ini mag costume. Kag kun mag costume man indi iyasang
1: kanding.
0: Oh, ukon indi iyasang sapat. Kay basi matirohan kamo. Kag bisan nagabimbang ang kasapatan, indi pagganhon.
1: Pagtiro.
0: Oo, pero ba sa mga ido?
1: Hindi kayo nagapangayam siya yan.
0: Oo, tiyaro sa mga ido. Ano mo na kayo, hindi kasarang magbayad sa lodging house sa mga ido eh. Mm-hmm. Get a room. Tiyan mo na, hindi kayo laka ikinamataro man eh. Pero sa lato nila nga, dito pa sila sa kagulangan.
1: Mm-hmm.
0: Sa kagulangan na lang, gid, nag-costume-costume pa.
1: Nan. Amo na, dapat ano, dapat in proper costume ko na, and in proper time, yes. And proper time, proper place.
0: Bimbang, skin to skin na ya.
1: Oh.
0: Touch by touch.
1: Extra wow, balita mga kitropa, ginadalong sa inyo, Sun Clair Skin Herbal Soap.

0: aking tropa ay nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Webes, Agosto 27, 2026. Good morning sa mga katropa listeners and solid supporters natin, mga katropa natin yung nag-upod sa aton ng pagbalita this morning. Mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning, kid, sa mga katropa natin yung nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Mga katropa natin yung nag-upod sa aton, nagapamati sa 100.7 frequency sa ilang FM bands. Mga katropa natin, mga drivers nga nagabiyahe sa buong, keep safe mga katropa, halunggid sa inyong pagbiyahe, hinahinay lang sa pagmaneho mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin, ang mga uko natin mga Facebook Live viewers sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning, mayong aga kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Anhilo de Monteverde, kay Ma'am Mariah Crispo, kay Sir Renny Santisas, kay Sir Twist and White Gulay. Good morning gid sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gid kay Sir kay Ma'am AJ Bordon, kay katropa kay Ma'am Aloha Buejo, kay katropa ng Totong Boyet Brillantes, kay Sasa Balanya Malones, kay Ma'am Maria Crispo, kay Ray Abonel, kay John Bayuran, good morning. Kay sa iban pagid naton yung mga katropa, good morning halong gid mga katropa, keep safe and happy Thursday sa aton tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Alam niyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na, susubok na, at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: The secret of health. Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon.

0: Coffee Mix ang iyong manakaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapatid.

0: mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata o galing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Visionix Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Bali nga na paningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
2: Visionix Plus! Epektibo! Mabigli sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold

Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss. Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa

0: yan. Yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ang mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Win

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Gemma Anyug, sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Melito Oy, sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus,

0: ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
4: mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Oo, kasi mo, isa ka professional doctor.

0: Late na ko.
1: XFM.
2: Patropa mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, may kapamita gituya sa kape nga di lang makapagpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit game, may free collagen. Ang guto tayong
1: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, ilumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si John Manager ng Kings. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-replying customers, kailangan at ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-traitorship, importante na laging energetic at malayo sa health ng sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa